0: tayo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
2: Santon Plus Gold!
1: Ang tinud

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
5: XFM.
6: 95.9.
7: XFM. Bullseye.
8: Oras na to, alas 8:07 na.
7: Bullseye.
8: Atong iskuta ni karon ng atong unang topic, katropang Chris. Oh. Ay natay biling pangutana sila, buto o babo nga kining gipakitang certified true copy ni Mike Defensor, mao'y magsilbing yawi aron nga mapriso kini mga nalambigit sa plunder.
7: Bullseye.
8: Ako, di ko mutuo, kay gunit hawak pa man din nila ang bit. Hawak mo.

ang pagdutaw sa mga affidavit ni Sergeant Orly Gutesa o ang kontrobersyal na video ni Saldico na pakita kini nga doon na kayo'y angayng liliyon o dili angayng pasagdan lang sa Dublin. Aba nang hagit karon, anaman na kada sa kamot sa Office of the Ombudsman. Kung unsaon nila pagpanalipot ang integridad sa mong dokumento, taliwala ni ini mga pasidaan nga dunay mga tinguha kuno nga pag-usab sa mga testimonya aron lagi nga paboran ang mga gamhanan nga politiko. Bullseye! Bullseye!

0: sa teknikalidad o politikanhong impluensya, mawad anog salig ang publiko nga ang magamhanan ang kamaturan kinahanglan nga mugawas dili pinaagi sa retoke nga mga pinibet, kundili pinaagi sa patas o walay ginapigan nga proseso sa balaod.
1: Mm. Kung ano na may kabitunod adon sa certified the true copy na giyuptan ni Mike Defensor gikan sa ombudsman, murag hagit kayo ng dako sa ombudsman, mga nagkinaan.
0: Mabunalan yung sagsakto.
1: Yeah? Hagit kayo na kayo rin makita karon. Tinod adon ni ining ato ang ombudsman karon nga si Boying Remulla,
0: mm.
1: Naaba sa iya mga politik. Mga manang hagit karon sa iya.

0: at least siya na say good example nga maingon niya nga oh di ba akong papa tarong no? So ako wala hinungdan nga
1: di ko magtinarong
0: di ko dili ulay rason nga di ko magtinarong magtinarong jud ko. So mo na dapat ang ginaisip ni Ombudsman Remulla.
1: Mm.
0: Siyempre ang gibugaton sa video message sa sali ko isip ebidensya bisan wala kini dawat sa Senado, klaro kayo. Grabe yung mga akusasyon, wala man gani siya madakpi, wagay nakapauyog kang former speaker Martin Romualdez nga nag-istorya po siya mga statement pag ingon nga nadakpa na si Saldi ko.
1: It's a prank. Iba, karabang yan na. Ang video, Bangod, wala Bangod na na-identify sa NBI or kinsa pa cyber expert na.
0: Oo.
1: Nga deepfake video ang ito kay Saldi ko. Wala sa hindi ka pakawas. Bukod pa sa tinuod na nga video.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yan ka ron, ang apidabit ni Sergeant Orly Gutesa, nga nung importante gini sa kasong Plunder.
0: Mm-hmm.
1: Mga katropa na anay hungihong karon nga ginaluto lagi si Gutesa, na inagawas ka video, diba? Na inigawas ka video mga katropa nga ginapressure ko nung si Gutesa nga usbon ang iyahang testimonya.
0: Bullseye! Mausap ba na ito? O pungunta na ba ang gisulti ni Gutesa na pa ba ito kausaban? O basig din lang ipresenta ni. Basig ipabili lang ng hilom na lang ni kaysa musulti pa. Unya na usab, murag dako kayong pagduda sa ombudsman, di ba?
1: Correct!
0: Unya ang epekto ani, dili na magkaroon o ga kanang kumpiyansa ang katawhan sa higihimong investigasyon sa ombudsman. Unya siyempre, ang papel sa 18 ka Marines Katropang Ruel, labi na sa investigasyon sa NBI, nga giingong nalakip sa reklamo. Unsa may bugat nga papel sa 18 ka Marines.
1: Correct!
0: Lagi muhimo, rabato sila o ga istorya para magpakitang gilas.
1: Ah, dili, sa kuha, dili po doy.
0: Oo! Ang ilang kinabuhi, ilang pamilya, ilang gitaya, ang ilang profesyon, o ang ilang mga kaugmaon sa ilang mahal sa kinabuhi.
1: Mga bitaw na tigala ko ng hilom na lang, kaya wabag hindi naman papatuti yung mga katropa. Nga kapamakat ng 18 ka mga Marines.
0: Na.
1: O nang ilang hilom karoon ng isyo.
0: Na.
1: Nag-focus na po karoon ng isyo, kung mapansin ninyo, na-abla po kita karoon sa impeachment ni BP Sara Duterte.
0: Na!
1: Diba, aron tabunan nila mga katsunan, ang tinuod yung problema, nga mao ang pinakadako. Gapagpangaw-kaw sa kabandang bayan.
0: Tinood na.
1: Kuminking ranay ka ng hugaw ra sa tudlo na itong kuminking mga katrupa ang impeachment kumpara ni mo sa gikaw-kaw nila pinaagi na ng mga flood control project.
0: Yun! Kumbaga, masulti na to, ang administrasyon karon mahilig silang tabon-tabon lang, tabon-tabon. Tabon kung makaya. Pero ano ba? Kabugat sa gihimo nila sa atong nasod, wala matuki pag-ayo. Pero ang kining mga problema ni BP Sara sa iyang katong account niya nga dapat confidential, gihimo ni hinong bugat nga isyo niya, mao'y gitutukan. Baka pungutana ka?
1: Madriaga na lang mismo bisos ni si Utso Camarines. Tuuhan ninyong kriminal nga nagpungasi o gawala nagkandimao ang mga supplemental affidavit.
0: Plus, napag-inigula ka ron kay Chabit Singson. Nga nagsulti nga si Madriaga, gipaniwalaan nyo ay mga unsang klaseng utok na amo. Kung diba? Namina mo kang Madriaga.
1: Klaro kayo ba? Nga mahitungod sa procedures ombudsman. Nga nung hangtod ka ron, wa pa ba'y napasa nga kaso sa Sandigan Bayan?
0: Na!
1: Sige, nagsulti rin si Boying Remulla nga meron na, may kinalaban ang dating speaker, pero kutong karon way kaso nga gipasa.
0: Na!
1: Kung sa ba'y puros ba na lang matanan ta dari mga katropa, watay liho?
0: Lingaw-lingaw lang, hantun balintan. Hantun maabot na po ang pinilay sa 2028. Onya, napay panahon para panubagon kini mga tao nga adunay sa laod. Muna yung akong punto niya. Ang gahom sa ombudsman sa pag-screen sa mga ebidensya sa dili pa ang formal nga sakdal, muna'y klarong buhaton. I-implementa og tarong, muna'y buo bitaw na inyong buhatan para magkaroon og accountability ang mga kawatan.
1: Diba? Yeah, siyempre, unod ni Ana, di lang basta reklamo dapat. Kung sabag ito mga probable cause. O nga nung akinig, ginahanglan araw nga buluhutay ang kaso.
0: Tinod.
1: Ginahanglan panigunon sa ombudsman, di nga ka nabang murarapod mo nag-file o ka nang impeachment complaint sa presidente nga perti pang hilawa, di siyempre, madismiss yun agad.
0: Correct.
1: Diba? Ayaw mo pag-file o kaso niya, nga hilaw kayo.
0: Na, siyempre. Makakuanjog ka nga kinahanglan tarungon og plansa ang

0: kaso dili kay murag gituyo ninyo nga amo na lang para ko tong kaso ni katong gi-file sa nga impeachment kay Presidente Bongbong. Gi-pailan og una-una nga para maduso lang gyud dili na siya mapailan pag lain pang impeachment nga reklamo.
1: Dili ka ni katropang Chris ginatuyo ni Glangay kay gusto pa nilang i-recant o pabakwion kani mga saksi na. Samtang nagkapadayon ng preliminary investigation?
0: Aw, posible.
1: Di ba?
0: Posible.
1: Kay kung atong una-unaon mga katropa, da mismo sa account ni Mike Defensor mga kagilaan, aduro siya ipakita ang video nga nakiginabi si Gutesa sa iyang asawa.
0: Na.
1: Di ba? Oh, unsa man ay pasabot na ito mga kagilaan. Waday na po ito'y kabatuuran para sa inyo, ha?
0: Ana lang, maglisod na sila o tago sa kamatuuran mo ng daghang mga alibay, daghang mga rason. Ang mga tao ba nga dapat susi ni siya sa kamatuuran, ginalubag nila ang baruganan gamit ang weakness sa usa ka tao. Ang pamilya ni Gutesa, kung wala ni na involved, dili ni mo mulumana yung istorya.
1: Paminawan sa natong audio, kadali mga katropa, katong gipagawas nga conversation. Aryo?
2: Okay, yes,
1: Latin sound.
2: Okay.
1: Dahil lang, kaya prepare pa ni Mike Defensor.
2: So yan, no?
0: Arana.
1: Taro nga po niya, Mike. Dili mo si Mike Rakadjo, ha?
3: Hello?
0: Arana.
1: May sinisingit sila na hindi totoo. Gustong idiin si Marcolita at saka si Depensor. Diba? Nakita nyo ng kabuuan nga kana?
0: Bugata, no? Kana pa lang ang punto, maraming kaingon na kabang hain na ang kamatuuran. Kisa ituhuan na ito, ani, karong panahon na.
1: So, ano nang iposibilidad, Katropang Chris? Nga pabakwiyo nila mga saksi, ginaipit nila karon mga kaigsunan.
0: Na.
1: Diba?
0: Mabalaka na ka, ani, eh. Kaya, muraga, kung ano, makita niyo ang motibo, luyos paggawas ni Mike Defensor, murabaga, pandisal forum, Katropang Ruel ba?
1: De, ang motibo niya sa makita ginako, gustong ipagawas ng ginang kamatukran. Watay laing nakita din mga katropa ka laing motibo. Muna karon, nagkapanawagan ganin siya katropang Chris nga proteksyonan si Sergeant Gutesa ubos sa Witness Protection Program.
0: O, Vito, isa pa na.
1: Arong dili mahilabtan.
0: Nga nung wala po nagipagawas ang Witness Protection Program. Ano ba? Naginatuyo na to para mas mabalaka ang pamilya ni Gutesa. O niya, tungod na ng pressure, dili na makasulting tarong ang tao. Mabalang punto.
1: Dehagi na padulong.
0: Niya, unsa ba'y epekto ani sa kredibilidad ni ex-speaker Martin Romualdez sa mata sa publiko?
1: Wala na.
0: Oh, di ba?
1: Guba na si Speaker Romualdez, unless otherwise, siya mismo ang mukanta.
0: Kana lang, mabalik ang iyahang credibility.
1: Magkanta na ka? Pila naman nagkantang My Way, ay.
0: Gani. Dili mang kadunggabon, das kanto, eh.
1: Di ba? Ang hagit rin sa kamatuoran katrubang Chris. Adon ay kalainan sa trial by publicity batok sa actual legal proceedings.
0: Correct. Dako kayo.
1: Kung tinuod mang yun ni, hagit nato ni sa kay Ombudsman Ribulya, buhata ang imong trabaho. Total, correct. Human naman ni mo nagamit ang administrasyon. Karon ipakita sa tibuok nasod nga usa ka kaligdong nga klase nga pagkatao.
0: Correct.
1: Usa ka kamasaligan diha sa imong posisyon. Kay lisod kayo ning panahon na mga katropa, nga base unya ang ipailin mong kaso diha, mapadulong na sa kulang-kulang na ebidensya, tuyo unang gyud aron ma-dismiss ang kaso. Wala klaro na yun na.
0: Bullseye! Diba, wala pagyapon, mawala among paglaom nga ikaw, isip ombudsman, ombudsman Romulia, mo barog sa imong kanang kamatuoran. Kay after all, bisag dili pa ka mo barog sa kamatuoran, paninglan dyan pong kana, sir. Paninglan ka sa kanang konsensya nimo, sa kamatuoran nga gigunitan nimo. Kung tinuod ba yun nga naakas katawahan, paninglan ka sa kahit asaan. Og masultin ako sa imo, ha.
1: Good luck.
0: Good luck na lang yun ka. Di man mo kaya na, wala may mahimo. Pero sa oman na ito nga, ikaw may nisulod ya, di man kami. Wala man may nagsugo nga apilon, mag-apil-apil kag nga na.
1: Di ba?
0: Nga para sa ko, ha. Kining kahadlok nga gimugna sa ombudsman dias pamilya ni Gutesa, murag pressure para murag dili na gani mo duso pa. Wala na ilain pang atuhan ang kaso o madismiss na lang, mahuman lang term, wala na, makalimta na lang ang mapokus na lang pag-ayo ang impeachment case ni BP Sara.
1: Mo gani mga katropa ang iyong mga komento sa itong pagbalik. Balikan na ito na mga kagalaan. Relax na kamuna. Importante kayo yung mga komento, mga kaigsunan. Kinigabahin at huwag kayo sa Santong Plus sa Coffee Mix.

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
6: mag-Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
9: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo pag

0: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Giging og diet, unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
2: XFM

0: Bullseye!
1: Pangandoy na lang yun nga wala kang magtrabaho, kay late ka, wabag ka mata.
0: Kastilanan. Perti na ang kalate ng tahon. Ayaw naman yung tahon.
2: Bullseye!
0: Ay, ato sa kulasyon katrumpang Chris. Ang balita, kadunok.

0: 01013 aron himugsoon kun himuong 5,000 ang personal economic relief allowance kun pera. Giisip kini nga dakong ginhawa sa mga empleyado labi na kadto nga naa sa ubos sa nga salary grade tungod sa dugang nga 3,000 pesos nga pagdugang pandugang sa pamilya. Matod nila dako kini og tabang sa pagpalit og gas og pambayad sa kuryente liwala sa inflation. Ikalipay usab ang plano nga review matag tulo ka tuig aron masiguro nga dili na maulahi pa ang allowance sa pagsaka sa mga paraliton.
1: Bullseye 09013 lingkod ni rapo din nga legislation.
0: O, dako ginagtabang sa mga labi na employed ka government employee ka.
1: Thank you. Unta makauna-una po ka kong karang para po sa private.
0: Sa mga middle class kong.
1: Kaya mo rag pa-imbestiga po siguro rin mo kong karang bang ginapatong sa mong billing sa kurente. Kay dili wala ni susukote ko nang kakaitabo. Halos gini sa tanang
0: distribution. Di, sa Senate, di ba? Nalipay ta kay Kuan, kay Bam Aquino.
1: Bam Aquino.
0: Basig, mauna-unaan ni Congresswoman Sherlyn Banias Ograles.
1: Actually, mapangalan magin dito ang usaka kumpanya. Mauna pa rin gigamit ka ng speakers. Mapangalan gini dito ang Meralco. Kay Meralco man nasa Manila.
0: Gani man.
1: Pero kung basaho ni mo tibok balita sa katong Bam Aquino, kay balita magin ito na ako kagahapon. Actually, ang ipiralo ang ginapasabot Anthony Aquino. Mahintang pabaagi, kaya ganong ginapasa pati mga sa tawag ato nga subsidy ito para sa mga purpose ba? Gibutang na sa atong billing. Tanawara ko rin yung billing sa kote ko to. Nagabayad ba mag billing sa kote ko to? Nai lifeline subsidy di ha? Nai lifeline subsidy na apoy senior citizen subsidy nga ginatawag. So pupasabot gipasa sa atong mga konsumante. Nga unta dapat ang gobyerno ang mupasaan nini?
0: Dapat?
1: Oo. Dili ba lang ni mahitabo sa usa ka distribution utility?
0: Kulang
1: alos
0: pa ba?
1: Tanang distribution utility naaning mga charges. Bisa pagtanawon pa rin yun na dyan sa Double Light, sa Sukilco, Sukuteco 1, Sukuteco 2, Sineco, Meralco, o unsa ba dyan mga distribution utility na agay lifeline subsidy.
0: Nya pila ka tawo do Pilipinas. Nya nga na ka dako ang ginapasas to. Kulang ba ang pundos gobyerno para mahatag
1: og kun tanaw nimo sa imong bill ka tropang trace kun nagkonsumo ra kay mga 300 kapin. Gabay ra gyud kay siya. Naa siya sa mga wapay 10 pesos. Pero syempre puno nimo to. Mura bag kana bang una-una nimo nga obligado gyud ini para sa buang mga middle class.
0: Na.
1: Di ba? Nya sila kung 50 kilowatt lang ilang magamit, wala sila bayad. Dili man sa pagpaano ta ha, pero karong panahon na dapat huna-una para sa tanan ba? Di lang para sa pipila ka sektor. Kay tanan ta karon naglisod mga katropa. O ayan ang apil na mga kwartahan niya. Bullseye! Kalaban na naga 3-digit ang sweldo, ayaw na ninyo, 6-digit ang sweldo, ayaw na ninyo na apila.
0: Bullseye! Na ba, karang nganong kami man nga nasto nga dili ninyo makayang makita nga naglisod sab mi. Nganong dili mo yung kayang tabangan tungod ba kay middle class mi? Basig mo ba ito panahon ba maulahi ng tanan?
1: Ang middle class nga ni karon equivalent na sa new poor. So bago na nga nara sa kapobrehon yun mga katropa ang middle class sa tinood lang. Aminong ko ninyo na tanawar ako din nyo ang inyong kahimtang karon bisa pag yun ta nagsweldo mo karong 20 mil 25 mil ang bulan. Inaantam mo kulang na. Di ginakasuga ko, dami pa kung napabig ginapiskwil ang kolehiyo. Pamasahin palang dahan si mong bata, perte ng buaka ni mo.
0: Na.
1: Allowance pa ni mo kadaadlaw sa bata, perte ng buaka ni mo, baon pa. Di ba? Alangan din mo pakauno ni mong bata mo iskwila. Kirang lamang din mo pakauno nun sa isulod sa utok, kada unya kung wala'y kung gigutom na. So yan na ba, puntahara ko din yung maayong kun. Naglisod na may karoon ka mga nasa middle class.
0: Tinuod na.
1: Magreklamo mo diyan, gadagan magkano diyan kulay trabaho, katrabaho. Oo,
0: apil man to sila, pero...
1: Apil to sila, pero...
0: Ayaw gulat nga kami ma-apil po.
1: Saan na lang po diyan, may? Wala na po diyan, may katungod mo reklamo nga pareho rong mantatanang Pilipino.
2: Bullseye!
0: Ang atong tax constant, pero ang serbisyo, ang benepisyo, perting layo ah.
1: Ang middle class na gani ko na nabuhi sa mga adunahan o mga... naadya sa laylayan.
0: Na.
1: So sa mga tanang gihanok ka mga baydunon.
0: Di mo makonsensya, anak.
1: Wala kang sila yung mga konsensya ko. Doktor man daw, katulad pang Kristo.
2: Bullseye! Bullseye!

0: Okay na lang daw. Sige. Hindi na tayo magreklamo na. Berahan na punta karun.
1: Reklamo, ta? Wala mo tayo mahimo, no? Bisag mo reklamo pag yan punta.
0: Di, wala may katungkol ng reklamo. Magkabayad man may tax.
1: Ano lang?
0: Wala mag itabi katungkol. Magpagawa sa mong yagungo. Magkabayad man may tax.
1: Hmm. Dapat ang gobyerno abli para diha.
0: Oh, kamo, gabayad ka among tax? Kami, dubli among tax.
1: Mm.
0: Kamalo ba mo nga ginataksan pa mga katropa pagkabot sa pagpanarbaho na mo?
1: Mm.
0: Income yeah. Tax return?
1: Bullseye! Kanya, pag mo patubil mi, tax ng Japon.
0: Mm.
1: Palit mi sigarilyo, tax Japon.
0: No.
1: Asa ba may walay tax aning kalibutan na, oy?
0: Ha?
1: Ang katulog, basig na tax na napon ba?
0: Ang taxi lang daw ay tax ron.
1: Taxi. Di na to malimod nga ang pagsaka sa krimen tungod ni kalisod.
0: Ah, tinood. Di, ano magina? Kauban gina? Katulpang Chris?
1: Oo. Oh, mga petty crimes.
0: Na mabiling yun.
1: Na ay mabiling niya. Wala lang option.
0: Ang kumbaga karong panahon na ba, ang dato, sumot ka dato, ang pobre mo, sumot ka pobre, ang middle class na pobre na pod.
1: Tinood na. Nga, wala ba'y gubuhatan ng gobyerno? Ano nga ang katawahan naglisod na asa mo magkuhag tax kung naglisod ang katawahan?
2: Bullseye!
1: Diba, ang tax, gikan man ang sabua, mo man ay pang-life...
0: Naliman ka sa kurente ni mo, pati ang... isa to gialmahan ni Senator Pamakino eh. Ang sa kurente ni mo, mga katropa, tanawa ni mo ng system loss.
1: Mm.
0: Tanawa yung billing sa Socoteco to karon.
1: Oo.
0: Kabalo mo sa pinakaubos na system loss tax. Nalibang kawani mo gamita, gitaksan ka!
2: Bullseye!
1: Mura nagparehas kung kaila si Clip Ridge. No. Niya. Wala man ko nagpuyo sa mong balay, pero namay 800 bill na kurinte.
0: Diba? Kumaga, yun na ba? System loss sa kuryente.
1: Mm.
0: Tanawa na yung mga billing niya, mga katropa sa kuryente. May tax ka na. Tanawa na ng kabuang sa gobyerno.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di mo makonsensya, anak.
0: Diba? Generation tax, distribution tax, system loss tax.
1: Oh.
0: Grabe, tagahan ng tax, oy.
1: Tax, tax, tax, tax, tax.
0: Ay, nako, ana pa si Katropang Jun. Sa issue din ito ganina. Lisod, tuuhan tayo na, Katropa. Basin pa politika lang na po na kay hapit na eleksyon. Kinahanglan yun ka ligo ng basingan sa korte.
1: Correct. Paningo ni Marias, Barangay Patima. Certified through copy mga kahana, sir. Ang nga naman gidugay-dugay sa ombudsman. Dapat pasakahan na o kaso sa Sandigan Bayan kung tinood yun.
2: Bullseye!
0: Pautanan niyo si Buying Remulya eh.
1: Kaya gina kabaluan ng mga tropa.
0: Nunoy, diya sa may buladag ka naman kaayotag nakita ka mga yun, ana. Sa ulahi, madismiss na tungkol sa teknikalidad. Hinaot dili ni palami lang sa impluensya.
1: Si Landos Lagao, ingon niya, ang pangutana, authenticated ba yun ang authenticated ba yun na ang video ni Saldico? Kaysa panahon karon dali lang kaayo i-edit ang mga tingog ug hulagway.
0: Nah, walay ingon o walay finding sa gipagawas sa ang atong mga otoridad. Siguro dabalan yun niya nga tinuod ang video, so nahilom karon ang issue sa video ni Saldico.
2: Okay,
1: may anumang yun ang ngana ay.
0: Katropa ang presi sa hait, sana siya. Mura man ni trial of publicity ang gihimo ni Depensor. Nganong sa pandesal forum ang gipakita. Nganong wala man gidiretso sa korte.
2: Bullseye!
1: Ang gumbat si Katropang Boyet sa Pupong, sakto yun na Katropa kinahanglan panalipda ni Sergeant Gutesa o si Sergeant Gutesa. Kay kung mawa na siya, mawa po ang ebidensya batok sa mga daghang adagkong isda.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano pa si Inday sa mga looy, ang mga Marines, kung sila ray, himuong taming, dapat mo gawas ng tinuod para makahibalo ang katawan asa padulong ang kwartas gobyerno.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sabtas gardo po do, saludo ko ng kaisog ni Mike Defensor. Bisan unsa pang motibo, ang importante na dokumento nga gipakita aron matubag o matubag sa mga hingtungdan.
0: Uy, kabalo ba mo nga yung asawa ka na, kikasuhan ka rin mga katropay, lingkang recruitment ko, no?
1: Uy!
0: Kuya, kayo eh!
1: Ba, ano, basta panggipit, paspas ka yung kaso, pero pag para sa justisya, dili ma-iskut-iskutan.
0: Uso ka na ron.
1: Mawala-wala, no?
0: Uso ka na ron.
1: Pausuhay. Mga anak gin mo sa devil ba?
0: katropang Gilinas dari sa Sehet Sites. Kaya po, dapat ang ombudsman mo aksyon na. Mm. Ayaw, sige, screening, ipahil sa Sandigan Bayan para dito na mag-atubangay ang mga ebidensya.
1: Ilon, samtang ikon ni Rick Sabawing. Bisan kinsa pa nga politiko kung nangawkaw ka sa kaban sa lungsod, dapat yun mapriso. Walay balaod para sa datura.
2: Pusay! Pusay!
0: Patas ba yung balaod? Wala ba yung nagsulti dito? O, kaning balaod na para ni sa dato?
1: Oh.
0: Kaning balaod para ni sa pobre? Okay, kaning balaod para ni sa middle class?
1: Patas ang problema. Pag abot sa lahutayay, isa'y makalahutay, maapil bang pobre?
0: Wala.
1: Diba? Kung walay pao, di na marepresentahan ang pobre.
0: Unsa man gid ang probable cause kang ginaingon ninyo katrupa?
1: Oh.
0: Mao ba na ang rason nganong dili pa papriso? Dili pa kapriso o kapapriso ang ombudsman?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mao gina. Mm. Kinanglan makulo na ginag bugat kay ebidensya. Kinanglan nga doon na ginag probable cause.
1: Bugat yun? Or bugat kayong buot ni mo?
0: Si katrupa, si Susan.
1: Susan, nagminaw rin kasan. Kinsa mang yun ng 18 kamarins. Nga nung nalambigit man sila sa investigasyon sa NBI.
0: Sila man tong mga aid ni Saldico.
1: Dili, para masabtan yun ang aid. Katong nag-alsas malita ba?
0: Katong sila to. Katong gipanugo. Kasi siyempre, ikaw pa naman principal din. Kamu, ato bang dito?
1: Dili kamu to, ato namin mga video. Pangkarga sa aeroplano.
0: Dakpan ka at ikaw yun ang principal manugo. Di yun kayo mag-ato bang niya.
2: Pusay!
1: Sagyo kayo mga aid.
0: Katropa, mahimo bagyod basihan sa kaso ang video message bisan wala permahi basin og ma-out ra na sa korte puhon.
1: Dili kayo. Simple. Okay, guti sa manggani, di ba? Wala lang to. Gidinay manggani nga ang abogado nga nagpirma sa iyang pinipit. Gihimo manggani ang tanan para maingon lang, ay, dili na sa kwan, tinuod kayo wala na. Gidinay na sa abogado nga nagpirma.
0: Di ba?
1: Tanawa. Diba, so, kanin, dool kayo na eh. Samtang ingon ni Diding sa Upper Labay, hinaot na iklaro nga tubag si Speaker Romualdez Bahin ani. Dili ni kay hilom-hilom lang sila samtang nagkagubot na ang balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Katropa, Kiko! Kiko!
1: Uy!
0: Ngano man yun kaha, nga karon raman na ni Gawas, naabay labot ang gubot sa mga dagkong pamilyas politika karon. Oh, of course!
2: Bullseye!
1: Ko, magpalit big litson di ako!
0: Di mo na si Kiko mga sa Litson House.
1: Hindi mo. Abin ako mauna. Kay, ang kaoban rin ko, di na magkaugkanon eh. Kaon ng Litson.
0: Taga-Kunil man na. Taga-Sintro man si...
1: Sorry. Abin ako siya.
2: Bullseye!
1: Dapat rin si... Kisa man eh. Si Melbas Katanggawan. Gikapoy na may ugpaminaw plunder. Plunder! Hinaot karon na ay tinuod nga mapriso para mutuo na may sa sistema.
2: Bullseye!
1: Ito, di naman pwede forever nga patutuhon ng tao.
0: Jojo, dahil sa may pulumulok, alam pa siya, bantay lang na sila sa ombudsman. Nag-monitor kami mga katropa din na. Si Jensa, nung pulumulok, ayaw ninyo lamuna ang kamatuuran.
2: Bullseye!
1: Bantay ka naman, samtang si Nelson patumaylo nga niya, diligyon na makuha sa hilom. Kinahanglan yun, isyagit sa radyo para malihok ang hustisya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang sila maminaw sa ato, kay Ultimo Romanta.
1: Kano?
0: Tarawar ko ni Manila, walang isyagit dito. Kaya naman, kuhaan silang franchise man.
1: Ilamilam lang sila.
0: Ilamilam lang sila.
1: Alam
2: mo. Bullseye! Bullseye!
1: Katawa-tawa rin ni Bart.
0: Kaya, ikaw, basa ano, kay Tess.
1: Ingo niya, proteksyon para sa mga saksi. Maura na ang paagi para dili mausab ang ilang mga affidavit.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tess, dinagakan.
0: Ayaw pa ni Berting! Berting! Tatay Berting! Salamat ko sa impormasyon, katrupang Roel, katrupang Chris. Laman lang ta sa kamatuuran. Ayaw og katarog sa mga pagpanghadlok sa mga gamhanan.
1: Sa tinood lang, wala may mahadlok katrupa. Pero nahadlok may para sa inyo ha. Kadili magsakmit ang kamatuuran nga bisan pa o unsay paningkamot sa hustisya. Pero na ay mga gamhanang individual, mga tao naghupot o kanang katungdanan nga tuyoon gyud sa pagtabon ng kamatuoran.
0: Naan. Ay lagi na tabon-tabon ni laging kamatuoran kay isud kay da mga kagilaan.
1: Sabagay dili naman matabunan ang kamatuoran kung maningil na ang kahitasan.
0: Pitaw, tinuod na gina. Oy, nagpagawa sa binsahe si City Councilor Cesar Panyasma katropa as a public statement kani kalabutan ko kini mga katropa sa gikaingong post nga nagkakatag sa social media o mga pamahayag gikan sa usak individual o media outlets nga nag-akusa kang Konsingal Cesar Banyas ka in denial o manhid ko sa sitwasyon sa Sokote ko to. But lang nilang klarohon mga katropa nga ipadayag ang ilahang kanabang
1: baruganan.
0: Si Konsingal Cesar Banyas ko no, wa ko no nagpabuta-buta sa mga nagkakahitabo nga problema o hagit nga ginatubang sa Sokote ko to. Sa tinud-anay ko no, giilan niya ang mga isyong gikinahanglan nga
1: tubagon
0: aron madali matagaan og action transparency og tubagon. Santang importante ko no nga tagaag duot ang Sokote ko to nga dili sila mabagsak nga institusyon aron nga sabi ni mamahimong example ba. Kay ang kasamtangang sitwasyon dili nagpasabot nga ang pagsulod sa pribadong sektor mao na lang yun na ang solusyon. Ang mga problema ang ginatubang pwede pang marsulba pinaagi sa klaro nga investigasyon, reforma sulod sa institusyon, o pagtulid sa mga kanabang nag-exist nga mga systems sa maong kooperatiba nga nakapalpak mga katropa.
1: Tinood na.
0: Okay, matod pa, nagkatuo ang konsihal nga dapat i-ano na to ang atensyon sa pagbuhat o kanabang matinud-anon nga investigasyon sa mga isyo. Ang problema sa brand out, pwede ba na siyang marisolba? Pinaagi ko no daw sa maayo nga management o suporta gikan sa panggamanan nga wa na to ginasurrender ang maong kaptangan nato sa pribadong korporasyon. Ang kooperatiba kung umatod pa ni Councilor Cesar Banyas dapat ayuhon o pakusgan dili kuno ibaligya
2: Pusay!
0: O labaw pa daw sa tanan ginapadayag si Konsingal Joe Banza nga hindi nagtataguyod, hindi nagsusuporta o nag-i-endorse ng anumang uri ng joint venture kung GVA ang konsihal o pakikipag-partner sa alinmang pribadong entidad kaugnay ng Sokote ko to.
2: Bullseye!
0: Klaro ko no, ang iyang stand katrupang Chris nga ipabilin ang integridad sa kooperatiba. Nga unahon yun ang katungod sa publiko. Og makatubang og mga solusyon nga klaro. Klaro mulahutay og di lang magsalig sa privatization.
1: Tinood.
0: Og ginawag niya karon ang publiko nga magmatkon kita. Mapanuri kumbaga kontra sa mga mali nga impormasyon nga nakatuyok diha sa social media labi pa sa mga diskusyon nga dapat dito ra kita sa kabatuoran. Matod pa sa ito ang konsihal.
2: Bullseye!
1: Tinood lang, ako nakadayag ko sa gihimo ni Councilor Cesar Banyas. Despite sa kanabang kanang grabe nga pressure, mapil magin mo nga pressure, kay naay mga konsihal, dili malimod. Kanagin ni pabor. Sa pag-iskot sa gunang panglungsod.
0: Namang kayo nagkakalat, katropang biskit, yung mga video footage. Ang ilang daway nila
1: pag-in... ni Pabor.
0: Ang daway nila pag-interview, katropang Chris. Mura ba, gidulit na nila ba? Nga kaning ano ni Konsihal. Ano, sample ko silang interview?
3: Yes, wala man ay problema sa kote ko.
4: Wala may problema.
0: Ano?
3: Ngayon ni Councilor Banyas, wala man ay problema sa kote ko.
4: Wala may problema.
0: Ingon ni Councilor Banyas, wala man day problema ang Sokote ko.
1: Tanawa ra, kakaliko sa mga impormasyon.
4: Pero
0: di ba? So, kumbaga, ang question ba, padulong nga to sa naratibo, nga inag yung gustong gub-on ang usa ka tao?
1: Ako lang, masulitin ako, ane, siguro na may proper nga agency nga magmonitor ani para dili lagay nga iduot ang mga individual or karang public servant sa usa ka pressure nga gusto lang maitabo.
0: Dugay bagu kayo kay lagi ang ilang kong panata sa akong basa lang ha, if you are not with them you are against them. Morgina. Dabayan pagani pa ni politika. Labi mo wala rin may kamuana pa sila nga di dako sa Ignite. Dili do ka pro Pacquiao. Ano unsa? Unsa ka nabutan sa mga Pacquiao?
1: Dili mo sugod si Senator Anoy.
0: Ako nang katungo ko nga ginirespeto ni Senator, former Senator Manny Pacquiao, ang katungod sa mga katawhan. Ako wala ko nang katungo. Ha? Nga wa siya nagarespeto, ako nang katungo gyud ko. Kay kailan ako na pare, yo ra tagkakyamba na ang asawa na tagkakyamba. Diba? Dili ko mo tuo nga mo na ginatudlo nga na kaninyo.
1: Siguro na mali. Siguro na pagdawat siguro ang impormasyon.
0: Kada lang.
1: Na mali nila og digest ka kung unsay dapat buhaton. Siguro, grabbing pressures kumpanya nga na sabot nila nga naaman mi diri. So, appeal po nila mag-pressure.
0: Oh, explain na kit pa. Pareha sa pag-explain sila ng abogada. Si, kasi ito, attorney, katong babae, katropang, Chris?
1: Katong...
0: Ito, basta abogada sa Ignite?
1: Oo.
0: Oh, guwapo man lagi sila mag-explain, ha?
1: Aliana Babaylon. Babaylon. Babaylon. Adili lalaki
0: si attorney Aliana Babaylon. Guwapo man lagi pagka-explain.
1: Na.
0: Diba? O, nga nung sa inyo ha, balok-balok tutun lang yun, nahilahiyon mag yun, yamang guba, pag yun buglaing tao.
1: Basta mga nga na, ganang ginabuhat, basta mismo resort na sila sa mga pagdaot, ibig sabihin, wala na sila daganan sa imo, ha?
0: Dili man ang yun na ang diskusyon ng tao, no eh. Pildido man ang klase ng diskusyon. Kung wala na yun kay kahampak kina sa isyo, mamersonal na yun, eh, good?
2: Pulsay!
1: Perting luuya yun.
0: Mugamit na yun ay dami account yun!
1: Suko na po na sila kay Mingo na po ta. Kwan, mga bayad mong dagko.
0: Resulte na matang kamatukuran rin. Matay, ano sila, kung isog na sila, diya sila mag-comment sila mismong account.
1: Oo, paggawa silang pangalan.
0: Paggawa sila, ayaw mo paggamit-gamit yung mga dami account, mga
5: Atay.
1: Alang, kanara ba ginabuhat ninyo? Mubalik ka bagyo siyang lawas. Tinood na, na. Kani, walay char niya.
0: Ang
1: ang tanang ginabuhat ninyo, mubalik na sa inyong lawas. Nya kusog kayo musulti, your foolishness will go back to your body. Unya, kamo ra may gabuhat.
0: Kami wala man may problema og berberhan ninyo, wala gid di man may apektado ni ana. Pero kaning tao ba nga
1: nagbuhat og tama?
0: Gabuhat og tama.
1: Gusto mo ka tag leader nga matarong?
0: Karabang nagapangutana ra. Karabang naghatag lang yan kung galing ang opinion, nagkasuggest o kung sa'y maayo para sa kubertiba. Yan inyo nga naon, gubon mo rabag. Kaluko yung taon mo eh. Kami sa ngotik pa baba, dali wala may problema. Bisa pag inaami yung dagak kong babae, nawataw na ko na!
5: Atay.
0: At least, wako ng lucky.
5: Atay.
1: Basta kung sa pagbugawas na isyo sa mua, basta kabalo mo katrupa, we are just telling the truth. Kanang ginasulti lang na mo ang kamatuuran, ug mo siguro ni ang bugti sa pagsultig tinuod nga dili ka muubay sa iya ha nga nagasultig bakak mahimo jud kang dautan silang manlantaw.
0: Ma'am Delia, unsa ni Borse? Ma'am, mali ang imong tubag ma'am, ya ayaw pagtubag diri sa comment section. Dito ka magpadala og bensahe sa ato ang messenger. I-message ma'am ang imong tubag pinagi sa pangalan address o ang imong tubag. Ay, nabuhi si ano, Angelica Neri.
1: Ay, kumusta ka, Angelica?
0: Oo.
1: Good morning, katropa. God is good all the time.
0: As always, gina, ma'am.
1: Amen.
0: As always, gina. God is good as always, all
1: kumusta
0: the time.
1: Kumusta na anak? Nakagawas na ba yun?
0: At least walang, ma'am. Ampo lang yun.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oy, pagka katumutubag ba, dili na kape ha? Klaruhon ako, di na kape.
0: Eh, basta. Sa nga ingredients, sa lima na ka-ingredients.
1: Na, na.
0: Mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, garlic,
1: spirulina.
0: Spirulina.
1: Na.
0: Ang kape mag-o na ito, tuluran na.
1: Ah.
0: Malunggay, mangustin, o soya beans. Mawa na ulit sa ito ang Santo Plus Coffee Mix, mga katrupa, ha? So, mali, ma'am, ang imo ang tubag kay Santo Plus Coffee Mix, ma'am, itubag ni Ma'am Delia Bruce.
1: Dito lang sa messenger, i-send.
0: Bruce day ka, ma'am. Dilihin mo na yung parinti si Bruce Willis.
1: Willis?
5: Atay.
0: Abin ako, parinti na yung mo, ma'am, si Bruce Willis. Sorry, God.
1: Dili daw, dili daw. Pero balik ka na to. Kiling hisgutanan sa sukote ko to. Hisgutanan sa matag katawhang general. Nga di dapat mo dikit sa usa ka pagpangguba sa identification sa tao. Kanang di dapat mo result dito sa pagguba sa kanabang trust nato sa mga public official. Kay supposed to be sila atong isangunan nga manarbahog tama. Then gibuhat na lang tama. Then daghan tag comment nga makaguba sa iya ha. Siguro mo react po siya. Unya, baliho na to. Kung kamo'y himuag daw tandi ha, unsa yung reaction. Di ba?
0: Yung anong di ba niyo birhan si Attorney Bikbik
1: Garcia?
0: Garcia. Siya may nagpadayag din karon nga dako ko ng diferensya sa atong kooperatiba. Dagka mga dagkong cash and bonds ka wala pa maliquidate.
1: Adlock siguro
0: sila. Di lang ang management. Appeal ko no ang mga board of directors.
1: Agoy!
0: O ang present board of directors.
1: Ala!
0: O na yung mga cash and bonds.
1: Pusa! Hamlok mo.
0: O, yan giunsa ko no sa mga miyembro sa board of directors. Ah, kasi sila ba ko no yung nagpasiugda sa mga job orders of service providers.
1: Na!
0: O kaduna ko rin usa ka department head ang nangulo daw ni ini mga katropa.
1: Pusa! Ay, department head. Ay, kinsa ka na.
0: Tawag na mong incompetence, oh. The incompetent members of board of directors to help find solutions sa problema. O kubang management sa mga opisyal sa Kotekoto could be held liable.
2: Bullseye!
1: Kita mo.
0: Para kami mga board of directors, sa iyo pagpakalimpyo sa iyong pangalan kay siguradong appeal mangin mo dirigyon. Kay kamo may naay kalabang dakong kalabutan o paglantaw sa management na sa Kotekoto.
2: Bullseye!
0: O na ayaw ko mo pagpakalimpyo sa iyong pangalan kay kubo ka muna.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kulprit man na ibang mga dagko, laliban mo ni Ana, o.
1: Na, attorney na nagsulti ha, o niya.
0: Abogado na ha, si attorney Rogelio Bikbik Garcia nagsulti, Ana. Sige daw, kana daw ko rin yung birahan, be.
1: Birahin ninyo, kay kani, diliban ni Musukol. Makita gina ninyo mga kaso nito.
0: Siguro man mo sa mua ang mga ultimo.
1: Ano, salig lang mo kay wala may kasukol. May igora po may pasailuon na muna mo.
0: Di ba may mga palaaway, good?
1: Ana lang.
0: Uy, congratulations day sa tuwang mayura, ha?
1: Lagi.
0: Nakadawat siya o Gawad Award Parangal. 2026 Gawad Award or Gawad Parangal Awardee for being the outstanding city mayor by the Associations of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines. Congratulations, Mayor Lorelei Pacquiao.
1: Mayor Lorelei.
2: Bullseye!
1: Siyempre, wana. O karagdayig ang gibuhat, ato pong i-congratulate.
0: Oo,
1: siyempre. Pero kung kabuang ginabuhat, ato pong ginasaway.
0: Oo, alarma na.
1: Kay party
0: dayigon na sa itong buwan. Dayigon na ito, dayigon. Sawayan po na ito ngayon na itong sawayan.
1: Correct. Wala tayo ginapaboran na rin.
0: Muna ka mo mga department heads na sa LGU. Ay, ako mo pagpakasaway. Maulaw mo sa mayura kay kapaningkamot.
1: Dami. Samore, gaw-gaw sa pangalan. Kamoy kasaba-saba diha. Sige nga, nagpaila mo nga mga public servant niya. Kamoy number one, huwag sige himo-himog trolls. Diba, administration pa na inyo ha?
0: Aray, nako!
1: Ayaw na mga anak, kay hindi na maayo. Kaya siyempre, ang buhat nga ni maayo, nairesulta nga nila maayo.
0: Bitaw, tinood na.
1: Mo-reflect mo guna sa itong pinanggang mayor. Grabe kagugihan ang mayura niya.

0: And they do their job well, appreciated, congratulations, and a job well done para sa inyo ang tanan mga katrupa. Way labo to mga pasaway.
1: Bullseye! Mga katrupasaway, kung ano lahat ka ng, kumbaga, nadawat naman ninyo inyong bahin. Dawato na po ninyo yung mga agihimong ni Mayo na sumaabot ng panahon.
0: Yan. Oy, mayong buntag day sa mga taga Barangay Boyan. Kumusta man yung Kapitan Deron?
1: Sulis. Cap Sulis.
0: Good morning, Cap Sulis. O kanyang tanan day sa barangay. Good morning. Mayong buntag.
2: Bullseye!
0: Ala, mag-break sa takadali kayo mag-resubi na. Mga kaigilaan, ato balikan o ba pa mga hiskutanan? Sa itong pagbalik, umayubay pa rin itong isgutan, mga kaigilaan. Maunang relax ka mo niya. Kanigabahin, atong kariyo sa Santon Plus Gold.

0: on the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
1: We rose above the odds. So can you.
2: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: XFM.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
7: Mag Sansong Plus Herbal Oil.
6: Garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag Sansong Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Sansong Plus Herbal Oil.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang of drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: XFM.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Pampiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
13: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gato mar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
12: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
5: XFM.

0: at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pakalagot! Exciting, eh?
1: XFM.
2: Grabe naman ang exciting, oy!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
6: Exciting. Bullseye.
7: Oy, guwapo ding mga katropa no, naanay tourism hub ang Jensen.
8: Ay, okay. Unsay trabaho ang tourism hub?
7: Ha?
8: Unsay trabaho ang tourism hub?
7: Dito ni mo tourism office ba?
8: Ah, okay.
7: So naanay si hub dito, naay mga pictures asa ka pwede mo bisita sa Jensen ana man. Kay hub man siya.
8: Tama.
7: Naanay siya ka tourism hub sa Sarangani. Ang Sarangani na napoy.
8: Asa dapit dito sa main plaza ba ni?
7: Dating congressional office na siya.
8: Ah, gihimo ng tourism hub.
7: Ang nahimong senior citizen ata pod
8: murag
7: senior citizen basta dagan na diha pero to panahon ni Congresswoman Sherlyn Banyas
8: diha
7: siya nag-opisina
8: sindrog kaya no
7: dumdum ka tong gisaka god nga gipangkawat ng computer o diha to
6: Bullseye!
8: Oh, diha
7: na to sa katuan si katropang Philip Oligario nga giubo nana sa linya karon kay tourism hub sa Jensen. Giiditan sa pipila. Atong sayo na dugang detalye kay katropang Philip Imuna.
4: Live report.
9: Katropang Ruel o katropang Chris, maupay formal nga pag-abli kagahapong adlaw aning tourism hub sa Dakbayan sa General Santos apan giinitan naman noon sa pipila ka mga residente dinhi sa atong syudad. Ang tourism hub nahimutang siya dinhi sa may Pendleton Avenue, corner siya din hiyo, dapit ni siya sa ang gilid sa BFP. Ang gilid siya ng tourism hub, katropang Romel o katropang Chris, dati ni siyang restaurant, kumadumduman ninyo.
7: Naimo mo lang restaurant, katong, tama.
9: Nakatong nilingkod kanhi, si dati si Congresswoman Sherlyn Banyas Lugrales isip Congresswoman sa 1st District sa General Santos City o sa Lone District rather sa General Santos City mo ni ang opisina. Tapos katong natanggal nawala si Congresswoman Banyas na ano ni nahimong tambakan sa mga props sa mga buapil og mga street dancing. Na may mga lingkuranan na LGU gitambakan ni siya tapos nahimo usab kining opisina sa transport group katropang Ruel.
8: Ay nabot pa gyud day.
9: No, nahimo ni siya opisina. Nya karon sa paglingkod ni Mayor Lorelei Pacquiao isip mayora sa Dakbayan, ano na mga reklamong na paabot sa tulokal nga panggamahanan nga doon na lagi mga turista ang mangita og adtuan inig maadto dinhi sa Jensen katropang Ruel. Ang ilang reklamo wa sila maadtuan nga opisina kung asa ba pwede nga mangutana, kung asa mga tourist destination, maadtuan nga mga restaurant, mga services o uban pa. Mao nang ang atong lokal nga panggamahanan nagmugna og tourism hub para himuong one-stop shop information office sa mga turista at turista katropang Ruel o katropang Chris. Ang tumong ginani, for example, aduna kitay mga turista mo anhis diri sa Dakbayan, international man o local, ang himuon ginani katropang Ruel is pwede at to Andre o galing doon na sila ipangutana. Kung gusto nila mangita og hotel nga nag-serve og lamian nga mga pagkaon, nga nag-serve og pagkaon o kaya mga Mediterranean yung mga pagkaon, mga international foods, pwede nila i-search din he. Pagabot ni mo sa mismong opisina sa tourism hub, makita ni mo at ngan ka sa usa ka kiosk machine. Tapos sa katropang Noel, kundi in, pwede mo i-type dito, magbili saya, magtagalog, mag-English ka, tubagon ka, aning ilahang kiosk machine.
7: Ah, kuya, wala na kiosk machine, lili ba na powered by ChatGPT?
9: Ya kabur apa pun normal, wala apa pun ketropang ngaruh, posible nga powered by ChatGPT or sa AI, pero mau naro na makita ni mo din he. Dayon budawas ang mga listahan sa mga pwede ni mo mahimong option. So for example, nangita kag resort kay dunay swimming pool, manggawas ka tropang Noel or mga kasigbit nga lugar nga dunay manindot nga white beaches, pwede mo gawas diri ka tropang Noel.
7: Pero ka tropang Pilip, functional na ba siya?
9: Functional na siya actually.
7: Oh, sige daw, pwede rin mo atuan tong kiosk o kumusugot sila.
9: 24/7 ang iyang operation. Pero mo gigiantuan nato ka para sulayan nga gamiton ng kiosk. Pero unfortunately, sarado siya.
7: Karon sarado siya karon.
9: Sarado siya karon kay tropang Noel. Ating ala garita gahapon gi ribbon cutting ni nag-signing of MOA sila gi nag-rate ni Mayor Lori paka kauban ang City Engineer's Office og ang SEMCDO sa dihang sarado karon. Naingon nila gahapon 24/7 ni siya.
7: Pero gawa sa ning may tao na assign.
9: May ara ka tropang Noel.
7: Baka absent.
9: Pati tanaw na pahulay pagoro or bati alas 11 pa ang in, balaan pa rin ang tropang Noel. Kay pati si ang Jensen Tourism Head na si Sir Duroy Alcaya, diri usab ang iyang opisina from SEMCDO office. So ang SEMCDO office is naa sa bagong building karon sa LGU na nagbungda lang sila kay para ang tourism area o tourism department dinhi sila magtambay ka tropang Noel. Gawas ani mahimo siyang one-stop shop information office, pwede usab kini tambayan ka tropang Noel sa ato mga katropa, no? For example, mag-jogging ka mo dinhi around Oval Plaza, pwede ka mo dinhi magtambay, pwede nyo ibilin yung gamit dire. O kaya ang manindot ka tropang Noel kay daghan na mga nagreklamo pod, Mayor, wala ko itay CR o public CR o comfort room sa Dakbayan. Ang likod aning public tourism hub, aduna siya'y CR para sa tanan ka tropang Noel.
8: Ah, okay.
7: So ang CR diha sigurado lang nga dapat tay muminter kay mumintinar. Oh. Kay basta kun kulay magbantay diha ka tropang Pili, pabutangan na po nagbato, magbarado.
3: Atay.
9: Mao.
8: Di lang yun, napayuban diha nga gamiton po na sa public needs nila.
7: Oh. As public needs? Oh. Pagkadawon, dili ka na magamit og kadawon ka tropang Pili, yung mga bibigyang liko.
9: Diha po na ka tropang Noel. Atri, ang CR o gamismo tourism hub, 24/7 siya ang iyang operation. Naliguro po na ang ato ang lokal na panggamhanan nga adunay tourist police nga magbantay din he sa Dasampit kagambalay na binaang CR nga mag-maintain. Ang panawagan lang din nila sa publiko o galing gamiton i-maintain ang kalimpyo na dili po maghugaw-hugaw katropang Noel. Doon na may mag-maintain, may maglimpyo, pero lahira gihapon kung mismong ang migamit ipabili niyang limpyo. Kung doon naman siya'y basura, ilabay sa tama nga labayanan ang mga basura.
8: Okay, kumbaga, Kligo.
7: Mga tao baya, labing pa kung ano, pag humagpanghihi, di ba lang kabalo mag-flash, luoy kaya mo sunod.
3: Atay.
8: Correct. Mga ganyan, presto ako sa CR na to.
3: Atay.
8: Like Kaigo, clean as you go.
9: Exactly, atay. Oo. Ang kanindot niya katropang Ruel, nalipay ko kay Adonai, bidet ang ilahang mga mall, ang mga ano nila.
8: Oy!
7: Okay, nindot
9: so,
7: siya.
9: So, papasitabi sa mga nagkakaon kung mag-ilo ka, adunay bidet, hindi mo kinahanglan gamiton imuhang four fingers.
7: Dili high-tech na katong nalang kay Pinduton na anay mag-flash kikan sa ilalom?
9: Lahit mo ito, kay Batin Siritan. Nadumduman ako to sa Singapore katropang Ruel. Nga ni Siritan. Bullseye! Wala ta ka malang doon pagpindot. Pagpindot ni mo ni Siritan ng dagat.
3: Agay, kagilok!
9: Ay, pero wala ka to katropang Ruel. Si wala ka na ka... Ay, nakauban na.
7: Wala. Ano siya? Marag...
8: First batch.
7: Kami ni kita pa. Kanaban, diya, naman na siya mga picture spot sa mga tourist spot, sigurado bang gina?
9: magplastar sila katropang Rubén sa mga tourist spots o pipila ka mga history sa General Santos City. Pero pagpaklaro nila katropang Rubén, tourism hub kini. Lahi pa ang ginamugna nga museum o public museum sa Dakbayan sa General Santos. So, dinhinin sa may dool sa area sa LGU katropang Rubén.
7: So, napag-iday museum. So, museum dito to history ipamutan.

0: tanang uban o sa maray pulos ani asa man daw nga attraction mo adto ang gents ang mga turista o galing mangutana. Dunay mga resort at dunay mga beaches katropang Ruel doon sa tuwa o ang tourist attraction yun, tourist spot. Wala pa katropang Ruel o katropang Chris. Mm. Ikaduhang reklamo nila, murag dako ra kaayo ang 12 million nga pondo nga gigahin para ani o para sa CR. Kay gawas ani katropang Ruel, ano na po'y visitors lunch nga mugnaon within Bulaong Terminal. Nga gawas ani nga pondo, visitors lunch pod sa may airport. Nga para sa mga para sa mga PWDs, mga senior citizen o mga mabdos, pwede ito siya gamiton air condition katropa nga Ruel. So reklamo sa uban, murabag bugator kaayo ang 12 million pesos para ani tourism hub nga basin mahimong tambayan lang yun o dili para sa mga turista.
1: Uy,

0: masi ako ganyo, wala ko kabalo. Di ba? Dada, di paragliding ato ang kagalingon ang jinsan.
1: Naapoy, ano ka tropang Roel? Grapes Plantation.
2: Ah, sa kuala, Tumbler.
0: Tumbler.
1: Ah, Tumbler.
0: Di ba? So, nakagaday. So, muna ang mga walang parabalaan sa mga taga-jensan o mga turista, katropang Philip.
1: Oo. Kaya kung gusto po di mo og maligo,

0: Dapat pang Roel, oh. Diyan sila mga tulog. Ah. Pero dili man na tourist pa.
1: Ay, sorry. Sorry.
2: Soy, katong kalaha, day. Katong kalaha ba? Game sa kalaha.
1: Klaha.
2: Oh, klaha, Kim.
0: Ikatulo pa nila nga reklamo ka, Tropa Noel, kanila giyatong isgutan ang CR. Kay kahibaluan, basta doon ay mga sasamang bag-o diri sa Dakbayan, ado na po ay pipila ka mga oportunista nga gamito ni ka, Tropa Noel. May mga IPs po ba yan din sa itong lugar, particularly kanyang pangayog mga sinsilyo sa dalan, basin himuon nilang itambayan, rin na noon sila mga ligo o sa ba, ang kinahanglan lang yun, doon ay ligon nga mga personnel nga mubantay din sa nasampit ka bagong tourist hub sa Dakbayan.
1: I suggest sa sanggunian, buhatan siguro nag-ordinansa nga naimulta katropang Philip para nga kumbaga rimadakpan. Pamultahong yun, bayad yun, citation ticket na yun.
0: Mao, no? So kani, doon na may mga reklamo, pero most of the comments ka itong mabasa, gikalipay Manila, tungod aning bagong gimugna nga tourism hub katropang Roel. And hopefully, makatabag yun siya sa itong syudad.
1: Ayan, alright. Salamat sa report, katropang Philip!
0: Also na ang report, giga sa patrol, lugaron magpabiling healthy. Tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa Rikyo, usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
3: Bullseye! Bullseye!
2: So, bagong gambalay, ang pinga na to.
1: Oh, at this, di, bagod, story bagod sa to, Adari. Pag naka ni public CR, wala ka ba, mamaboy ka siya?
2: Manimaho ka siya.
1: Manimaho ba? Saan naman kayang mo CR? Di mo kahibaw mo flash mo ng pastilan.
2: Kulang sa disiplina. Number one na siya. Ang usa ka syudad, kung kulang sa disiplina, mga katawan, manimaho gina si R.
1: Dili pa rin sa sus, pahambog gina ko. Sa Singapore, mga CR, limpyo man. Pero grabe yun ang mga public CR sa Japan, perti kalimpyo katropang Chris.
2: Oo ba?
1: Mura bang di mo gusto mo hawa ba rito kung gusto ka mo bubawas.
2: Tambay na ka.
1: Kali lang, pwede mga 30 minutos ng sakodere. Ano? Wala kay makita nga basa nga salog sa CR.
2: Uy, kalami good.
1: Kanimpyo nga CR mango dapat ang salog dili basa.
2: Correct.
1: Dili gina sa basa. Uga gina siya dapat. Di ba?
2: Bro, naay nagamintain dito mismo.
1: Oo na. Naay gamap. Kanunay ginom map. Dagaano niya. Di ka maproblema lagi kay pagpindot lang ka na ang gawas sidlit at sumulubot.
2: Grabe. Ang nagamap, babae. Babae sa babae, lalaki sa lalaki.
1: Wala sila kailan, babae man dito. Wala may ano, wala may problema sa ila.
2: Okay.
1: Basta perting ninduta lagi. Wala nga, wala mga pinaka-experience sa laing nasod. Noon ta ma-apply, how I wish nga ma-apply sa Pilipinas, pero mga Pilipino usahay, parte yung kapasaway. Basta bin pa, oportunista kayong dako. Punta ka ng kontrapartido. Kaya kontrapartido, di ganahan sa mayor. Oh, mauna yung mag-una-una niya, hugaw-hugaw ba?
2: Bullseye! Walay training sa bata pa. Kulang sa disiplina.
1: Disiplina, yun sa kogalingong yun. Isod kayo. Are! Ayuda o dignidad?
2: Sa pa niya, ayuda ta?
1: Ayuda ba ka o dignidad ka? Mama ni, uyon ba ka mo nga paninglan ang mga magbabalaod sa mga sugit balaod doon nga doon ay long-term effect sama sa living wage?
2: Ako, tama. Sakto ra kayo. Kay, mo ba ng trabaho lang, di ba?
1: Pero relax sa buhay. Sa to ka na pagbalik. Commercial sa ta.
2: Sige.
1: Kumbahin. Atong kaninyo, Santo Plus Coffee Mix.

0: posibleng pagkabuta. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula, nagituyo paghimo, alang sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Daghan ang utala nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
8: We rose above the odds. So can you.
9: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na ako.

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lang si firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mao na dia, Madi, magsigiging og diet. Unya, magsigir po doon kaon. Exciting!

0: 931.
1: Bullseye!
0: Murag na ilalis na kasi espiron.
2: Ilalis sila?
0: Sa judisi man itong ginahisgutan.
2: Uy!
0: Ano na paminawon ni Kadalibe? Yung sabi ni mga paglalis. Paminawon na sa nato mga katropa gamayra.
2: Position Manero, no?
0: Position Manero. Saka ni mga gisgutan rin, ha? Kadailang ha?
2: Aprito.
3: I need to have information on the parameters of the content. Secondarily, with the letter I received, of course, I had to be cautious enough. As if he's teaching us, as if he's telling us, no, I am here. There is no sub judice here, but the elements of sub judice different from res judicata. So that will be clear warning, a caveat to us. Na as long as
0: ay,
3: we see a letter from him, parameters of the content of his speech, then we will tolerate that aspect.
0: Ano na, mga pipilara na ka, ano nga, katropa. Ato na lang, ano na lang unya.
2: Monitor na to.
0: Monitor na lang, mga unya. Kaya murag na yung nagpadalag letter, something yung naana, nahitabo niya. Mura mag wa mauyunan sa ato ang busy mayor, ang maong lakang mga kaisunan.
2: Na.
0: Murag di alma gamay ang ato ang busy mayor. Abogado ba yan na sila? Diba yan na basta-basta? Pinaka-abogado ang naadiha mga katropa. Diba yung basta-basta mga liog-liog na sila?
2: Correct. Magbantay gina sila yun.
0: Pinaka-abogado ang naadiha. Attorney Yuma.
2: Miliesa.
0: Attorney Miliesa. Attorney Gakal.
2: Oo. Oh.
0: Diba? So, ang last na nga nadunggan, yung sa to, orang gula kay anong dili magka-abogado, nga tudluan ang abogado.
2: Na, tapos mo diya. Dili makapwede mag-assume diha.
0: Di ba nato si Dipire silang diktahan ng mga abogado, iskulahan na nila.
2: Kabalo, mayroon sa balao.
0: Kita daan. Labing pa dito sa to. Di nato, pwede na sila anuhon mga katropa. Kaya kita dito sa XFM, MA raman ta.
2: Murag abogado.
0: Oo, murag abogado.
2: Mura lang ignaw ka abogado. Pero dili may mga abogado.
0: Labing pa ang mga pormahan na mo karoon. Kaya karoon mga kliyente karoon niya.
2: Panyero!
0: Pagka-istoryahan, basta na ka ni kliyente, or amro tayo na kabugado, ani ka
2: man. Panyero, kaya na panyero,
0: ha? Ala, mas pasa sa oras, alas 9.33 na mga katropa. Ato sa kiskutang, kadali ni katropa, Chris, asa ba itong unurahan, Drio?
2: Kanang, ayuda.
0: 10 kilos, o katong ayuda?
2: Ayuda lang.
0: Kaya tano ta? Sige.
2: Ay, pwede na
0: ikaduha. Sige. Mauni ka rin ang panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa, alang lagi sa Osaka, living wage, kumbaga, inay nga minimum wage. Diba? Osaka ni kapag-ila, sa pait nga kamatuoran, nga ang kasamtangan suhulang yun sa ato ang nasod, ego na lang in taon sa pagginawa. Apan dili na yun ego sa pagpuyo nga adunay dignidad. Isip mga, syempre, pareha sa tua, mga magsisibya, mga tigpanayin sa katilingban, ato magiging makita na ang minimum wage katropang Chris, kung baga nahisama na lang yun siya sa Osaka reseta sa tambal, nga igulang mo pawala sa sakit karong adlawa.
2: Tinood.
0: Apandili makaalim sa sakit sa kakabus.
2: Maugin na tinood.
0: Maunang hagit karong ni Cayetano, nga mutanaw kita, lapas pa sa mere subsistence. O ang pagka igo-igo lang, usa ka seryosong hagit ka na sa kagamanan nga unsaon ang sistema aron ang mamumuo makatigom, makaplano, makatagana o kaugmaon sa ilahang pamilya.
2: Correct na sila yung mga emergency fund ba, kumbaga. Baka pangandam sila sa unsang mahitabo sa umabot.
0: Correct.
2: Kung nato yung reflect ito, Katropang Ruel, ang giingon sa senador, makita nato ang dako nga kalainan sa ayuda o konkretong lakang. Ang ayuda sama sa mga one-time, big-time nga hatag kwarta. Daw usa ka temporaryong landong sa ilalom sa init nga adlaw. Makapabugnaw kadiyot apan mawala na yun. Samtang ang living wage o ang pagtukod sa Executive Legislative Labor Commission kon LABCOM Act maoy usa ka konkretong atop nga mupanalipod sa mga mamumuo sa tanang panahon. Ang tinuod nga katarungan sa pamuo, dili makita sa binilyon nga gigahin alang sa temporaryong tabang, kundili sa kaisog sa gobyerno nga mupatuman og pulisiya diin ang matag oras nga singot sa mga trabahante o mamumuo, mubalik kaniya isip kaligon sa iyang panimalay o kasiguruhan sa iyang pagkatigulang. Gawas pa ni sa SSS katrupang Ruel.
0: Tinuog yun na, magmisod yun. Aminaw doon mga katrupa, miyagi, katong wala pa ng krisis nato karon. Nagi tayo matigom, ginagmay katrupang krisis. Isang ginagmay na sa isa kabulan.
2: Isang mga libo lang, okay na kayo na.
0: Makapadapin ka naga, isa kalibo, 500. Sa isa katuig, dako na kayo na.
2: Lagi.
0: Pero karon mga katrupa, kabalo ba mo sa sitwasyon na mo? Hinahinay na mo kahurot ang mga emergency fund.
2: Amo ah, kayo.
0: Muna mo ginakagulan. Di ba? Kay tungod sa kapitos, tungod sa krisis, mga katrupa, nga sinatian na to karon.
2: Oh.
0: So asa ang dignidad, Dre? Asa ang survival, Dre?
2: Wala na.
0: Labin pa ang mga nasa minimum wage, mga katrupa. Igo lang sa pagpabiling buhi nga mamumuo ko survival. Samtang ang living wage man kon, ngayang gusto mahitabo, nagkunting ginasya ba sa pagpuyo nga adunay dignidad?
2: Kumbaga, dili ka magkautang-utang?
0: Di ka magkautang-normal.
2: Kumbaga.
0: Adunay normal ang utang.
2: Oo.
0: Oh, pero di ka maglisod o kaot-ost, mga katrupa.
2: Hindi ka ma-overdraft.
0: Oh, kumbaga, giutang ni mo nagtuyo, pero kabalo ka nga na kay pambayad kaysa sa dahil itong nangutang ka.
2: Nga wala
0: pero
2: siguro.
0: Wala pa kay kasiguraduhan kung unsaon ni mo siya pagbayad.
2: Yun. Siyempre, mo ba na ang tanaw na to ba nga, sa ba ni, pagpuyo ba ni nga kanang nga haruhay or pagpuyo nga murag mo survive na lang yung ka?
0: Na. Wala, so, survival lang yun siya.
2: Mamangod kayo kung atong tanaw na, di lang kini pagkaon o para sa pagkaon, kinahanglan doon na kini allowance for savings and investments alang sa seguridad sa pamilya.
0: Na, ang nahitabo bang karon, wala gi nagkakahitabo na. Kaya nga naman, grabe kay kapugog atong gobyerno.
2: Mm.
0: Wala ba lang ganit tay kanabang aksyon mga katrupa nga kumbaga mainganyo po ning atong mga foreign investor nga magbubo silang kapital nga ni.
2: Mm.
0: Karong panahon na kaning administrasyon, kabalo mo, nagababa nga nagababa pag gina itong foreign direct investor.
2: Correct.
0: So, unsa na ito pag-create o trabaho ni anak mga katrupa kung wala mga investor nga musulod din ka na ito?
2: Mm.
0: Di ba?
2: Dakog tabang investor o eh. Noon lang kung na mga foreign investor.
0: Unsaon ka ba sa atong panggobyerno, karabang the whole government approach nga kung baga musali ka mga investor nga mubuo kapital din sa tuas Pilipinas. Kaya kung adunay kapital, adunay kumpanyang matukod, adunay trabaho masudlan, kining ato mga kaigsunan.
2: Di na, magpaabot sa kanang ayuda sa gobyerno.
0: Oh, but it's solution man na. Sa tinuod lang, ang ayuda o temporaryong tabang, cash grants na itong ginatawag, sama lang na sa band aid. Kung magatabunan na imong saman ba, pero di na yun siya makaayos sa saman.
2: Correct. Walaon lang sa panlantaw pero naagya po ng saman.
0: Unsa to yung mga buta nga angay buhaton sa itong gobyerno ba nga kumbaga pagpaayos sa sakit sa mga kakabus. Ayaw ninyo taga-band-aid solution kanunay.
2: Correct.
0: Kaya kung yan ay magkabutang, magkabuang-buang, magkakrisis sa panahon, ala wala tayo naing na una-unaan kundi na ayuda. Wala ba tayong problema sa ayuda? Pero ang ana na lang bagyod kanunay ang atong mahuna-unaan nga pinakadali para sa inyo, ha?
2: Mauna siya kung dili ka maghunaw naglalom.
0: Di ba?
2: Kung tung, gusto ka nga banid solusyon lang.
0: Oo. Oh, tung nabutan ta sa dili krisis nga panahon, unsa may lakang nga gibuhat sa itong gobyerno, wala.
2: Wala.
0: Mauna nga pagabot sa krisis mga katrupa, wala laing mahuna-hunaan kung dili ayuda diri, ayuda dito.
2: Siyempre, kinahanglan na ito ng sustaon nga na may dapat buhaton. Kaning lab kong nga gitawag ito pang Ruel ba?
0: Oo.
2: Ang muna niya ang kamahingdanon sa pagbaton o komisyon nga mututok sa suhulan base sa matag industriya o rehiyon.
0: Ah, tanggalan na ninyo ang regional tripartite board something di. Ay, wala man ang mga kapuslanan.
2: Oh, wala agad siya tabang.
0: Sorry to tell, wala agad siya tabang. Sa ato ang mga mamumuo, mao gina syagit kanunay mga katrupa sa mga minimum wage earner nato. Kapansin mo tol makabot sa pangulo nga ay nagrally diha sa may palengke.
2: Oh.
0: Unsay syagit? Tas ini yung sweldo.
2: Mm.
0: Unsay action sa ato ang regional tripartite? Wala.
2: Nga.
0: Wala.
2: Kasagaran ni, mahimo lang siyang nga rason nganong ang katawhan magapos sa kalisod katrupang Ruel. Kay imbis mo mutabang ta sa kanabang kapobrehon, murag himo siyang political tool. Nganong mas dali aprobahan ang binilyon nga ayuda kaysa sa mga balaod nun nga mupataas sa permanenteng suhulan.
0: Sulay, ragod ninyo, one time lang ba? Sulay ka mo mga katrupa, nga himoon ka na siyang balaod nun. I will tell you, kaya na sa mga pribadong kumpanya.
2: Oh.
0: Ang inlang buhaton sa pribadong kumpanya unya, di na sila magpataka o pasulod o mga empleyado nga dili yung capable sa ilahang trabaho.
2: Na.
4: So, katong yung willingness kaya saka gini mo sweldo. Diba? Kaya aron ang mga empleyado man yung kamot. Katanawa na yung mga empleyado sa pribadong kumbanya karon. Mura ito naman time in, mura ito naman nag-time out. Nga naman. Lagi, kinsa may ginahan mo trabaho kayo, wala na lang kabubuhin mo sweldo.
2: Wala na, ang kita na nag-sideline pa maagi, anak. Unsaon niya pagpangitag pang-sustain sa kulang nga iyang ginadawatan.
4: Unless kung gibuhin mo na diha, isip company mga katropa, mo trabaho ginagyan.
2: Tinood.
4: Maningkamot na siya nga kumbaga patasan niya iyang value sa kaugalingon ay kabalo siya nga doon ay promosyon nga naghulat ka na kaniya.
2: Kumbaga na ikaw baon nga nagpaabot.
4: Diba? Mahita mo rin ha. Ang problema lang nato dari watay political will kay hadlok ta.
1: Bullseye!
2: Anyway, nagpasalamat ko kay Senator Cayetano sa pag-brought up aning iskutanan. Kay mato pa rin Cayetano sa matag-crisis, ang kabos, kanon na yung mga pildi, losers, kung saan kinipag-usap sa gobyerno. Muna, iyang panlantaw.
4: Nga, di lang, Senator, basta nakalimot ka ha, di lang mga kabos, kanon na losers, pati middle class, dako kay loser. Kanon panahuna.
2: Kani man.
4: Grabe yun. Nga siyempre ang wage gap, ang living wage mo yawi, aron nga ma-pig-out ang nagkadako ka gintang tali sa mga sapian o mga nanginabuhi lang.
1: Bullseye! Correct. Bullseye!
2: Nga, ang kumusta ang productivity? Ha? Ang mga trabahante nga dili mabalaka sa iyang panihapon, mas produktibo o mas makatabang sa ekonomiya.
4: Siyempre naman!
2: Kay wala naman siya gahuna-huna pa sa iyang unsa iyang gastuhon kay sakto lagi iyang napang-income.
4: Kay og kanang trabahante gi sildohan mo nang trabaho, mo trabaho nagtarong. Kay kabalo siya nga dili naman siya magitag sideline.
2: Tinod.
4: Di na siya magitag sideline. Kay ano man, og kontento ko sa akong trabaho, trabaho una ko hindi nakasinso ang kumpanya.
2: Correct, kay naka-focus man siya sa trabaho.
4: Correct.
2: Kaya siyempre mas mabuhos niya iyang skills sa iyang trabaho kay nalagi siya peace of mind.
4: Ya, karon nga ni. Inflation versus wages man kundi karon.
2: Na.
4: Usahay basta ko pag ginatong expenses kontra sa tong sweldo, mao
2: na
4: magkautang-utang.
2: Tinod na!
4: Nakapay inflation nga perting paspasap saka sa mga pagkaon na tumla na karon perting saka.
2: Na.
4: So nagimo ni sa kasamtangang minimum wage, nga wa na gyud intawoy pulos o nahimo na gyud obsolete mga katropa.
2: Oy, Dole, kumusta na? Unsay plano ninyo sa mga trabahante diri sa Region 12? Ikaduha sa pinakaubos nga suhulan sa Tibok Nasod, Pilipinas, wabay plano nga i-upgrade.
4: Naanagin na sa Regional Tripartite Board lagi nga ginatawag.
2: Pero wala nga pangsyon.
4: Tila to pwede mamahay ang duli po niya. Kaya na may RTPW sa na, RTWPB.
2: RTWPB.
4: Diba?
2: Regional Tripartite Wage Regulatory Board. Mauna nga, siguro kinahanglan na ito ang government support system, Katropang Ruel.
4: Correct!
2: Na ang papel sa Estado di lang tighatag o ayuda, kundili tigtunol o sistema diin ang tanan at doon ay higayon nga muasinso.
4: Sina dapat ito buumol? Sina itong magparhaga o mga seminar? Araw nga kumbaga mga katawhan, makabaloon sa akong pagtipid, sa akong pagano. Di ba?
2: I-appeal na di ha, karang dapat gani gani na skill nga wala matudlos to ba kanang pag-invest gani murag nahimo na siyang karon gihimong kurso ang uban sa ubang nasod gina-appeal nila og hatag nga skill sa katawhan nila
4: kaya
2: nakita nga mugaan ang kinabuhi sa tao kung makahibaw unsaon pag-invest.
4: Correct ka. Ya unsaon man ato pagbalanse po karon sa living wage aron dili usab mabiktima ang gagmay negosyante.
2: Ana lang balanse yon
4: gyud para sa gobyerno. Unsaon man karon.
2: Muna, matingala bitaw ka na kulang sa pagbalansi ba? Dili makita ang sitwasyon nga tinuod sa field, sa ginasulti, sa libro or sa kanabang balaod.
4: Ya, kaning regional differences. Dagko kay sweldo nga sa Metro Manila kumpara ni Mudris Jensen. Ngano ang palaliton sa Metro Manila mas mahal ba kumpara ni mo sa Jensen? Dili ba ya? Pareho ra ba ya tanang?
2: Mao. Karong panahon na
4: dito. Kung mahal ang Manila, mahal gyapon ang palaliton sa Jensen. Pero nganong adunay diferensya sa suhulan?
2: Na.
4: Sila rito naga 600 at 2460. Alalaman mo ni Ana?
1: Bullseye! Bullseye!
4: Kung ipantay na yun ninyo natanan, trawot na binapay babantog Manila.
2: Correct, wala na. Kumbaga, di na mo abot dito ang bagang budoot sa katawan nga managdasok sila dito. Kaya naa may saktong suhulan
4: din ito. Hindi, na lagi sila. Ah, mahal man ko dito ang boarding house. Mahal dito ang tubig. Ah, pari-pariho rin natanan. Nga no, pinay tayong boarding house dito sa Manila. Nara mag-gapo na 5,000 jismin. O, dali mag-gapo ang pariho rin.
2: Gamay rag-diprensya. Nai-diprensya, pero gamay rin ba? Labi na karoon nga nagsaka ang inflation. So,
4: nga no, ang litro sa gasolina sa Metro Manila, dili ba pareho ang litro dili sa gasolina sa Jinsan?
2: Mm.
4: Ang yun. Sardinas ba din nyo dito per lata, dili ba parehong presyo dili sa Jinsan?
2: Mm. Di lang kakapalit dito ka ng mga barato nga gulay. Mahal gud dito. Dili, mas barato-barato tagamay dili. Pero ang
4: mas
2: mga services...
4: Mas barato pa man gani ilang pamasahe dito ka na itrain kumpara na ito dili nga perting dakuha sa pamasahe.
2: Risiko. Nga, pinay mga tag. Hindi. Hindi dili mo baso ng driver kay Pigano mo kay Sabon.
4: Of course.
2: Kanang wala na ba siya option kung iyang i kanang untup-untup lang tingluya tibok adlaw siguro mayrag na 300-400. 300-400 sa kadlaw dili na sakto nga para sa pamilya nga nay duha ka anak di na kasigo eh.
4: Mga katropa ha, ang paghatag og kanabang saktong suhulan usa ka na ka investment sa human capital sa tong nasod.
2: Tinuod na dapat nakita sa gobyerno nga ang gobyerno dapat ang adunay dakong kasing-kasing sa pagtaguyod sa human capital investment.
4: Correct ka.
2: Kay kung kusgan ang katawhang Pilipino ang atong working human investment nahimo kay dakong kapital para daghang mo invest nga mga foreign investor.
4: Tama.
2: Alangan kay asa man mukuha workforce, di ba, kung wala tayo human capital investment.
4: Kaya ang pangutana na ito, kung hindi man yung mabungal sa gobyerno, pero nga nung lagi pakabot sa budget sa ayuda, nga nung pas-pas lagi kayo.
2: Na.
4: Dali na kayo lagi makakitag pundo para sa ayuda.
2: Na, may mga pakapin.
4: Apat kung sungulan na ang galing isikutan, may pundo.
2: Na amangon sila ba kanang manggong o kanang ayuda na ay mga pamaagi diha nga humot pa na sila.
4: Ano
2: baga, na paspas kaayo nga mahimo.
4: Mamalit og bugas dapat 5% siya.
2: Agoy.
4: Oh, okay lang kay na 5%. Gamay ra kay na pero kung tonelada imong gipalit,
2: perting dako ah. Nagadepende sa quantity mga katrupa. Nga kanang ayuda paspas magud kay nga ipahamtang kumpara nimo og kanang systematic nga bugat nga solusyon. Tinuod dili nga nakadali ang epekto pero long term siya. Pero kaning ayuda perting dali ay ihatag oy nga ganahan kay moadto ang mga kadaguan nga mga leaders na sud magpasikat dayon para tong nitabo ristua. Ah.
4: Nga murag ano magud na kamo mo kung saan ninyo ang suhulan sa mga empleyado. Subot pa sabot na ay buying power. So, ikaw nga negosyante karon, na iba yung power, so, dako po ni mong kita sa negosyo.
2: Correct. Nga, mudako po ng generating income, diba? ang taxes tao.
4: Diba, kailangan man siya purchasing power, na siya gahong kapalit ba?
2: Oh.
4: Diba? Nga mo po yung paandar o niya sa lokal nga negosyo.
2: Correct.
4: So, mudako ang income, din yung mga MSMEs, mudako ang income, kaya mga dagag may negosyante, katungan kay ang tao, doon ay kapabilidad ka mo palit.
2: Ingon to nga akong amigo si katong amigo po nimo si Gerald. Negosyante man to, big time man gyud to. Ingon siya dili walay problema pagsaka sa suhulan, asa paraliton basta musaka pud ang suhulan.
4: Kay
2: kung walay pagsaka sa suhulan, luoy ang mga gagbay. Kuna una katong pinakapobre, sunod middle class ug musaka para sa ubang class sa atong mga katawhan sa tibuok nasod.
4: Talag sara man gulo makasabot sa iyon anak katurbang Chris. Kay kung taas ang suhulan sa usa ka tawo, mga katrupa, kabalo mo na sila buying capacity. Na sila purchasing power.
2: Balik gyapo na sa gobyerno.
4: So mubalik ta sa gobyerno, mubalik ta dito sa mga negosyante ang gibalitan.
2: No, mas kwanta progressive ta.
4: So dili yung tatabang sige grita mo, bahala bas bugas, oy bahala bas.
2: Normal mo reklamo kay wala may income nga sakto.
4: Di ba? Kay kung dili magpundo na imong bugas diha, di magpundo na imong gulay di abot pasabot magbarato na kay paspas ang palit.
2: Correct, bahala ginagway ba sa kanuna ingon sa incheck, di ba?
4: Kanunay, oo. Oh.
2: Quantity iyang gina, dili siya quantity, kadaghanon ang iyang ginaapas kay dako mag-iponsag income kung daghan ang iyang mabaligya.
4: Nga, gawa sa kanang minimum wage. Regular ka minimum wage, kailangan yung deduction sa SSS.
2: Na.
4: Dami yung
2: pila yung bring home. Pila na lang bring home pay.
4: Ola, oy. Gamay na lang kayo kag mauli niya na mga katropa. Inunta din sa Region 12, 460 ang adlaw. O, ikwintada din mo na, pila ba na sa isa ka bulan?
2: Times 26
4: days na lang. 11,960. Pila yung kaltas din mo sa imo ang pila kung ano ka.
2: Butang na to, 1,000 tanan. Pinakagamay.
4: 1.5 na lang nga, kamay ka na yung sa kalibo.
2: Oo, oh, 1.5.
4: SSS pag-ibig.
2: Unsi.
4: Oo.
2: Digis na lang.
4: Oo, 10,000 lang.
2: 10,000.
4: Budget ni mo sa isa ka-adlaw sa pamasahe. Iyon ang tadi, bang yun kakaano ka ron?
2: Sa gatos.
4: Swerte na lang ka kung duli mong itrabahuan.
2: Oo.
4: Oh. Oo. Oh. 100 ni mong budget pamasahe times 26 pila na.
2: 2,600.
4: Oo. Oh. Minus 2,600. 7,860 oh, na lang.
2: Mag-load pa ka.
4: Oh, load pa ka, kinanglan ni mo. Pinakabaratong load ka ron, abay 50 pesos. Pinakadlaw na siya.
2: Siguro, 99, naasa 15 days. 99 pesos.
4: 99, 15 days.
2: Mm.
4: Oh, times 2. Bila mo na?
2: 200. Ah, dili, 188.
4: Oh, yun ang tanong lang na, 200. Sarado. Mm. Nakaimuha ka o galingong tubig. Ayun tala, minimum 200.
2: Mm.
4: Kurinti ni mo. Ayun tala, minimum po ka. Ayun tala, yung ginabayaran, 500.
2: Mm-hmm.
4: Oh, 6,960 na lang.
2: Mm.
4: Pilay budget ni mo sa ibuhang pagkaon sa isa kabulan. Upat mo gakaon sulod sa iyong pamilya.
2: Inanta mo, kung upat ka buhok na gakaon, dili mo na awdag sa kalibo ang anlaw. Sa tanan na siya, pamasahi sa mga bata.
4: Ah, sa pagkaon lang.
2: Sa pagkaon lang.
4: Tagal naman mo itong pamasahe.
2: Ah, sige, sige. Pagkaon lang siguro, mga naasa bugas, mangod, 2,000 kapin, di ba? 1,200.
4: 1,200?
2: Oo.
4: Oh. Plus mga
2: sudan.
4: Konsumo, sudan-sudan ni mo
2: siya. Sudan ni mo, 3,000. Pinakagamay.
4: 3,000.
2: Plus 1,200, 5,000.
4: Oo. Plus 1,200 ang bugas.
2: Oo.
4: 2,760 na lang. Yeah. Na kay duha ka anak ng eskwela.
2: Ah, garan kay walay klase. Okay, okay.
4: Kay duha ka anak ng eskwela, pilay alawan sa isa ka.
2: 100 plus mga 200 kapin, mga 250. Duha sila.
4: Oh, 250 times 26 pila na.
2: Na. 250
4: ay, times 20 lang, kay lima na makadaon klase.
2: Oh, 250 times 20.
4: Times ano lang?
2: 5, 10, 15, 20.
4: So, lah, na, ang napulo daan sa 2 sa 2.
2: 25.
4: Ang 10 days daan, 2,500 na.
2: 2,500. 5,000.
4: 5,000.
2: Deficit kay.
4: Negative 2,240 ka.
2: Mo na yung tinood niya. Wala na mahuna-huna is mga kanagkuan na ito. Dili na pasigo ang suhulan karong panahuna. Yakit sa'yo ang mong pangayuan ane. Ang nasod Indonesia.
4: Nga, nabuang na.
2: Nasod Malaysia. Pilipinas man dapat.
4: Mo na ang hagit karon katropang Chris. The usual losers, gyud diri mga katropa, ang mga kabos.
2: Kita.
4: Ikaduha karon ang middle class kanahimo ng new poor, kumbaga.
2: Bullseye! Magkasaka, magkasaga ang mag-antos.
4: Hmm.
2: Bisan, pamuabot pag-iapon na sa kanang ginatawag nila nga kanang rich. Hmm. Maabot niya po na sa punto nga sila na po'y mapiktuhan.
4: Oh, agito na lang nato sila kaya wala tayong oras.
2: Lagi.
4: Andang ba ang Kongreso ngay prioritize ang Labcom Act kaysa mga populist nga mga programa nga pang short term lang populist wag ini kani mga ayuda.
2: Mm.
4: That's the question from our congressmen. Amo ni bala diha mga katropa. Kay manamilit nami.
2: Bitaw i-priority ninyo ang kinanglas tao unya ayaw ninyo ga himuang kadabang pura show lang ang inyong mga gisangon sa inyo or gihatag sa inyong responsibilidad.
4: Mm.
2: Bita mga katropa, salamat kayo sa inyong pag-uban na sa itong programang Bullseye. Murag nahut na naman tag-oras katropang Ruel. Kining bahina, hatod ka nato, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Cough Mix, Santon Plus Cough Mix, Santon Herbal Tea, o Santon Herbal Oil, ngayon man Santon Vitamin C. Sa ngalan sa itong persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, manamilit ka niyong tanan. Salamat, God bless, dakpayan, mabuhay ka.
4: Salamat po sa iyong pagpaminaw. Kasi sa katropang Ruel Dumentay, nagayon kayo bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa!
6: Bullseye!
5: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
6: Bullseye!
5: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
7: XFM!

0: Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas. Alas 10:32 na. Sabuntag.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Polona. Centro. Centro. Ivan Polona. Centro. Centro.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, mga katropa. Mayong buntag, kaninyong tanan. Welcome na sa mga igala sa itong pagbaraguban ng programang Centro. Ilamang mga katropa sa 95.9 XFM, Jensan. Inong nga pabinawan karon sa inyong mga FM radios. Good morning, good morning, good morning. Medyo nalahi ang ato ang entrada karon. Kaya doon ay technical difficulties. Atong nasinatian mga sugig tig paminaw. But sige lang. Mayong pagpaminaw, kaninyong tanan. Labinas 26 ka barangay ning syudad sa Jensan. May pagpaminaw, may buntag. Mga kaigsunan at mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mapiya mapita.
2: Good morning.
1: Ingon mga katropa nato diyang mga blaan few fluffos digamo.
2: Good morning.
1: Sa mga katropa nato nga mga Ilonggo, mayong aga sa inyong tanan. Kamusta ang inyong mga kanabang pagpangandam? Ang inyong daple karon?
2: Good morning.
1: Karon nga odto. Mayong buntag sa mga taga Pulumulok South Cotabato. Nga nagatutok na sa atong mga karadyuhan. Ingon man sa mga nagsubaybay mga katropa sa atong Facebook Live sa XFM 95.9 General Santa City Facebook page. Ingon man mga katropa sa mga nagatanaw diya via XFM Jensan TV sa atong YouTube mga katropa.
0: Centro.
1: Ini ang programang Centro. Centro sa mga balita, sentros, komentaryo o kamaturan.
0: Centro.
1: Ini magkauban tama na alas 12 katropang Ivan Polona.
0: Ivan Polona.
1: Siyempre, programang Sentro, mga igala, atod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produkto ang gisaliga na, ang produkto ang Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus o Xestipane.
0: Sentro.
1: Kapaglangan mga katropa, niya ng mga headlines sa ito ang mga balita.
0: Headlines.
1: Sa mga nagunang balita, karong buntaga mga katropa. Usa ka miyembro sa SAF, patay. Upat ka pulis samdan sa ambush sa Lanao del Sur.
0: Sentro.
1: Headlines. Samtang 128,000 pesos nga balor sa smuggled nga sigarilyo. Nasakbit sa checkpoint sa Sarangani Province.
0: Headlines.
1: Samtang menopausal stage, angay matud pang bantayan.
0: Centro.
1: Headlines. Wala pa na mga katropa sa usya ka eksperto.
0: Centro.
1: Samtang dugang pa mga balita nato regional. Gumikan sa selos. Lalaki gipusil sa naong sa Kapuyo siyang boardmate dito sa may Violeta Malaybalay City, Bukidnon.
0: Centro.
1: Headlines. Samtang ayahay sa bulsa, pagpasaka sa pera, gikalipay sa mga kawani.
0: Centro.
1: Headlines. Dugang pa mga balita, mga igalan. Bagong oil price adjustment gipatuman karong adlaw. Supply sa lana sa Pilipinas, pabilin nga paigo.
0: Centro.
1: Headline. Samtang balita international, kagubot sa Gulf Waters, nagkagrabe din ng US o Iran, nagbinayluanay na usab o atake.
0: Centro.
1: Headline. Samtang ang atong main topic karong buntaga mga igala kay ang Department of Health, nagpahimang no, usa sa matag tulo ka Pilipino daw. Laliman ka, usa sa matag tulo. 1 out of 3 Filipinos adunay kidney o kon chronic kidney disease o kon sakit sa bato.
0: Centro.
1: Headline. Wala nang iskuta na to niya mga igala. Labi na sa mga katropa na to diya nga nagpasagad sa ilang kahimsog. Ilang panglawas mga katropa.
0: Centro.
1: Atong siron unya mga suking tigpaminaw. Unsa ba'y mga causes o kon sa mga factors mga igala nga nung usa sa tulo o ka mga Pilipino ang adunay sakit sa bato kon kidney disease.
0: Centro.
1: Oras mga katropa, 10:39 na sa muntang.
0: Centro.
1: Oras mga kagalaan at ganito, syempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus down App Store or visit arenaplus.ph. Syempre ito mga news headlines mga katropa, gatod ganito sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Syempre ang produktong Sunthone Gold Coffee Mix. Pabinaw sa mga katropa nato dia nga kanunay gurin taon nagapangapi. Dari kita mga igalas kape nga maghahatag ganito og kinibang 5-in-1. Kaya ano man mga katropa 5-in-1, adunay mangosteen. Adunay mangosteen. Adunay kamunggay. Ingon man mga kaigalaan. Dugangan pagyud aning garlic extract. Inubanan mga katropa ni ining glutathione o collagen. Siyempre, dili lang healthy nga panglawas imong mahiagom. O siyempre, ang healthy og manindot nga pamanit mga katropa. Dire na kita Sunthone Gold Coffee Mix. O siyempre, likay po ni sa diabetes. Kaya ang pampatamis niini natural mao ang stevia. Sunthone Gold Coffee Mix. Available na ka na mga katropa sa mga butika. Ingon man, Shopee o Lazada. Sentro. O balik kita mga katropa alam sa mga detalye sa itong mga balita. Paliog, standby. Sentro.
0: Ivan Polona. Sentro.
3: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
4: We rose above the odds, so can you.
5: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.padcore.com/regulatory.

0: Nahanap ka ba ng lasang Pinoy?
1: Huwag nang magkatubili.
0: Tikman ang sarap ng malinamnam hanggang buto.
1: Dito sa Chicken Pinoy.
0: Bisitahin kami sa Quirino Street,
1: corner Camio Street, General Sara City.
0: Para sa orders at reservation,
1: call or text sa 0917-922-4766.
0: Sa Chicknoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.
2: Chicknoy, chicken ng Pinoy.
3: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na! Santone Plus Herbal Soap.
7: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
8: Naunsa di ay ka?
7: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
8: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
7: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
8: Oo, the familiar sa ako ana, nakadugog na ko anang turbo.
7: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
11: Vision Lex, daghan ang natabangan.
12: Di lali magkaglukuma sir, oy. Hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba unya o maglabi nag mag-drive ka. Oto nga gitumaran na kong Vision X Plus capsule. Epektibo kayo, oy. Maurod yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
11: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
13: Uy, Madi, kalang uban niya, gamay lang galing kayong away, nagbulag dayon, exciting.

0: Alas 6:47 na mga katropa, balik na sa programang Sentro Kauban Yabon, katropang Ivan Polonan. Oy, shout out niya sa mga katropa na ito nga nagkao na sa mga karinderya, sa mga customers, sa mga fast food. Good morning. Ginaot kita mga katropa nga mabusog mo. Ang uban mang good mga katropa, basta gani alas 10 magkaon, alas 10 kapin, alas 10 media, ang tawag ana nila is brunch, no? Breakfast o lunch. Ingano man, nagpulaw mang good gabi eh. Bot pa sa bot mga igala, wala na kamataog sa'yo, kagania, wa na nakalungag. Niya nagdali-dalig trabaho mga katropa. Dito na sa trabaho, mga kaigalaan, brunch. Okay, apilo naman daw na nilang ilang lunch. Breakfast and lunch mga katropa. Sentro. Ayaw pa sa di mga igala, ayaw pagpalapas-lapas o kaon dia mga suking tigpamina. Magpasar-pasar o kaon dia, kaya nga naman. Lain ba yan ang resulta ni ana mga katropa? Labi na kung adlawo ni mo. Atay. Ang lisod ana, musulod sa musaka ng hangin sa kuan ba, sa ulo ba? Mamahaw gyud ka ha. Abis sa ginagmay lang mga katropa, basta dunay galingon ang atong tiyan dia mga katropa. Sentro. Ayon pag tinapulan ang mga suking tigpaminaw. Ay, good morning dia kay Remy ug Pangging. Kaya sa may Osarap Karinderya. Nagpapaminaw kaninyo ha. Huwag siyempre sa inyong mga customers dia. Punta dili sila matukan. Ana na siya. Nindot nga wish no. Punta di sila matukan. Alas 10:49, kining maong bayi na mga katropa to, ganito siyempre sa Sunthone Vitamin C. Ay, sa mga katropa na to dia, pag after ninyo kaon mga igala, dapat aduna mo yung vitamin C. Ilabi na kung ang inyong goal mga katropa, ilabi na ang ginakaon ninyo dia is mga gulay o kung prutas mga katropa. Kanang vitamin C mga igala nga na dia sa Sunthone Vitamin C, magtabang ka na sa atong lawas nga i-absorb o dili lang mga katropa, kanabang taman lang sa kanang galingon lang sa lawas, sa galingon lang sa tiyan, ipagawas na pud nga hugaw. Dapat manggod mga katropa ang ginapangkaunta nga mga gulay, mga prutas, mga healthy nga pagkaon, adunay absorption sa lawas. Okay, parang makabenepisyo gud atong lawas, dili lang kana mabusog lang kita. O ganin na mo ng tabang mga igala sa vitamin C. Nga naadya sa Sunthone Vitamin C. O sa kinika ascorbic acid mga igala, nga nagsilbing sodium ascorbate. O usa na usab kini mga igala ka alkalinized vitamin C. Bot pasabot, dili na kini mga katropa acidic. Kay gi-alkalinized naman mga suking tigpaminaw. Sa mga katropa na ito, diyang adunay ganabang ginabati sa kuto-kuto. Dili ni delikado ka na ito mga igala. Okay, naka non-acidic vitamin C na ni. Kundi nag-suporta kini mga katropa sa itong immune system. O siyempre, usa-usab ka powerful nga antioxidant. Proteksyon sa atong lawas mga igala. O siyempre, nag-promotar kini sa energy and wellness sa atong panglawas. Wala mga igala, mag-tubar na kita og Sunthone Vitamin C mga katropa. Makatabang usab kini sa pag-fight against common colds. Nag-suporta usab sa ato ang himsog nga pamanit o nag-boost sa atong energy level mga katropa. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit na sa mga butika ngon man, Shopee ug Lazada.
1: Ivan Polonan, Sentro.
0: Sa mga detalye na sa mga balita,
1: Sentro.
0: Sa programang Sentro mga katropa. Grabe ning nahitabo pod kagahapong adlawa, kundi ko masayop katropang chief. Then, usa ka miyembro sa Special Action Force o kung SAF ang nakabsan sa kinabuhi. Then, adunay upat ka pulis usab ang samdan sa naitabong ambush dito sa may Lanao del Sur.
1: Sentro.
0: Usa matod pa ka miyembro sa PNP Special Action Force kung SAF ang kinibang nakabsan sa kinabuhi mga suking tigpaminaw. Human gi-ambush matud pa ang mga pulis samtang nagasilbi og warrant of arrest sa barangay Lumbak, Buadipuso, Buntong, Lanao del Sur kagahapon kanang adlaw. Sumala pa sa report, kalit matud pa nga gipaulanan og bala, sniper pa gyud ni. Gipaulanan daw og bala sa sniper rifle mga katropa kining atong mga kaigsoonang mga pulis samtang nagasilbi o warrant batok sa suspect nga si Sukair Jongkat ang aduna matud pay kasong murder ukon pagpatay mga kaigalaan. Nagpabilin karong stable o kon stable ang kondisyon sa upat ka mga nasamdang pulis. Namao silang Captain Mark Brian Tamiday, Patrolman Presley Bagiwan, Corporal Rexil Mejos o Corporal Taha Saripada. Sentro. Unya sa pagkakaroon mga suking tigpaminaw, gipalapdanas kapulisan ubos sa pagbanguna ni Police Colonel Cesar Kabuhat. Kinibang pag-paygayon og manat operation batok sa mga suspetsado. Nagpadala na usab batod pa og mga armored vehicles sa maong dapit mga suking tigpaminaw. Aron lagi masiguro ang seguridad, ilabi na sa komunidad mga suking tigpaminaw. Sentro. Morning lisod mga katropa ba? Kana bang tumong lang unta sa itong mga kapulisan, mga katropa nga, mag-silbi sa ustisya, alang sa biktima, mga katropa, biktima ni ining suspect sa kasong murder, ba't sila noon mga igala ang nabutang sa laot? Sentro. Kuan ba nga, kanabang lisod, no? Lisod ang kahintang pod sa itong mga otoridad, mga suking tigpaminaw. Wala nga, makadungog lang tapirmi nga. Sige ratag question sa mga pulis. But, siyempre mga katropa na amang gawin na, depende po na sa sitwasyon, manggod. Mga suking tigpaminaw. Ang naitabo dito kanila mga katropa is main purpose lamang din siguro nila is mag-serve sa warrant of arrest. But siguro nakabantay mga igala kung I don't know kung connected ba ang suspect o dito sa mga suspitsado nga nagpaulan o bala. Yawa, sniper. Kaliman ka sniper mga katropa ang gipaulan sa mga pulis nato nga mga kanibang otoridad. Naluoy po din tao ng mga sibilyan ditong dapita, mga suking tigpaminaw. Sentro. Kahadlok lang ana. Kakulba lang ana nila mga katropa. Ang trauma ba? Ilabi ng mga bata dito, mga suking tigpaminaw. Sentro. Ato yung kwan, kanabang huna-unaon mga katropa kung kita na dito sa mong lugar, mga suking tigpaminaw. Dili-lalim ang ilang kahimtang mga katropa. Dito siya namatay nga staff member. Ginaot kita mga igala nga ma-serve po ng justice alang kaniya. Hindi po dali mga katropa nga ma-wadaan o minalas kinabuhi. Labi ng pamilya ni ini nga nabilin mga katropa tungod lamang sa iyang kanabang paghimo sa iyang duty. Paghimo sa iyang responsibilidad bilang usak katigpatuman sa balaod mga kagalaan. Sentro. Lagi mga tao manggod mga katropa nga kanibang kuan ba kanabang hayop na gyud ang ilang mga pangutok sentro mangpatay kuno pagduwa-duwa mga suking tigpaminaw sentro naot kitang madakpan kining mga kanibang mga animal ni mga suking tigpaminaw sentro. Ma-serve po ng justice dito karon sa baong pulis nga nakabsan sa kinabuhi.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 10:56 na ang takda sa buntag. Sulabing Thunder Time, mga katropa. Kining maong bahina, mga katropa. Ito usab ka na ito, ha? Sa paborito usab na ito nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Sentro.
0: Sa mga gapangita, bitaw o kape, mga igala nga kanabang dili sila mapulaan. Usahay manggod, makuanta, magtisting-tisting tagkape mga igala, dali lang ta mapulaan nila bina, kung ano na siya ay kanabang negatibong side effects, negatibong epekto sa atong panglawas mga igala, nila bina kung ikaw gapangape, o kanabang mga paparit na ito, sindahan ng mga 3-in-1, kanagyod, grabe yun mga katropa, huwag takabalo sa content ana, nila bina sa sugar mga katropa. Kung kamo kuan bitaw, kung kamo bitaw nagalanganin mga katropa mag Santon Plus Coffee Mix na lang kamo. O na mga katropa ang kape nga puno sa ingredients herbal sama sa mangosteen, nga puno sa antioxidants mga katropa. Kinabanan sa malunggay, mga igala nga syempre kining malunggay, mga mangawat manggani sa silingan mga igala para lang makakaon og malunggay. Naana na diya mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Imo gyud na makita nga naglutaw-lutaw diya. Ligtim plan nimo. Dili na piki mga igala. Og syempre ang gikalami pag yun niini, kay adunay soya powder. Makabusog mga suking tigpaminaw. Og at the same time healthy. Ang ingredients usab mga katropa ni ining maong Santon Plus Coffee Mix. O na mga katropa ha. Magkape na kita og Santon Plus Coffee Mix. Adunay natural nga mga ingredients. Nagasuporta usab sa atong immunity. Nagasustain sa atong energy. Nagasuport usab mga igala alang sa atong maayong digestion. Og syempre mga igala, overall health mga suking tigpaminaw. Santon Plus Coffee Mix si Manny. Mapalit na sa mga butika. Ngayon man, Shopee o Lazada.
1: Sentro, sentro, sentro.
0: Dugang pa sa itong mga iskutanan, mga balita, karong buntaga, mga katropang. Niling atong pagpanaguban sa programang Sentro. Diri na po sa may sa bahin karon sa Sarangani Province. Doon na po yung dakpan dito mga igala sa bahay sa Sarangani. May kalabutan si Gapon mga katropa nining smuggled ng mga sigarilyo. Grabe. Grabe, di ganun maundang. O niya, sumala pa mga kagalaan na sakmit. Pinagi sa inusang puwersa sa Manapatan Municipal Police Station o Law Enforcement Team ang mukantidad o kapin o sa kagatos og 28,000 o kon 120,000 pesos nga balor sa smuggled cigarettes mga katropa ni atong May 3 sa may barangay Sapo Badido Malapatan Sarangani Province. Sumala pa sa report mga igala mga katropa na matikdan matod pa sa mga otoridad ang usa ka motorsiklo nga doon na matod pa'y sidecar nga nagkarga o gidudahang tulo kadagkong bundle. Nga ganabang bundle matod pa sa gituwang smuggled cigarettes. Sa diyang gisusi mga katropa da nadiskubrehan ang usa ka gatos o kon 150 ka rims sa Canon menthol cigarettes. Nga walay saktong dokumento gikan sa Bureau

0: tanawa. Tanawa.
1: Okay.
0: Basta lagi mga igala, di ita mo ingon lagi nga ginarecycle na sa kuan siya, Bureau of Customs siya.
1: Okay.
0: Ayaw, gud mo ingon ana kay maluoy mo. Gatrabaho ba yan na sila tarong mga katrupa? Pinasubay sa balaod.
1: Okay.
0: Ayaw, gud mo ingon nga, kanabang ilabi na ka ng mga ginapangbilin diya nga mga smuggled cigarettes dalan? Ayaw, gud tawag mo ingon nga, trabaho po na sa mga otoridad na to.
1: Okay.
0: Di na tinuod.
1: Okay. Centro.
2: Ivan Polona, Centro.
0: Okay, ma-kwan good mo, ma-pick news good mo.
1: Okay.
0: Sumala pa mga katropa, gumika ni ini, dakpan ang driver nga nailang si alias Al Jun. 26 anyos, nga residentes, barangay Sapo, Masla, sa nasambit nga munisipyo.
2: Centro.
0: Nga sa pagkakaroon, mga suking tigpaminaw, giandam na sa kapulisan ang kasong paglapas nining Customs Modernization and Tariff Act batok sa suspect samtang nagtingkagol kini diya sa prisuhan.
2: Centro. Ivan Polona, Centro.
0: Ang kuan manggod, ang sakit mga igalang kanabang hunaunaon, mga kuan ba, mga yanong tao rapod ang madakpan o mapriso.
2: Centro.
0: Mga yanong mga tigbaligya lang, tigdeliver. Nga, maglibog ta, nga nung sa kadaghan naman mga kaigalaan nga, mga nadakpan nga, mga individual, gikan sa mga checkpoint operation, mga suking tigpaminaw, hilabi na ni mga smuggled cigarettes bitaw. May bulong ta, nga nung dili manggin madakpan, ang puno aning smuggling mga suking tigpaminaw. Pangutana lang ni ha, nahadlok ba ang atong mga kapulisan?
2: Centro.
0: Nahadlok ba ang atong gobyerno? Ha? Nahadlok ba sila kay dako kining sindikato?
2: Centro.
0: O kung nahadlok lang kining pipila ka mga taga-gobyerno mga katropa nga mawad-an sila? Ha? Mawad-an sila og kanabang maingon nato mga katropa mawad-an sila og say term anay? Kanabang source of income.
1: Okay.
2: Centro.
0: Sa maigo lang po, ha?
2: Centro.
0: Kay daghan ba yung mga katropa once nga muingon ka o ingon ana kanabang mga katiwalian sa ubang mga tao bitaw mga katropa. Bisa yung ibulgar lang nimo bisa gula kay pangalan nga iingon mga katropa. Kung ma-feel bitaw nila nga guilty sila, mo-react yun na.
1: Okay.
2: Centro.
0: Ha? Muingon ka nga may mga bakakon nga media, mo react yun na kay guilty man sila.
2: Centro.
0: Ana na siya. Diba?
2: Centro.
0: Isagwa ni mo gisulti ang pangalan, murag ako lang ito. Anang birada sila mautok ba? Murag ako gito giingnan niya ba? Di yun ako ni palampason. Mag-post po ko ako ah.
2: Centro.
0: Diba? Dili nila ma-contain ang ilang feelings, gumikan kay na tinud-an.
1: Okay.
0: Guilty!
2: Centro.
0: Oh, muingon kag bayaran nga media, mga suking tigpaminaw, mga tuta sa politiko o mga negosyante, oh, mag-react sila kay nga naman, guilty lagi.
2: Centro.
0: Oh, tapos, tirada nila diya ang mga katropa sa social media, mga suking tigpaminaw, ah, magpaloy-looy in town niya. Kabalo ka? Insay mag-react, mag-comment sa ilang mga kuan, mga post pod, mga kauban ra pud gyapon nila. Nagdadamayan lahat sila.
2: Centro.
0: Luyan ninyo eh.
1: Atay.
0: Ha? Kamukha mo ra pud? Kung natinud-an gani mo, ang trabaho pud sa uban mga good market tropa, once nga matinud-an, ilaban niya ng iskutanan, may kalabutan, skuryente, dresdinsan, mga katropa. Eh kita, trabaho raman po nato ning magsulting tinuod, mga suking tigpaminaw.
2: Centro.
0: Ha? Adlok po tamang maka. Kaya nga naman, makatago ka o kanabang mga istorya, makapamakak ka mga igala sa imong isig kaingon, but dili good in tawon ka makaikyas.
2: Centro.
0: Sa mata o dalunggan, sa pinakataas mga katropa, dili gyud ta makaikyas sa atong Ginoo mga suking tigpaminaw.

0: Pwede ka makapamakak sa imong isig kaingon. Pero sa Ginoo di gyud. Sentro. Bisan wa pa nimo ginasulti na pa lang sa imong utok, utok mga katropa. Ha? Silip na ni Atanas. Oh? Tinuod nagadawatan kag kwarta di ang mga katropa. Ha? Kanang nalingaw ka ba? Nalingaw ka mga suking tigpaminaw og enjoy sa imong life mga katropa. Bugti mga katropa sa imong pagkatikalon. Diba? Bugti sa imong pagkabakakon. Makabatas pod ka. Makaagwanta pod ka. Magpabagpakaon sa imong pamilya. Sentro. Ha? Nga ang income ni mo gikan sa daotan. Sa pagpamakak mga katropa. Sentro. Ivan Polona. Sentro. Ay nako. May pag-asa pa po kayo. May chance pa po kayong magbago. Sige nga, magsige mong paloy-looy diya. Murag mong mga itoy nga mutaon. Sige mong paloy-looy diya sa inyo mga page. Kabukamo raman po ang nagadamayan. Pag-istoryag tinood, no? Iparadili mo tirahon. Ano ba na? Tinood lang impormasyon ang kwan, ang ipagawas diya. Ha? Sige, panungog-dungog, muramang tagdi, mga laki diya. Ay, nako! Sentro! Sentro! Wapa mo mahuman? Sentro! Ah, wapa man mahuman ang tagtaganay. Anak mana? Sentro! Habang may supply, mga katropa. Sentro! Di dapat mahuman ang pag-aw-aw sa mga tigpamutbut. Sentro. Ha? Ivan Polona. Sentro. Tambang rapod na ako sa mga media diya. O nga nagpabiling media. Dapat barugan na ito. Barugan na itong kabatuuran mga kauban na itong buhat. Ha? Ilabi na itong mga nagpakahilom lang. Sentro. Trabaho na itong trabaho na ito. Palihog lang. Sentro. Dili ta magpadala-dala na yung mga nagaingon si kuha nga. Pasag di rago na sila ban kay nanginabuhi raman po na sila. Wa tay labot kung nanginabuhi sila. Parehas na nanginabuhi. Pero ang nature manggod sa atong trabaho is para ipagawas ang kamatuuran. Nanginabuhi ka gamit ang pangalang media. Sentro. Pero wala ni mo ginagampanan ang pagiging media mga katropa. Sentro. Unya, makaagwanta ka nga manginabuhi ka doon na kay income pero gikan sa daotan, gikan sa pagpamakak mga katropa. Sentro. Nga makatamak ka mga igalas katungod o pagkatao sa mga MCOs. Sentro. Kay mo mga isig kaingon. Siyempre, malingaw ka nga magsigig dawat, manggod. Okay, income ni. Survival of the fittest na lang yun ni. Ano mo, grada ba? Survival na lang yun. Pero wala sila kabalo mga katropa. Ang tinuod, tinuod nga kanabang bahandi. Tinuod nga yaman sa kinabuhi. Mao ang pagbutang ni mo, pagsalig nga to sa Ginoo. Sentro. Bahala na. Actually, daghan kaayog ko ang temptasyon, mga suking tigpaminaw. Ilabi na kung ikaw nag-antos, kung dool na kay kas Ginoo bitaw, dool ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Ginatintal ka nga, musulod ka sa ingon ani nga transaksyon. Pero kung lalom yun ang imong pagtuo, bisag unsaon pa na ang mga katropa, kadako. Ang offer sa imuha, imuha yun ang i-decline. Diba? Imuha yun ang i-decline. Ha? Dili lang na siya isgutanan, may kalabutan sa baruganan mga katropa. Isgutanan ka na sa imong pagtuopod. Kay kabalo ka, conscious ka, mga igala, nga doon ay nagatanaw si mong taas. Sentro. Ha? Bisan unsa pa kalayo ang imong taguan, unsa pa kangit-git ang imong panaguan diya. Makita yun ka yung taong sa Ginoo mga katropa. Sentro. Una nga magbago na po kayo. Palihog lang yun. Ha? Sa mga kauban na tos media, trabahuan ninyo pagiging media ninyo. Or else, hawa mo sa pagiging media. Sentro. Kung magsigira mong pamakak diya, malihog lang. Apakaulaw-ulaw lang mo sa pangalan sa mga media diri sa Gensan. Sentro. Panawagan ako na. po ng uban. Magsige na po ni pinahambog si Katrupang Ivan. Nga doon na mo'y kumpanya. I-absorb yun pag-ayo. Good. I-comprehend pag-ayo. I-internalize maayo kung pag-inambog ba itong ginasulti na ito. Ha? Nag-state lang tag-facts to justify mga higala sa atong premise. Ha? Nga, kay siyempre, giuna-unahan man aning Batang Dayangas. Sentro. Ha? Nga talawan man kayong dako. Atay. Oh. Ang tinuod man nga isog mga katropa, kanang wala nagapanago sa likod sa dummy account. Makita lagi, makita lang lagi na ako ning tag-iya aning kaning Batang Dayangas ship. Ampot lang. Atay. Lami lagi kayo, laparuhon lagi. Sentro. Makita lagi sa kuha lagi. Sentro. Ah, kay mag-una-una man mo. Una kung kamo balusan sa matuuran mga katropa, igo man mo. Oh, pagpaloy-looy dahil mo diyan sa social media. Sentro. Kita mong simpatiya, gikan sa tao. Una, kaluoy po. Kay sila rin po'y magsimpatiyahan ay. Ah, abi nila suportahan po sila sa ubang mga media. Diya mga katropa nga, kanabang nagpakahilom lang. Sentro. Kabalok, I understand sa mga katropa nato diya, sa mga kauban nato, sa buhat nga nagpakahilom. Kabalok ko nga, ang uban hadlok. Ang uban gusto lang kanabang peaceful. Pero ang tinuod bang good nga kalinaw mga katropa, atong makabot. Ha? Kung magpatigbabaw ang ustisya o katarungan o ang kamatuuran mga suking tigpabinaw. Wala yoy kalinaw kung puro pagpamakak ang ginaubra ang ginahimo nining pipila ka mga media. Sentro, Ivan Polona. Sentro. Mo nang atong ginafight diya mga suking tigpabinaw. Dili ni about sa kung kinsa mga higala ang kusgan mo istorya. Ha? Ang atua mga higala ma-convey na tong message nga dapat magkaiusa kita para sa saktong impormasyon. Huwag dili kita maging tuta sa mga kumpanya o mga politiko para magpakatag og sayop ka impormasyon. Sentro, Ivan Polona. Oh. Sentro. Kung sa'y mali sa akong gisulti. Sentro. Oh, kung maigo na po mo diya mga balat sibuyas kay mong dako. Kung maigo na po mo, magsige na pugbong post. Sentro. Kinsay nauna o pamersonal. Kamu may namersonal. Ah. Oh. Kami puro man yung mga tinuod among ginapang istorya. Kamu may man na personal. Sentro. Ha? Apilon pa ninyo mga walay labot. Sentro. Diba? Wala na eh. Manipulative ng mga klasika mga media. Ha? Muna nga tandaan na ninyo. Ha? Tandain ninyo mga katropa, mga MCOs, kanang mga naunga. Mag-abot sa panahon nga maglisod ta about sa kuryente. Sentro. Baunang inyong paningli. Kanang mga naong anak, kanang mga nag-una-una sa pagpromotar, ha? Pagpromotar sa mga kumpanya? Sentro. Ingnan patag iro spiral ko? Kuriya gaba? Ha? Ang ginaingon ako, nga doon na may kumpanya, ha? Palihog lang sa mga kauban na to di asbuhat, nga nagpakairo po di sa pikas kumpanya. Atay. Sentro. Tagae kong proof. Ha? Tagaay ko ninyo proof nga iro mi sa Miralco. Ha? Sentro. Imuundang kong istorya ani. Tagaay ko ninyo sakto nga proof. Ha? Concrete. Ha? Tagaay ko ninyo. Kay kung wala mo mapakita, ha? Kung wala mo mapakita, palayo mo sa kuha. E basig di ko kapugong sa akong kaugalingon. Sentro. Alam mo, ingon-ingon, magpambog na po kay Katropang Ivan nga naamoy kumpanya. I am stating the fact. Kado na may kumpanya, ha? Kaya nga naman, giingnan man, may mga nag-ingon man, nga iro daw Miss Beralco. Ang ginaingon lang nako, nga naamoy kumpanya, dili na namo kinahanglan magpairo sa Beralco. Kaya nga na, kaya nga naman, naamoy kumpanya, nga nagaswildo sa mua. Sentro, Ivan Polona. Po na akong ginamin. Sentro. Ang uban mang good, ay nako. Puro lang kyaw-kyaw, mga suking tigpaminaw, pero walay komprehensyon. Sentro. Wala ginagamit ang utok na gihatag sa Ginoo kanila sa sakto. Ang ina mga katropa, para mangita na bug simpatiya sa laing tao. Sentro. Para mukusog ang ilang pwersa. Kay lagi mga katropa, basta against lagi ka sa ilaha, dito do ka spikas. Sentro. gina ilang gusto nga ipasabot mga katrupa. Kay mo naman gini, gisakop na magino sa mga maong mga politiko. Dapat mo musunod na lang gito sa ilatanan. Nausa mo. Alam mo di ay. Panglayas mo dito. Siyempre, muna yung mga taong madala ragis kwarta, mga katrupa, sinood lang. Prangka-prangka ng istorya, mga suking tigpan na wala ni tago-tago. Ha? Kana mga media nga nag-promotar, ha? Okay lang man, walay kaso sa pag-promote, dapat, pero dapat, sakto nga mga impormasyon ang inyong ginabuhat o i-promote lang ninyo kung unsay sakto nga offer sa inyong kumpanya. Nga dili namang daot dito mismo sa Sokotekoto, dili namang daot sa uban pang mga kalaban nila nga kumpanya. Kay nga naman, kung tinuod ng gyud og kusog ang proposal sa inyong kumpanya, dili na ninyo kinahanglan pa nga mangdaot. Mura bitaw nag-religion chip, di ba? Kay kung gibarugan nimo nga tinuod ang mga tudlo sa imuhang kanabang simbahan, dili na nimo kinahanglang halimbawa, alliance o born again. Magdebate, halimbawa lang ha. Imbis nga itudlo sa born again, halimbawa lang ni, dili na siya tinuod nga pangitabo. Halimbawa lang nagdebate ang born again o alliance. Gusto pa matud-an sa born again nga sila gid ang tinuod. So dapat ang iyang buhaton, iyang ilatag mga katropa ang tanang facts, ang tanang kamatuoran base sa mga referensya niya. Ang uban mang good mga igala ang ginahimo, para lamang mapamatud-an mga katropa nga sakto ang ilang simbahan, ginadautan ang iyang kalaban. No? So asa dito, paunsa ma-convince ang tao nga musulod sa inyong religion kung wala man nimo gina-state ang facts o puro lang pangdaot dito speak as religion. Ha? Muna siyang analogy mga suking tigpaminaw. Muna nga, focus ka mo sa kung unsay kamatuoran gikan sa inyong kumpanya. Ay na mogsigig ka na bang pang kuan pa, pang daot pa sa laing mga entity. Like sa Sokotekoto, pasagdiin na ninyo. Pasagdiin ninyo yung Sokotekoto kung unsa man gimahitabo mga katropa kay ang last decision na agyod sa mga MCOs. Alay. Klase. O ang tinuod nga kumpanya, dili na kinahanglan magbayad og mga trolls. Sentro. Para lamang pamatud-an nga sakto og deserve ninyo nga magserbisyo diri sa atong lugar, diri sa Jansan og sa may Sarangani og some part of South Cotabato. Diba?
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Okay, di man gyud sila muundang manggod. Ha? Pagbigyan nato. Sentro. Di gyud sila muundang mga katropa. Kini mga bayarang media. Sentro. Sa maigo lang. Sa maigo lang. Ha? Kung naigo mo, halimbawa, mag-post na po sila draon niya, Chip. Nagpasabot lang nga guilty sila. Nga bayarang media ka mo.
1: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 11:18 na ang takda sa morning, mga katropa. Dirigan sa itong pagpanaguman sa programa ng Sentro.
1: Sentro.
0: Anak lang.
1: Atay. Sentro.
0: Ato pagbalik ka, mga igala, mga detalye na sa itong mga balita gikan sa itong mga sister station, mga reports sa itong mga gubanan. Siyempre, kini mga ubay na mga katropa at ganito siyempre sa Turbo Man Enhancer. Kamina siya mga magtiayon niya na medyo nawad ang naggana sa matag-usa mga katropa. Dagan mag-factors mga katropa nga nung mawad ang gana si Mr. o si Mrs. Ilabi na ng stress mga katropa. Stress sa panginabuhi, stress pamilya mga katropa, dagang problema, dagang utang. Usahay mapasagdaan na nila mga katropa ang ilahang kanabang kaugalingong kalipay bilang mga magtiayon.
1: Sentro.
0: Importante na para sa mga magtiayon, sa mga kasado niya, mga mag-asawa yun, mga katropa. Importante yun na. Nga kamo malipay, mapalipay ni mo si Mr., mapalipay po ni mo si Mrs. Tomar o Turbo Men Enhancer mga katropa. Adunay Maka o Club Waska mga kagalaan na nagasuporta kini mga katropa. Siyempre, sa reproductive health usab nato. Mga suking tigpaminaw ha. Ang performance ni Mr. ma-improve. At syempre ang kalipay ni Mrs. Magralapaw gid. Turbo Dietary Supplement for Men. Available na sa mga butika ngon man. Ma-order sa Shopee o Lazada. Pabalik kita mga katropa for more Paliog. Stand by.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro. Sentro.
2: court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
3: We rose above the odds. So can you.
4: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
5: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: XFM.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday sinil kanyero, taga sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: XFM.
13: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
14: Para sa dynamis?
13: Para sa tornyo ni Mrs.
14: Tour?
13: Oo, sir. Tornyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
14: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
13: Dili, sir. Oy, kamura duwa ni Mrs. Nimo.
14: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
15: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: Vision Next, daghan ang natabangan.
18: Lahirag yun akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Husahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad, gitumaran na akong Visionex Plus Capsule, kaluoy sa Ginoo, maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
17: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: XFM.
19: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
17: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
20: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting.
1: 95.9
6: XFM
1: Centro, Ivan Polona Centro.

0: pala ben 25 na. Ay, paglungag na budya. Ay, apit na. Paspas ra ba kayo ang tuyok sa orasan, mga katrupa? Maglungag kita, mga igala, kay parang sakto nga oras kita magkaon. Kapag pinagkatunaanad o kaon o alas 12 in punto yun, mga katrupa. Siyempre mga igala, itong oras sa tulad ka nato sa Gapon sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sentro. Katrupa nato diya nga medyo nakabati, nagpaghanap silang pananaw. Ayaw magkawala o paglaom diya mga suking tigpaminaw. Edo na pa'y suplemento alang kaninyo ng mga Vision X Plus Soft Gel Capsule. Hindi mga Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katrupa. Uno sa mga potent antioxidant. Sama aning lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin, mga katropa, na nakong tabang sa paglikay. Mga katropa, niining mga sakit sa mata. Sa may mga sakit sa mata, mga katropa, naadya ang katarata, pterygium, glaucoma, na pa'y ginatawag nga macular degeneration, mga katropa. Diba? O na mga kaigalaan, suportahan na to ang kahimsog sa ato mga mata. Mga katropa, kay kabalobaya ka kung makakita yun kag sakto, ma-perform yun nimo imong trabaho mga katropa, imong mga gusto buhaton o gustong mag-cup-outs kinabuhi. Dapat sakto atong Vision, mag-Vision X Plus na. Ma-available na mga katropa sa mga butika ngon man Shopee o Lazada. Sentro, Ivan Polona, Sentro. Check na to mga reports sa itong mga kubanan na gikan sa XFM Davao. Ariyo sa mga katropa nato diya nga mga kababainan, paminaw mo ha. Kay ang menopausal stage, ang ayan daw nga bantayan sumala sa eksperto. Check na itong detalye. Katropang Juvet Espanyol sa XFM Davao City. Please come in. Live report.
1: Di pa himagno sa so, saka eksperto sa obstetrics and gynecology nga si Dr. Gina Alvarez sa paiginabi sa Life Talk sa XFM Davao nga ang menopausal stage o kababainan dili angay pasagdan o kinahanglan bantayan pag-ayo ang makausaban sa lawas. Sumala sa doktora, ang menopause mao ang kondisyon kung ang usa kababay wala na'y regla sulod sa 12 kabulan o sagad nagpasabot kini nga mihunong na ang reproductive function sa lawas. Sa maong stage, matod pa nga maubos na ang estrogen level o wala na ang ovulation o pag-itlog. Gipasabot sab nini nga kung ang babae naka-menopause na apan kalit lang nga mubalik ang pagregla o dunay abnormal bleeding, kinahanglan gilangin nga magpa-check up. Matod pa ni Dr. Alvarez nga posible kining senyales sa hormonal imbalance, ovarian cyst o mas seryosong kondisyon sama sa cancer. Gipainom dumano sab nini ang kaimportante sa regular screening sama sa pap smear nga ginabuhat kada tulo ngadto sa 5 ka tuig depende sa rekomendasyon sa doktora. Giingon ini nga mga gynecologic cancers sagad makita sa edad nga 50 ngadto sa 60 anyos mao nga dako kaayo importansya sa early detection. Sa katapusan, giawhag ni Dr. Alvarez sa mga kababainan nga magpa-check up og dili magpasagad sa bisan unsang dili normal nga sintomas aron maprotektahan ang ilang panglawas. Mga katropa, aron kanunay himsog ang panglawas bata sana sa pag-inom ang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Tropa mo sa balita sa Davao City. Juvet Espanyol X FM News. Live report.
0: Salamat katropang Juvet Espanyol sa maong detalye. Samtang sa line pa mga balita mga katropa. Aryo, tungod sa selos, lalaki gipusil sa naong sa Kapuyo sa iyang boardmate dito sa may Violeta Malaybalay City, Bukidnon. Katropang Rostum Bilabranca sa XFM Bukidnon, imo na! Live report!
2: Nakaangkon sa man sa nawong ang usa ka lalaki, human kinigipusil sa live-in partner sa iyang boardmate, nga babae pasado alas 11 sa gabi, Mayo 2, 2026, sa Purok 1, Barangay Violeta, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Boards, 34 anyos. Sa investigasyon, nasairan niya na matikdan sa biktima nga niabot ang iyang ka-boardmate nga lalaki, nga mao ang suspect sa ilang giabangang kwarto nga tapad ra usab sa iyang girintahang kwarto. Taod-taod na hitabo ang komosyon tali sa suspect og sa iyang live-in partner. Sa kalit lang iyang nabantayan nga gisipa sa suspect ang pultahan sa iyang kwarto kaduha ka beses. Hinungda na abli kini ni atong tungura nakita niya ang suspect nga nagtion kaniya og armas og gipusil kini nga naigo sa wala nga bahin sa iyang nawong. Human sa hitabo ang suspect og ang iyang live-in partner uban sa ilang anak ni ikya sa dapit. Nakuha gikan gikan sa crime scene ang usa ka kabhang sa bala sa kalibre .45 o usa ka live cartridge sa kalibre .45 nga nakit-an dool sa pultahan sa kwarto sa biktima. Naobserbahan usab ang mga lama sa dugo nagkatagna sa salog. Selos ang posibleng motibo sa maong insidente, gumikan man naghigala ang biktima og ang kapuyo sa suspect. Nagpahigayo na karon og imbestigasyon ang kapulisan aron sa pagsikop sa suspect samtang nagpaalim na karon sa balay tambalanan ang nasangpit nga biktima. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostam Villafranca, XFM News Centro.
0: Dari salamat katropang Rostam Villafranca sa XFM Bukidnon. Samtang sa lain pang mga balita, karong buntaga mga igala. Dako nga kalipay ang namugna sa mga public servant. Uman nga giduso matud pa ni Representative Sherlyn Banyas Ugrales ang House Bill 09013. Aron nga mahimo matud pang 5,000 pesos ang personal economic relief allowance o kon pera. Iisip kini nga dakong ginawa sa mga empleyado labi na kadtong ana sa ubos matud pa sa salary grade. Gubikan matod pa sa dugang 3,000 pesos nga pag akon pang dugang sa pamilya. Samtang matod pa nila, dako kini og tabang sa pagpalit og bugas og pambayad sa kuryente taliwala sa inflation. Gikalipay usab mga katropang plano nga review matag tulo ka tuiga aron masiguro nga dili na mapag-iwanan o kung mabilin kining allowance sa pagsaka sa mga palalito.
3: Centro, Ivan Polona, Centro.
0: Alas 11.32 na. Dugang pa sa itong mga balita, mga katropa.
3: Centro.
0: Are, medyo, I don't know kung maayong balita. Murag di, gan maayo.
4: Atay.
0: Kaya nga naman, aduna na po'y bagong oil price adjustment karong adlaw, mga katropa. Din, gipasalig batod pa sa Department of Energy kung DOE, nga paigo ang supply sa lana sa nasud. Bisan pa man mga igala sa ginapatuman nga panibagong pagsaka sa presyo sa petrolyo, sugod karong adlawa, Mayo 5. Sumala pa ni Energy Secretary Sharon Garin, adun na matudpay paigo nga buffer stock ang Pilipinas nga mulungtan og kapin 53 kaadlaw. Sa gipatuman nga price adjustment, bisaka og 2 pesos og 21 centimos ang mataglitros gasolina. Samtang 2 pesos mga katropa og 66 centimos o kon 2.66 pesos sa diesel mga suking tigpaminaw. Pero marang-arang ni karon nga kuan nga price hike. Medyo ginagmay lang. Pero una-una mga katropa ha, kanang bisag bitaw kanang piso lang dugang mga suking tigpaminaw. May unta kung ikaw lang ang nagatubil diya usa. Halimbawa, sa buong Pilipinas, pila bang population sa Pilipinas? Pila bang population ni ato mga nagagamitan o mga sakyanan, motor? I-times muna ang mga higala sa piso. Halimbawa lang ha, doon ay 5 million nga nagagamit o motorsiklo. 5 million po ng ilahang dugang ana mga katropa sa mga kumpanya. Butang ta, 50 or 30 million ang nagagamit og sakyanan. Maupo ng ilahang kuan, maupo ng ilahang dugang po sa ilang income, sa ilang sales, mga katropa. How much more kung tig 20 pesos o kung 15 pesos, mga katropa, ang ginapasaka? Muna ang imuhang i-times dito, mga suking tigpaminaw, imunang i-times sa kumpila ang population nga nagagamit mga katropa og halimbawa sa gasolina magdugang og 15 pesos i-times na to na butang ta kuan lang average lang 15 million ka mga Pilipino nga nagagamit equals 15 pesos kulang ako ang kuandre 15 pesos times 20 million ka mga Pilipino nga nag-drive og sakyanan ni gasolina ang ginatubil like motor o kanang mga sedan mga katropa mga gagmay nga mga sakyanan So ang iyang kuan ang iyang product, ang answer sa multiplication is 30 million pesos usab mga katropa ang dugang sa ilang sales. Abi nato kanang piso-piso lang, di ba? Pero ingon ana di ay kadako mga katropa ang ilahang halin. Mga suking tigpaminaw. Halimbawa, doon ay magpatubil sa Shell. Butang ta, 15 million lang mga katropa or 20 million ka mga nagagamit o mga gasolina pa lang na. Gasolina pa lang mga katropa. 10 million lang. 10 million. 10 million ka mga Pilipino nga nagagamit o motor o konsakyanan nga gasolina lang nga nagpatubil sa Petron or I mean sa Shell. And i-times na ito na, halimbawa, magpasaka sila o 10 pesos, mga katropa. 10 pesos, i-times mo siya sa 10 million ka mga motorista, equals to, bao, kadako, 100 million pesos mga suking tigpaminaw. Kunana, kadako, mga igalang ilang halin. Sentro. Nakita, nag-antos diri mga katropa sa ubos. No? Sentro. Mapot siguro ng rason chip nga nung dili yun matandog-tandog sa mga magbabalaon. Kining ginatawag nga oil deregulation law mga katropa. Sentro. O nga pag-suspend unta sa excise tax. Yun na kadako mga igala. Siyempre, dako ginong bahin nila ni Ana. Sentro. O naliman ka. Sa 10 million halimbawa lang sa usa ka gasolina o usa ka gas company. 10 million ka mga individual ang magpatubil sa usa lang kaadlaw ha. Mga katropa, mahimo siyang 100 million pesos ba? Sentro. Pahita.
3: Ivan Polona.
0: Sentro. Sa kerosene usab mga katropa, idugang daw, sa kerosene, doon ay pag-ubos, no? Nasa 3.53 pesos matag litro sa kerosene. Idugang pa sa DOE, gawas manggod sa global nga sitwasyon, naka-apekto usab matod pa sa lokal nga presyo, kining paghuyang sa kantidad sa piso batok sa dolyar nga natala matod pa sa record low nga kapin 61 pesos or 61 pesos point 75 centavos sa miaging simana mga kigalaan.
3: Sentro.
0: Ano lang, igo na lang ginintawon pag-update mga katropa ang DOE. Sa precious gasolina, o sabay mga hinungdan, ana na lang. Na walay mga lakang bitaw mga katropa nga makitaan yun nato karon.
3: Sentro.
0: Kana, puro ay ayuda. Okay. Sige ra tag ayuda mga katropa. Kaya nga naman sa ayuda, may kwarta po na sila. Totoo mo?
3: Sentro.
0: Totoo mo na mga taga-gobyerno mga katropa. Kanang abi nimo, kanang concern sila sa imo kay nakasinati kitag crisis karon. Totoo mo ana. Nausa mo. Dagan po nung magpalag-palag di ang mga katropa. Karapatan po namin yan because we are taxpayers.
3: Sentro.
0: E po mga media, Dris Jinsen, naunsa mo. Kinipipila ka mga media, Dris Jinsen, palag-palag po.
1: Atay.
0: Okay, nagpagawas ng opinion atong kauban.
3: Sentro.
0: Malata mo gina mga kwan ba, mga tuta na mga politiko ba?
3: Sentro.
0: Mas galing question nun mga katropa. Huwag nagpagpadayag lang tag-opinion. Okay, mga taxpayers, mga yun ta, mga suking tigpaminaw. Hindi pong mga iro sa mga politiko.
3: Sentro.
0: Magsige po, kwan? Magsige po palag-palag po. Nagpahalata lang sila ng mga tuta talang sila ng politiko, mga protektor sila ng mga politiko.
3: Sentro.
0: Wala na po mo'y kalahian sa mga trolls. Ang usa mo.
3: Sentro.
0: Diba?
3: Sentro.
0: Wala na po sila'y kalahian sa mga trolls, mga kaigalaan. Ganyan mga media nga kwan da yun ba? Rebat da yun. Wala man sila'y appeal.
1: Atay.
0: Wala man sila'y kalabot-labot. Atay mga kaugalingong mga opinion, pagrespeto lang mo.
3: Sentro.
0: Inrespeto na mo ng inyong mga opinion diya, hala. Pero pag-abot mga katropa nga nagatinikal na kamo, nagapamakak na kamo, diyan na mo intervene. Diyan na mo palang.
3: Sentro.
0: Tinuod lang man, concern lang man ang usag taxpayer mga katropa. Anong palagan man ninyo? Ano man, nagpabalo lang tuta kayo ng mga politiko?
3: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Masanin mo, reklamo ta mga igala mo, ingon ta nga kanabang wagi ginahimo ang gobyerno. Naman o ginahimo o magpadala og ayuda. Pero ang pangutana, how sure are you? Nga kana bang paghatag og ayuda? Aduna nay pure nga interest mga suking tigpaminaw? Kana paghatag og ayuda? Ang uban nga mga politiko gusto-gusto nga magka-crisis, gusto-gusto nga magka-emergency mga katropa. Ano man, dako pud ang ilang makaw-kaw dia sa pagpagawas og pondo pinaagi sa ayuda.
3: Sentro Ivan Polonan. Sentro.
0: Uning gina-open lang nato ang mind sa ato mga kaigsuunan. Ilabi na diri diyan san mga igala. Naliman ka, grabing papila sa ilaha dito sa gawas lagaw gymnasium mga katropa. Nainit kayong panahon, Dris Jinsan, karong mga panahon na mga igala para lamang sa napulo kakilo nga bugas. Dili ba dahil pwede nga ipangtagtag, katong COVID man lagi chip, na kaya man lagi pangtagtag og bugas sa mga balay-balay mga katropa. Gamita dahil na ninyo mga kagawad, mga trabahante, mga kuandya, mga opisyal diya sa barangay. Diba? Gamita ninyo ng resources diya nga. Dili lang nga kanabang kung usa lang itong trabaho. Dapat mag-extend ka mo sa inyong serbisyo, gibuto ka mo sa mga tao. Hindi nga magdawat limpyo lang mo. Kanang 10 kilos nga bugas, ipangatag ato sa Lagaw Gym, wala man taekwan ato. Pero ang ato ba, 10 kilos na malang yun na ba? Unta, kung gusto yun mo tabang, o gusto ninyo mahimong convenient ang ato mga kababayan, Dres Johnson, ipangatog, pinagi, ikon ba, kanang, magdiskarte mo, hilabi na sa atong mga taga-LGU, kabaluman mo, ana. Diba? Tawagin ninyo mga kapitan. Ala, na ate pang tagtag karon nga napulo. O sa to, for kuan lang, kay mo add to si PBBM.
3: Sentro.
0: Kabalo kang presidente na to mga kaigalaan. With all due respect po, Mr. President, kung tinuod man yun ang imong concern, ang imong kaluoy nga to sa mga Pilipino, dili na nato kinanglan patapukon pang tao dito sa Lagaw Gym para lamang sa napulo kakilo nga bugas.
3: Sentro.
0: Ihatod sa mga panimalay, pinaagi sa itong mga LGU, pinaagi sa itong mga barangay.
3: Sentro.
0: Naay pick up, nagipanghatag ang LGU sa matag barangay, mga katropa.
3: Sentro.
0: Sa mga SK, patabangan na ninyo, nausa mo.
3: Sentro.
0: Mauna mga katropa, mauna dapat ang ginabuhat sa mga public servant. Soldado nato sila bilang mga taxpayers.
3: Sentro. Ivan Polonan.
0: Alas 11:42 na mga suging tigpaminaw. Dato pagbalik ha. Siyempre ato nang isgutan mga igala ang dugang pa mga balita-balita international. O siyempre kining paimangno karon sa Department of Health nga usa daw sa matag tulo ka mga Pilipino adunay sakit sa bato o kon chronic kidney disease. Paunsa na malikayan unya ato nang isgutan. Kining mga bayina mga katropa atun kinato siyempre sa Sunthone Vitamin C.
3: Sentro Ivan Polonan. Sentro.
4: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
5: We rose above the odds. So can you.
6: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
7: XFM.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, Saltone Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman na po og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Saltone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Saltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Saltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltone Plus Coffee Mix.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melani DI taga-anam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
9: Lahi iragyod akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Husahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad, gitumaran na akong Visionex Plus Capsule. Kaluoy sa Ginoo, maayo na ron akong mata. Tistingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
0: Visionex, sulay ang kaepektibo. Visionex Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
10: Saltone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Saltone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Saltone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Saltone Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Saltone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir pud og kaon. Exciting.

0: 105.9 XFM Jensen
1: XFM
2: Exciting
0: Centro Ivan Polonan Centro.
3: A las 11.49 na mga katropa, balik tayo sa programa ng Centro. Kauban niya mo ang katropa ang Ivan Polonan. Wala yung padungog sa inyo ang bagong kwanon niya. Bagong kilibang programa na to next week. Kwan lang ka ng teaser.
4: Una-una, isura na tag pamilya diri. Ayun sa problema na imo ang mga problema. Pero sa mga kaya makatamang ta.
5: Ate, hagunob naman po, ate.
4: Kung sa mga good?
5: Isulti ka na ako niya ni.
3: Basta atangin na ninyo, atangin na ninyo mga suking tigpaminaw. Datay live drama. Ano? Live drama mga igala, diri lang gyapon sa XFM 95.9 General San Jose City. Surprise lang na surprise. Next week. Wala nga medyo maog kwan adjust at ang atong kwan ha, adjust ang ato ang time mga katropa ha. Magsayo ta og sentro 9 to 10 AM mga katropa. Kapag ang bullseye 6:45 to 9 o'clock. Yeah. 11:50 na mga katropa ang Department of Health daw nagpahimang no mga igala ay usa sa matag tulo ka Pilipino adunay sakit sa bato. Ipahinumang nuan karon sa Department of Health kon DOH ang publiko na mag-amping lagi batok sa chronic kidney disease o kon CKD. Kuman manggod ni Gawas mga igala ang sa datos nga 36% sa usa o kon usa sa matag tulo ka Pilipino ang apektado ni ining maong sakit mga katropa.
0: Sentro.
3: Grabe no. Gitawag sa DOH ang CKD nga usa ka silent killer po. Gubikan kay kasagaran wala kini simptomas, wala delikado gyud ay sa sayong yugto ni ini. Nasayran usab mga katropa nga dako na ang nagastos sa PhilHealth nga niabot sa 27 billion pesos alang sa dialysis claims. Sa miaging tuig pa lamang kana mga katropa ha. Lakip sa mga risgo niini mao ang mga adunay diabetes o diabetes, alta presyon, obesity, ha? Og kadtong tig sigarilyo og tig inom matud pa og ilimnong makahubo. Mao daw ning mga risgo no sa maong sakit kining CKD mga katropa. Aron malikayan na maong sakit tanawagan karon ang ahensya nga limitahan o kon limitahan mga katropa ang pagkaon sa mga processed foods. Ilabi na mga parat og tamis mga katropa. Nya giawag usab sa publiko o kon ang publiko sa regular nga pag-ersisyo, lakip na mga igala, pag-inom og saktong amount matud pa mga suking tigpaminaw niining ginatawag nga tubig, saktong amount sa tubig, matag-adlaw aron mapabilin matud pa nga himsog ang atong mga bato mga kaigalaan. Makabalaka no. Pero reality ni mga kaigalaan nga nagkakaitabo sa itong palibot ilabin na sa Pilipinas. Ining giingon sa Department of Health mga katropa, usa sa matag tulo, 1 out of 3 Filipino ang giingong adunay chronic kidney disease o kung CKD. Dili ni komedya kung huna-unao na ito mga katropa sa matag tulo katawo nga imong masugatan sa dalan, posibleng ang usa kanila diya nag-antos na sa hinay-hinay nga pagkapukan sa iyang bato o iyang kidney mga kaigalaan.
0: Sentro.
3: Ang CKD gitawag nga silent killer gumikan kay dili kinisama sa hilanat o kunubo. Mga igalang dali lang nato nga mamatikdan. Mulutaw lamang ang mga simptoma sama sa pagpanghubag sa tiil, kalisod sa paginhawa mga katropa, o pagkausab sa ihi kung grabe na ang kondisyon. Kumbaga, sa early nga, kuan, nga kanabang iyang pag, kuan di asim, pag-appear sa imong lawas may gala ni ining maong sakit, dili gyud ay, wala gyud ay simptomas. Kung grabe na mga katropa, diya pa mugawas daw ang simptomas.
0: Sentro.
3: Sa kining chronic kidney disease. Unya, makatayog usab mga igala sa panudlanan ang datos gikan sa PhilHealth Laliman ka 27 billion pesos ang nagasto sa dialysis claims lang ha. Sulod lang yun na mga katropa sa unom kabulan kiniatong 2025. O niya, kini nagpakita mga katropa nga ang sakit sa bato, dili lang krisis sa panglawas mga suking tigpaminaw, kundili krisis usab sa ekonomiya sa matag pamilyang Pilipino.
0: Sentro.
3: Ano, domino effect gapon mga suking tigpaminaw. Kabalo ka mga igala, ang usisya o katarungan alang sa atong panglawas, magsugod ka na

0: Kung kulang ganit tubig mga igala, mapondo ang toxin. Sentro. Mo ganit na mga suking tigpaminaw, advice na to kanunay, ilabi na sa atong Yes to Health Incorporated.
1: Yes to Health!
0: Ang ingon ana ng mga gawi dapat ba? Ilisa na nato, usbo na nato itong mga naandan bitaw mga suking tigpaminaw. Isip mga responsable mga lungsuranon, kinahanglan kitang mubalik mga katropa sa natural usab o siyempre masustansyang pamaagis pagpuyo. Dini mahimo makatabang mga igala ang pagdugang sa mga natural nga suplemento nga puno ka na mga igala sa sustansya aron suportahan ang atong immune system. Ilabi na mga katropa ang kinatibukan natong kahimsog. Huwag ganin ang mga katropa ang Sunthone Plus Gold. Paminaw, usa ka herbal capsule. Kadun ay pinili mga katropa ng mga sangkap gikan sa kinaiyahan nga nailhan sa ilang kaayuhan. Yan. Siyempre, una niya mga katropa, naadya ang mangustin. Sa Sunthone Plus Gold, puno sa antioxidants. Nga nagatabang mga igala sa pagbatok sa free radicals. Lagip na mga igala ang inflammation sa atong panglawas. O niya, doon na pa'y malunggay kung moringa. Gagitawag nga Miracle 3. Gubikan sa dagan niining vitamina mga katropa o mga minerales. Gagikinahanglan sa atong mga selula. O niya ang palaya mga igala kung sa English pa, bitter gourd. Ha? Kailan o siya mga igala sa pagtabang, sa pag-regulate sa blood sugar levels, nga critical. Aron malikayan ang pagkadaot sa bato, gumikan sa diabetes. Yang isa pag yun, ang pinaka-importante po, ang ahos o kung garlic. Makatabang mga igala sa pagmintinar, sa mayong flow sa atong dugo. O pagpaubos sa atong blood pressure. Yan na pag yung spirulina mga katropa o sa ka-superfood na puno sa protina o chlorophyll. Aron makatabang mga igala sa paglimpyo sa dugo o paghatag o dugang kusog. O na mga katropa ha, karon pa lamang i-detect na nato or i-prevent nato kay wala ba yung simptomas ang CKD? Ilabi na kung aduna kay diabetes o kung high blood, mag-amping na ka. So di na mga higala ang pagtumar sa Sunthone Plus Gold. Ma-prevent pa na mga suking tigpaminaw. Basta nga, mahimo lang kang disiplinado. Likay na, once nga doon na kay diabetes, likay na yun. Totally mga katropa, i-erase. I-erase na sa imong lifestyle. Ang kinibang inom o uban pa mga bisyo mga katropa para nga tuloy-tuloy ang imong pag-ayo. Mga suking tigpaminaw. Likay na yun ang mga processed foods. Mga tuman ka, mamantikaon, mga kaygalaan. Nga mga pagkaon. Samtang dili pa ulahi ang tanan, mag-prevent kita mga katropa gamit ka o pagtumar o Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Sentro. Mga katropa, alas 11:58 na ang takna sa Morning Philippine Standard Time. Ang nag-udto naman di ay. Paniudto na. Musunod ang programang XFM News Nationwide, mga katropa, kauban nato diya ang XFM 99.9 or 99.5 Mega Manila. Sa ngalan na lamang, mga katropa, sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, katropang Ivan Polonan. Manamilit mo ingon, mayong ulto, mga katropa, Kalinaw, Pilipinas. Wasalam.
2: Sentro. Sing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro sa mga nag-ulat.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na eh.
2: Klarex!
4: Exciting!
0: Sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News

0: mga paunang headlines, katropahatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Mayon at Canlaon Volcano, parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
1: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
0: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
1: Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
0: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
1: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
0: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa mahigpit na monitoring.
1: Sa balitang showbiz, Ina de Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
0: At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
1: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa report po, mga katropa, ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5:32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na sa 6:01 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas

0: ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to na mataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa madalisdis ng bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman ng manitalang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy, kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, mas ramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakit na sa 3.9% ang average inflation para sa unang 4 na buwan ng taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito, ang fuel subsidies, targeted assistance, supply side actions at energy diversification measures. Ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ang epekto ng oil shock. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News.
2: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ang dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December
1: 12, 1962. XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, katropa, maganda to, oh, mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Tulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na 2 taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%. 5%.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo sinaga Mayor Lenny Robredo dahil nirerespeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya pa'y 1/3 votes habang formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Partikular na ang isyo sa confidential funds, umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatuon ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan na nilang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa dalawang aktibong kaso na hinahawakan na nasabing International Court. Kasalukuyang nasa The Hague si BP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang hinihintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, higinit nito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso. Habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
1: XFM News Nationwide.
0: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang pag-aayos naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives. Bilang pag-aanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 ng umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon. At nakatakda pong tumagal ang process nito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw, para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantalang nakatakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
1: XFM News Nationwide.
2: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang akses sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, Katropa, meron pong Sham Motorcycle Taxi Firms. Pinaimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Siyam na motorcycle taxi firms ang ipinasubiti ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel.

0: television dahil sa pagkawala ng mga original na youth sa platform. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa, sa 91.3, XFM Antique, 93.3, at XFM Tuguegarao sa 95.7.
1: Balitang regional.
2: Pasintabi, may bangkay ng lola ang natagpuan nakabaon sa lupa dyan sa Benguet. Anak suspect sa pamamaslang. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
3: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpuang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar, habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect, at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paa ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang mga otoridad, at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang na kaso ng parricide. Para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
4: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tuguegarao.
5: Wala ng buhay ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16-anyos na babae sa nasabing ilog, at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya, dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4 taong kasalukuyan, ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic, pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluwensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari, kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsableng mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog, dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si Katropang Michelle Orio para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
2: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa Balita, Eres Espinosa, XFM Iloilo.
1: Live report.
6: Patay Patay na ng matagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet at 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa Sara Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may 2 persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusunod ang anggulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
4: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
7: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibugay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo ng kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Sibugay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inamin ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para may tama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: At Katropa, isang pulis, apat nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng Warrant of Arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
8: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buadi Pozo, Buntong, Lano del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP South, habang ang apat na mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat, nahaharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa kwentro matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lano del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, dalawa sa mga suspect ang sugatan, subalit ito'y nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDS-PPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
2: Katropang Brian, maaranas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
4: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
2: At katropa, sa isa mula po sa 2 low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
4: Tatama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
2: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Nalatikit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
4: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang naghahanap na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanilang naging biyahe sa South America.
1: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacana matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang iwa matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanlan ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pang mamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya nga starlet dahil mas marami pa umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila ngunit naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports katropa hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Pilipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng kalagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing nang talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuloy ang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyang nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
1: XFM News Nationwide.
2: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. So, may nyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Sa ngalan po ni Doc Remilito, atin pong CEO. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hines. Isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam. Ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
6: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po tayo sa isang edisyon na naman na ating usapang pangkalusugan para mas marami tayong matutunan na life hack para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
5: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ang inyong mga inquiries, mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, e-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala niyo mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At hindi po ganyan kamasala, ha? Ang inyong mga katanungan, lagyan niyo ang pangalan po ninyo, ha? At sa mga kababayan po natin, wag na wag kalimutan makainom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ngayong panahon ng taginit, Doc, mahalaga na puno pa rin ng mga antioxidants ang pangangatawan po natin. Alam niyo ba na the more na painit ng painit ang panahon, the more na nagko-consume yung katawan natin ng mga antioxidants. At mas marami, Doc, ang mga free radicals na na-absorb ng katawan natin at napoproduce ng katawan during itong hot weather season.
6: Oh, lalo kung kulang ka sa tubig at madalas ay nagsasuffer from dehydration, talagang mas marami yung injury ng ating mga cells. Kaya pinakamagandang shield against cellular injury talaga, antioxidant.
5: Tama, Doc.
6: Kasi ang purpose talaga ng antioxidant, talagang protectionan. Kumbaga, parang protective coating yan na pum nagpe-prevent ng isang cell na nanghihina at ito ay posibleng mamatay ng mas maaga. Kaya yan ang reason bakit tayo kumakain ng mga prutas at gulay, matay ng food supplement, kasi kailangan natin ng mga powerful antioxidants.
5: Yes, Doc. Ha? Sa mga kababayan natin, mga kasamahan natin dyan, wag na wag pong hahayaan na ma-deplete yung mga nutrients na ito sa atin pong pangangatawan, especially yung mga minerals na this serves as an electrolyte sa atin pong pangangatawan. Ha? Yan yung nagbabalanse ng electricity ng katawan po natin, at the same time, energy ng katawan natin, how well our body functions work, mga internal organs po natin. Ito mga electrolytes na ito, Doc, nagsisilbing yan na rin yan. Tumutulong yan sa mga neurons ng ating pong pangangatawan, mga cellular ng katawan natin, para yung pagpasa-pasa ng mga mensahe, ano, from cell to cell, maging maayos, maging maganda, mga kaibigan, ha? Kaya yan sila, mga kaibigan, ay need ng atin pong pangangatawan in order to be healthy, para mapanatili yung lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Napaka-importante po ng nutrisyon, ha? Kaya wag na wag kayong magpapawala ng atin pong mga suplemento bilang karagdagan na source of nutrients ng atin pong pangangatawan, ha? Maibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya. dyan sa inyo pong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Huwag kalimutan, like and follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? Sa mga nagbabalak naman pong pumunta, bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ay narito ang ating pong mga address.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
0: Good morning po. Ano pala natin?
1: I'm Rose.
0: So, sa kape po ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
1: So, balanso ako yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Nagkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at saka collagen. Ano yung lasa na ito? Itong pasok siya sa panlasa. Masarap na.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
8: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawa ba?
7: Pasok po sa panlasa niya, no?
8: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
7: So, nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
8: Minsan, 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drug store eh.
7: Thank you po, tatay.
8: Okay to.
4: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
5: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Kahit mainit ang panahon, Doc, hindi mapipigilan ng mga katropa natin dyan na magkape.
6: Tama ka
5: kapag dyan. Coffee is life talaga.
6: Oo, oh, iba-iba yung diskarte. Yung iba nag-ice coffee.
5: Yun, no. Oh.
6: Kasi ang habol mo naman dyan yung content.
5: Mm-hmm.
6: Oo, kasi minsan talagang yung ibang kababayan, mga katropa natin, eh, baliwala sa kanilang init.
5: Oo.
6: Eh, Pilipino ba naman eh?
5: Mm-hmm.
6: Sabi nga ng isang vlogger na taga ibang bansa eh, yung foreigner,
5: mm-hmm.
6: dito lang daw siya nakakita sa Pilipinas ng ano, yung pagkakape talagang walang pinipiling oras.
5: Walang pinipiling panahon.
6: Walang pinipiling mm-hmm. panahon. Basta makakape.
5: Mm-hmm. At syempre, pagkape ang pinag-uusapan, Dok. Ay mahalaga na tingnan natin kung ano yung nilalaman ng mga kape na iniinom natin. Ha? Sa mga kababayan natin dyan, subukan nyo po ang Santone Gold Coffee Mix. Ang Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay naglalaman po ng mga powerful herbs na makikita rin natin doon sa ating Santone Gold Herbal Capsule. Ha? Kung baga, nai-enjoy mo yung pag-inom ng kapsula, Dok,
6: mm-hmm.
5: sa pamamagitan ng pagkakape.
6: Tama. Kasi yung iba naman, iniisip nila, wala naman akong sakit.
5: Mm-hmm.
6: Kailangan ko lang talaga mag-enjoy.
5: Oo.
6: So habang nag-i-enjoy ka sa paghigop ng coffee, at least meron kang ano, nutritional benefit
5: mm-hmm.
6: na hindi mo makukuha sa ibang kape.
5: Oo. Ang gandaan sa Santone Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, meron po yan siyang collagen and glutathione. Fun fact mm-hmm. about glutathione, Dok, ha? Alam niyo ba na pag mainit ang panahon, lalo-lalo na pagka tayo po ano, ay na-expose sa ultraviolet rays, ang katawan po natin ay mas gumagamit ng mas maraming glutathione.
6: Tama.
5: Since ito ay humahad lang sa pagkontrol ng free radicals sa ating pangangatawan. Kasi pag mainit, Dok, ang free radicals, mas marami ang production nito sa pangangatawan natin. At saka yung pagsagap natin ng mga free radicals. Ano? Mas tumataas yan pagka mainit ang klima.
6: In fact, ang isa daw sa pinakamabilis magpatanda ay yung sikat ng araw.
5: Yan.
6: Oh. Oh, based on study, ha. Kaya pag dun ka sa mga lugar na nasa tropical, na masyadong mainit ang panahon, ang mga tao, ay mas matandang tingnan.
5: Mm-hmm.
6: O, kumpara mo doon sa mga ibang mga bansa na mayroong four seasons na kalimitan ay taglamig, mm-hmm. na hindi sila masyadong exposed sa init ng araw.
5: Ayan.
6: O, kaya ano yan, established facts yan na kapag tag-init, talagang kailangan natin na mas maraming depensa.
5: Mm-hmm. Isa na dyan, Dok, yung glutathione na makukuha natin sa atin pong Santone Gold Coffee Mix. Eh ano pa ba, Dok, ang ating pwedeng makuha na benepisyo sa glutathione? Bukod sa pagpapaganda ng atin pong kutis, kasi iba, primarily talaga alam nila na para sa balat lang yung glutathione.
6: Mm-hmm.
5: Pero sa mas malawak pa pala na pag-aaral, and mas marami pa palang saklaw ito na tinutulungan sa ating pangangatawan.
6: Actually, parang side benefit lang naman yung pagputi. Eh. Mm-hmm. Saka yung pagganda ng balat. Eh. Kumbaga, hindi naman talaga pampaputi ang glutathione.
5: Mm-hmm.
6: Oh, kumbaga, ang glutathione, eh, kadalasan na tinatawag nila itong master antioxidant.
5: Mm-hmm.
6: For good reason. Kasi ang trabaho ng glutathione, kumbaga sa ating katawan, protection talaga ito sa ating cells,
5: mm-hmm.
6: at suporta sa ating detoxification o pagtatanggal ng toxin at pag-maintain ng overall health ng isang tao. So ang tanong, ano nga yung glutathione? Ang glutathione ho, isang uri ng tripeptide. Ibig mm-hmm. sabihin, pag tripeptide, tatlong uri po ng amino acid ang nag-combine para makabuo ng isang itong glutathione.
5: Mm-hmm.
6: Itong glutamine, cysteine, and glycine. Yan yung tatlo.
5: Mm-hmm.
6: Bakit sa tripeptide? Ano? At pag nagsama-sama yan, makakabuo ka ng glutathione. So, mm-hmm. itong tatlong building blocks na to, ang siyang bumubuo ng bawat cellula ng ating katawan. Kumbaga sa lahat ng cells, meron ito.
5: Mm-hmm.
6: Kaya originally, in the body, ay meron talaga tayong glutathione. Ano? Pero habang ang although meron tayo sa katawan and the body can manufacture it, ang nangyayari kasi liver ang nagmamanufacture niyan eh. Majority of the glutathione in the body. Habang tumatanda ang tao, nagde-decline yung ability ng katawan to produce mm-hmm. glutathione. Maraming dahilan eh, aging, stress, poor nutrition, pollution. Siyempre pag marami kang ano, kung ang apoy napakalaki,
5: mm-hmm.
6: marami kang tubig na gagamitin. Parang ganon yung analogy nun. Oh, so, the body, due to aging, due to stress, maraming kalaban ang glutathione. So, kasama na dyan yung infection, yung mga sakit. So, ang production ng glutathione ng katawan, hindi na nagiging sapat kalaunan. Kaya ang nangyayari, mas mabilis mong nakikita yung epekto ng mga oxidation process ng ating katawan, mm-hmm. oxidative stress. Ngayon, ang tanong ng iba, ano ba talagang function ng glutathione mm-hmm. sa loob ng ating katawan? Limitado lang ba ito sa pagpapaganda ng balat?
5: Mm-hmm.
6: Ay, hindi po. Unang-una, antioxidant defense. Binanggit na natin kanina na yung free radicals na unstable molecules, nagda-damage yan ng ating mga cells.
5: Mm-hmm.
6: Kaya ang tawag nila doon oxidative stress, ano? Na link sa mga matitinding sakit gaya ng mabilis na pagtanda, cancer, mm-hmm. heart disease, at saka yung mga neurodegenerative disorders. So yung glutathione, ang trabaho niya, pag maraming free radicals, magdo-donate siya ng electron sa mga harmful molecules
5: mm-hmm.
6: na nagde-destabilize ng ating pong healthy cells. So, kung marami kang glutathione, marami kang something to donate to that mm-hmm. Unstable, harmful molecules.
5: Para hindi na sila magnakaw.
6: Yes, parang mm-hmm. parang lagi kong sinasabing analogy, parang mga zombie.
5: Mm-hmm.
6: Oh, nanonood tayo ng mga zombie movies, oh, di ba? Oh. Tapos may na-invento para mabalik sila para hindi na sila maging zombie.
5: Mm-hmm.
6: Kunwari lang, yun yung glutathione.
5: Mm-hmm.
6: So once na ang glutathione ay mag-donate ng molecule doon mm-hmm. sa unstable molecule, hindi na sila magiging destructive sa cells natin.
5: Mm-hmm.
6: Kumbaga yung mga pro-oxidant na yan, mga free radicals, marireverse sila.
5: Mm-hmm.
6: So yun ang trabaho talaga ng glutathione.
5: Mm-hmm.
6: So sa madaling salita, piniprevent niya yung pagkalat ng nakapagpapabilis ng pagkasira ng cell sa ating katawan. Pangalawa na importante na dapat ninyong bigyan pansin, ang glutathione is one of the best detox ng katawan natin.
5: Mm-hmm.
6: Isa yan sa role niya, kaya kapag ikaw ay nag-glutathione, yung atay mo mas nalilinis ng mabilis. Mm-hmm. Yung mga heavy metals, katulad ng mga contaminant like mercury, lead, natatanggal yan sa liver natin, sa system mm-hmm. natin. Pati yung mga environmental toxin na naiipon sa ating fat, kasama yan sa tinatanggal ng glutathione na dahan-dahan. Pati yung mga drugs and alcohol byproducts, mm-hmm. kasama yan. Kaya nga, marami tayong mga wellness doctor na nakikita to help alcoholic patient, nagbibigay sila ng high dose of glutathione.
5: Mm-hmm.
6: So may treatment silang ganon. So patunay na malaki ang posibilidad ng katawan na makapag-cleanse o detox using glutathione.
5: Mm-hmm.
6: O kaya nga popular ito dun sa mga gustong hindi tatanda ng mabilis.
5: Oo. Oo.
6: 'Di ba? Mga celebrity na ang celebrity kasi puyatan, sobrang yung stress nila, stress yung buhay. So they often use glutathione, okay? And another thing, ang glutathione is kilala bilang optimal immune protection na nakakatulong sa ating immune system para mas maging malakas sila. Nai-enhance kasi niya yung activity na ating white blood cell based on study, nare-regulate yung inflammation at tumutulong para mas maging effective yung paglaban ng immune system natin sa mga infection. So ibig sabihin, pag mababa ang glutathione level ng katawan mo, pwede kang mas madaling tamaan ng mga infection.
5: Mm-hmm.
6: Given na yung function ng cellular repair and DNA protection, na tumutulong itong glutathione to repair and regenerate yung DNA ng cells natin kapag nagkaka-problema. Kaya, kumbaga yung mga causes of cancer, kasi ang causes of cancer is abnormal cell growth because mm-hmm. of corruption of the DNA ng cells. Na instead na mag-produce ka ng healthy cell,
5: mm-hmm.
6: yung cancer cell, nagpo-produce siya ng corrupted rogue cell
5: niya.
6: Ng katawan. Oh. Yes, so. And another purpose of glutathione is tulungan yung balat na ma-prevent din yung pigmentation.
5: Mm-hmm.
6: O, kasi yung glutathione, ang trabaho niya is ini-influence niya yung healthy tone ng ating skin. Hindi ibig sabihin pampaputi.
5: Mm-hmm.
6: Kasi hindi niya tinatanggal yung melanin. Eh. Kumbaga, ang ginagawa lang niya is nire-regulate niya yung hindi normal na production of melanin in the skin.
5: Mm-hmm.
6: Kasi ganito yan. Bakit pag ikaw ay nasa isang tropical country, like tag-init, kahit hindi ka masyado nagbibilad sa init, nangingitim ka.
5: Tama daw ko.
6: Kasi assuming the body is automatic,
5: mm-hmm.
6: pag alam ng katawan ng brain mo na masyadong mainit ang panahon, mm-hmm. it will automatically produce melanin. Parang proactive siya eh.
5: Mm-hmm.
6: Para proteksyonan yung balat mo against...
5: Kumbaga automatic response ng katawan mo yun.
6: Oo, kaya nga yung iba naligo sila sa dagat.
5: Mm-hmm.
6: Hindi naman sila masyado nagbilad, pero parang nangitim sila.
5: Tama daw ko.
6: Kasi ang katawan automatic. Kaya yung ibang mga nagpapaputi, talagang hindi na sila nag-i-expose sa init.
5: Mm-hmm.
6: Kahit konti.
5: Mm-hmm.
6: O kasi nga, the body is automatic. It will produce. Kaya yung nangingitim, di ka naman nagka-sunburn, pero nangitim ka, di ba?
5: Tama daw ko.
6: Because that's automatic. So, ang ginagawa ng liver, nire-regulate niya yung normal response ng katawan. Kumbaga, pag matagal kang nagtitake ng ano ng glutathione, automatic nagiging fair yung skin mo. Nagiging mas lighter, mm-hmm. yung mga darker pigments ng skin natin na re-regulate ng tama. Mm-hmm. Kasi marami naman tayo mga kababayan, hindi naman talaga maitim dapat eh. Kaya lang umiitim sila because of the environment.
5: Exposure.
6: Ibinabalik lang yung normal mm-hmm. na tone ng skin natin. Actually, meron akong kaibigan na ano, nakilala na Nigerian. Mm-hmm. Nag-glutathione sila, mm-hmm. hindi para pumuti, mm-hmm. para maging fair and ang tawag nila doon is maging maganda yung tone ng kanilang skin. Mm-hmm. Sabi ko nga, you know, in the Philippines, if you take glutathione, it means you want to be whiter. No, in our country, it's mm-hmm. not. It's detox, it's something like that. Sabi mm-hmm. nga ganun. Kaya ito ay hindi lang kung hindi ka pumuputi sa glutathione, mm-hmm. meaning pero gumaganda yung skin mo. Mm. Meaning, hindi ka naman talaga maputing likas. So, di ba? Kaya nga yung challenge. O kung talaga napapaputi ang gluta tayo, edi yung mga, ano, mga black Americans, yung mga, di sana nagputi, ano yan.
5: Tama.
6: Hindi nga yun yung purpose niya, linawin natin. Okay? So, another benefits of glutathione, it can help to slow down the aging process. Mm-hmm. Kasi nga, mataas yung protection ng cells mo eh. Kumbaga, yung cells mo susunod sa normal process na mamamatay siya sa tamang panahon. Mm-hmm. Yun yung ano niya. Liver health, protection, brain function enhancement. Kaya pag daw ang kinakain natin is more on foods that are rich in glutathione. Kasi mm-hmm. ang glutathione, marami rin pagkain na meron yan.
5: Tama daw ko.
6: Diba? So nagiging mas ano tayo, even yung metabolic function. Diba marami may problema na hindi sila makadigest masyado ng taba. So mm-hmm. tumataba sila, nagkakapati liver sila. Yung may mga diabetes. Mm-hmm. Actually, I know some friend na integrative doctors who use glutathione for diabetic patient. Kasi mm-hmm. according to their explanation, ang glutathione, pag ginamit mo, matutulungan niya yung stability ng blood sugar mo. Mm-hmm. Kasi ina-accelerate niya yung work ng liver to balance your sugar. Kasi hindi lang naman yung pancreas ang ano eh, responsible. So ibig sabihin, if you have enough glutathione in your body, it can also help you balance your sugar level. Mm-hmm. Yun ang kagandahan.
5: Kasi yung liver natin, meron yung ano eh, yung tinatawag na GTF.
6: Mm-hmm.
5: O yan ang nagpo-produce niya, yung liver area, yung glucose tolerance factor natin.
6: Mm-hmm. So, ang tanong, paano po kukulang ako sa glutathione? Mm-hmm. Ano mangyayari sa akin? Ako, hindi ako concerned doon sa iitim ka eh. Mm. Oo, hindi naman nakakamatay yun eh. pagkulang tayo sa ano, sa glutathione, mm-hmm. pwede kang magkaroon ng high oxidative stress.
5: Mm-hmm.
6: Lagi kang pagod, lagi kang haggard, hihina yung immune system mm-hmm. mo, ang pakiramdam mo, lagi kang parang nanlalata. Tapos yung risk mo sa development ng chronic disease like heart disease, mm-hmm. diabetes, cancer, yung mga nerve problem, mas mataas. Oo. Ngayon, ganun din daw yung ano, yung ang katawan mo, hindi ka makakapaglabas ng enough toxins mm-hmm. dahil main work at isa sa inaasahan ng katawan natin ang glutathione to detoxify. Ngayon, ano reason bakit naman tayo ay bumabagsak ang glutathione
5: bakit
6: sa katawan?
5: No. Mm-hmm.
6: O yun ah, yung pagkain mo kulang sa glutathione, that will reinforce our own production of glutathione.
5: Mm-hmm.
6: Saka alam mo ba na ang glutathione kinukuha din ng katawan yung production niya sa mga proteins na kinakain natin. Mm-hmm. Ay kung kulang ka sa source, edi walang gagawin ng katawan mo. Then yung chronic stress, pagtanda, mm-hmm. mga toxins, pag overwhelm tayo ng toxins, kulang tayo sa tulog. Diba? Yun yung mga ano, yun yung mga nagpapabagsak.
5: Mm-hmm. ng level niya sa katawan natin.
6: Oo. Ngayon, ang good news, kailangan daw natin mag-focus sa mga pagkain na kilala bilang nagbibigay sa atin ng support sa ating glutathione mm-hmm. production. Yung mga pagkain na mamayaman sa sulfur, mm-hmm. sulfur rich, katulad ng bawang.
5: Yan.
6: Ay, yung garlic, meron tayo sa Santon Plus Gold, extract pa. Sibuyas,
5: mm-hmm.
6: o broccoli, cauliflower, cabbage. Commonly, yung mga mapuputi, alam mo yung mga mapuputing mm-hmm. gulay, prutas, ano. Mayaman sa sulfur daw yon na nag-i-enhance ng glutathione production ng katawan. High protein foods, okay? Sa mga hindi vegetarian, syempre, common sources nila, fish. Mm-hmm. egg. Sa mga vegetarian, pinaka the best source talaga yung mga beans, mm-hmm. yung mga nuts. Dahil yun ay may first class kind of protein na madaling i-handle ng ating katawan. Isa pa, vitamin C.
5: Mm-hmm. Yan.
6: Ang vitamin C, alam mo, importanteng trabaho. Kaya pala pinagsasama ang vitamin C at glutathione. Mm-hmm. Kasi yung vitamin C ang taga-recycle ng glutathione. Mm-hmm. Without enough vitamin C, yung glutathione natin can be damaged immediately. But if you have vitamin C, it can help recycle your glutathione. Nire-recycle din pala ang glutathione ng katawan.
5: Kumbaga, nagamit mo na yung glutathione, pagsapat yung recycled. Vitamin C, marirecycle pa at pwedeng gamitin ulit.
6: That's the work of the vitamin C. Kaya maliwanag talaga yan na yung combination nila, no? Kumbaga, taga ano siya eh, taga revitalize, taga revive, ano. Ganon din yung mga ano, healthy fats katulad po ng ano ng avocado, yan. Eh mayaman daw ito sa mga natural phytochemicals that can help boost the glutathione production in the body. Sa mga herbal naman, turmeric.
5: Yan.
6: Yan. Actually, turmeric is one of the best na herb na pwede mong gamitin for glutathione enhancement in the body. Kaya tayo, yung sa Santon Plus Gold pa lang, mayroon ka ng makukuha doon na extract. Ang ginawa pa ng Yes to Health, nilagay talaga doon sa coffee. Grabe naman ng Yes to Health eh. Tinodo na, no?
5: Inisa na lang.
6: Kasi yung glutathione, naniniwala tayo that one of the most needed, aside from vitamin C, ng katawan to help us na mas maganda yung ating kalusugan at talagang preventive yung approach natin. So, for conclusion, ang glutathione is one of the most important phytochemicals that we need to... Actually, hindi lang ito phytochemical because the body have it eh. So, phytochemicals or nutrients from plant, pag kinain natin, yung mga pagkain na yan, it can help revitalize more yung ating glutathione production. We have our own factory of glutathione in the body. Kaya lang, as we age, bumababa. Kaya marami ring function ang glutathione na nako-compromise as we age. Kaya makikita mo pag tumatanda ka na, nagdudugtong-dugtong na yung sakit eh.
5: Tama daw ko.
6: So, kaya ang ginawa ng Yes to Health, so to help those na wala naman silang extra budget to buy a glutathione supplement. Ang mahal kayo

0: Baga, mga katropa.
1: O yun po katropa ha, at ugaliin natin na alamin ang pangangailangan ng katawan gamit ang tamang nutrisyon dahil may sagot ang kalikasan kung ano yung pangangailangan ng sistema natin. Siyempre, tulong na rin po yung mga produkto ng Yes to Health na nandun. Yung mga kadalasan na mimiss natin ng mga nutrients sa ating regular diet. Dahilan na rin sa ating choices. Dahilan na rin sa minsan walang choice. kung buti kung may choices ka, ay ang problema yung iba, walang choice kasi walang budget. Kung ano meron dyan, yun lang yung napagtsatsagaan. So, isama po natin yan sa ating regular consumption.
0: Mga kababayan natin, ha? Gustong makakuha ng sapat na amount ng glutathione at ma-maintain o ma-retain ang normal level nito sa atin pong pangangatawan. Yung kasi yung mahalaga dok, ano? Hindi lang yung sources niya, kundi kung paano mo ito ma-maintain yung normal level sa inyong pong pangangatawan, ha? So, maraming pwedeng pagkunan niyan, maraming pwedeng mag-replenish niyan sa mga pagkain natin at ganoon rin sa atin pong inumin, ano? Na healthy coffee, ang atin pong Suntone Gold coffee mix na mapagkukunan po, ano, ng glutathione and collagen, mga kaibigan. The secret of health. Sa mga kababayan natin, ha, meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto makavail ng ating Suntone Gold Coffee Mix, available na po yan sa almost all drugstores and pharmacies near you, ha? Ganda rin sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Sa atin pong online platform, ano? Online shopping platform sa Shopee. Pwede kayo maka-avail din yan. At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede kayong maka-avail ang atin pong mga produkto. Yung ating Suntone Gold Coffee Mix and other products of Yes to Health. Ha? Hanapin lamang atin pong mga wellness center. Meron po tayo Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mabisitahan at mapuntahan. Pwede na rin kayo magpakonsulta dyan sa atin pong mga wellness clinic, ha? Sabihin nyo rin pagkakonsulta at pagkapacheck up, mga kaibigan. Okay? Sa iyo mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Bago po natin tugunan na iyo pong mga katanungan, atin pong muna ang pakinggan ang ilan sa natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Suntone Gold Live Testimony.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padriguiner ng Barangay Sumbo sa Coronio Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan na po kami nag-take ng Suntone Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Suntone Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil prove po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Suntone Plus Gold. Maraming salamat po.
2: Suntone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. Suntone Gold Coffee Mix.
4: Sir, ano pong pangalan natin?
5: Wilson Purunis Asoke.
4: Sir, ano pong comment sa kape namin?
5: Nice. Okay. Matagal ko na rin dito pero ngayon ko lang natikman.
4: So, first time mo ito matikman?
5: Yes.
4: So,
5: ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
4: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
5: Ito. So,
4: meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya healthy coffee deals nga sa sangkap ito na collagen nito.
5: Okay.
4: Masarap?
5: Hindi biro, masarap siya.
2: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Suntone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Suntone Vitamin C. Ang alkaline.

0: Vision X Plus Herbal Capsule ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, tiridyo at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulag. Vision X Plus Herbal Capsule ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Cellphone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga
7: Coffee Mix. Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na yung bibilhin?
8: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay mura na kape. Tapos herbal. Subok ko na po ito ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin yun na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas na ng mga uric acid saka yung sugar. Parang nagganggaan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
7: Sir, ano pong pala natin?
8: Eric po.
7: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Hello again sa ating mga taga-subaybay.
0: So, mga kababayan po natin ha, mga kaibigan natin dyan, mga katropa natin dyan, na gusto maka-avail ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Ultimate Trio, ating Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at Premium D3. Hanapin po ito sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyong pong lugar. Ganda rin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Sa mga healthy coffee natin na gusto nyo pong matikman, ayan, available din po yan mga kaibigan ha, sa ating pong mga authorized dealers. Ha? Pagtanong-tanong nyo lang po ang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health. Sa panahon natin ngayon na patindi ng patindi ang init ng panahon, marami dok ang tinatamaan ng karamdaman na asthma. Hinahapo, mabilis sumikip ang dibdib.
1: Oo.
0: Yung iba minsan na nahihimatay at hindi kinakaya yung tindi ng init ng panahon.
1: Oh, at hindi lang init pati yung, alam mo sa ano ngayon yung nangyayari ngayon sa Albay, ano? Mm-hmm. Yung pagputok ng mayon.
0: Mm-hmm.
1: Grabe din yung alikabok, ano?
0: Tama, dami
1: rin tinamaan ng mga asthma diyan. Mm-hmm. Lalo na kung meron ka ng respiratory problem, mm-hmm, kinakailangan mo talagang proteksyonan yung ano mo, yung paghinga mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi naranasan ko yan noon during noong panahon na diyan kami nakatira sa Tabaco.
0: Mm-hmm.
1: Inabutan ako ng ano ng pagputok ng pagbagsak ng asthma mismo, mm-hmm, sa paa mismo ng mayon,
0: mm-hmm,
1: driving from Digao to Tabaco City. Akala ko katapusan ko na, mm-hmm, noon eh, kasi makikita mo yung kalangitan
0: itim na itim,
1: pakaitim. Totoo yung experience, kaya ano, marami din talaga nagkaroon ng problema sa ano sa hapo eh,
0: mm-hmm,
1: tapos tag-init pa,
0: mm-hmm,
1: kaya kinakailangan talaga ano tayo, gawa natin ng paraan na hindi tayo ma-expose sa mga possible na nakaka-apekto sa baga natin.
0: Mm-hmm. Tama ha? Kaya uminom po ng Ultimate Trio natin. Nakakatulong po ito para sa pagpapalakas ng atin pong lungs area. No? Meron siyang mga lung tonic effect, Doc, sa atin pong pangatawan.
1: Mm-hmm.
0: At sabayan ng sapat na hydration ng atin pong pangatawan. Ha? Sapat na dami ng tubig plus yung mga antioxidants na nandyan, mga anti-inflammatory na makukuha sa atin pong mga produkto. Makakatulong yan ng malaki ha, sa pag-iingat ng atin pong respiratory tract. At siguro din, Doc, ay gumamit na din ng mga protection, ano? Like mga face mask if ever man. Mm-hmm. Tulad dyan, sa Bicol area, ano? Mag-face mask, ano? Para kahit pa paano hindi directly natin malalanghap yung mga, yun nga, yung binubuga ng mayon po dyan, mga kaibigan, ano? Plus alikabok pa, di ba, Doc? Pagka, umara na yan, kumbaga dumapo na sa ground, yung alikabok na mga produce nun, grabe din. Ano? So, gamit na tayo ng mga protection para dyan, and then, sapat talaga na hydration. Kasi, if ever man na ma-inhale natin yung mga particles na yun, if sapat yung moisture sa katawan po natin, hindi naman basta-basta makaka-apekto yun ng sa ating pong lungs area or sa ating respiratory area. Ano? Kumbaga, ma-flush out lang yun siya ng tubig, mga kaibigan. Ha? Ganyan kahalaga yung hydration plus yung mga supplementation na pwede po ninyong ma-take, mga katropa. Okay? So yung mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Doc, meron ng tanong dito. Di po nawawala, Doc, ang sakit ng kanang balikat ko. Ano po kaya ang dapat kong gamitin o gamot para dito? Salamat po.
1: Shoulder pain, commonly, dapat pa-check mo kung mataas ang uric acid mo, ano?
0: Mm-hmm.
1: O kaya baka mayroong kang frozen shoulder.
0: Mm-hmm. Yan,
1: yan mga common. Eh. Kasi yung common reason bakit may shoulder pain ka, pwedeng muscle strain. Especially kung masyado kang masipag.
0: Mm-hmm.
1: O kasi pag overuse yung muscle natin, especially yung iba, kung ang trabaho ninyo, laging yung ginagamit mo, involve yung balikat,
0: mm-hmm,
1: hindi napapahinga ng tama, hindi nare-relax, pwede mag-pain. O pwede mga injury. Mm-hmm. Hindi nyo alam, may rotator cuff injury na pala kayo, kaya okay, laging sumasakit. Ano? At common, based on study talaga, kadalasan daw na may shoulder pain ay frozen shoulder. Ang masasuggest ko sa inyo is mag-take tayo ng mga pagkain na mayaman sa collagen. Kasi yung collagen naman talaga ang general nutritional support sa ating mga kasukasuan. Aside from therapy, kasi the best din na magpapa-therapy ka. Kasi alam mo, may mga balikat na nagkakaroon na ng paninigas ng kalamnan na kailangan talagang i-therapy.
0: Tama.
1: Siguruhin mo lang na ang hahawak sa'yo, hindi ka mai-injury.
0: Yung expert dapat.
1: Yung expert,
0: ha?
1: At saka pinaka-the best, lisensyado.
0: Baka salip na mawala dok, madagdagan patuloy.
1: Ay, may mga gano'n, maraming mga viral na gano'n. Lalong na disgrasya, no? Mm-hmm. Kasi ina-assess ni Lene kung ano talaga yung problema nyo.
0: Yung may mga injury dyan, hindi yan basta-basta ginagalaw. Oo.
1: Pero sa ano, sa Yes to Health, pag may mga ganyang sitwasyon, aside from therapy, sinusuportahan dapat yan ang una, yung B-vitamins, mga B-complex. Kasi ang B-vitamins, nerve and muscle yan.
0: Yan, oo.
1: Yung collagen naman is build up ng muscle din para maging stable yung stability ng muscle. And also, sa kasukasuan, kung may mga issues ang kasukasuan natin. Vitamin C is very important kasi antioxidant ang vitamin C. Vitamin D3 important din sa mga mayroong muscle problem. Kasi ang vitamin D is nagpapacilitate sa absorption ng calcium. It's very important ang calcium sa movement ng muscle natin. Tapos, you can apply also yung hydrotherapy. Ang pinaka-the best sa mga masasakit na balikat, hot application talaga yung mga fomentation ng mga mainit na tuwalya or hot bag para makatulong doon sa better circulation ng area. Oo. Ngayon, makakatulong din yung pagpapahid ng mga like yung ating Santon Herbal Oil. Meron siyang mga aromatic oil, herbal extract na mayroong natural ability na makapag-suppress ng sobrang pananakit, cramps, tapos imamasahe mo ng dahan-dahan. So, malaking tulong din po yun. Pero general advice, pacheck kayo para malaman ano yung cost ko. Lalo na kung matagal mo nang tinitiis yung shoulder pain mo. Tapos, hindi natin alam, nagkakaroon na para tayo ng injury dun sa mismong critical na parte ng ating balikat. At least maagapan kung magpapa-check up kayo.
0: Yeah. Eto, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ba, paano po ba malalaman na nakakaranas ka ng anxiety? Ano po ba ang physical symptoms nito? Ako po kasi madaling mapagod, hingalin, at masasakit ang kalamnan at masakit ang kaliwang balikat. At hindi rin po nawawala yung phlegm ako. Parang puti lang, transparent. Nagpa-check up na din po ako, normal naman po. 1 year ko na rin po itong nararamdaman. Salamat po, from Batara sa Palawan.
1: Ayan, dami niyang problema. Oo. Pero ang unang tanong niya, paano niya malalaman na mayroon siya anxiety? Ayan.
0: So ano yung mga physical symptoms niya?
1: Una, emotional symptom. So, emotional, mental emotional symptom, yung hindi mo maiwasan yung constant worry, overthinking.
0: Yan.
1: Yan yung isang nakikita sa mga may anxiety, yung dami nilang pag-aalala sa buhay. Lahat na lang inalala nila, iniisip nila yung...
0: Pati yung problema ng iba.
1: Pati yung problema ng...
0: Masasama na.
1: Pag nag-check sila ng Facebook, nasisira yung mood nila. Ayan, yung feeling nila restless, parang always on edge. Yung kung feeling nyo lagi kayong parang hopeless, sign ho yan ng emotional side ng anxiety. Yung pagiging irritable, pag kayo may trabaho, hindi na kayo makakonsentrate ng maayos sa trabaho nyo. At laging takot sa something bad will happen. Yun yung parang daging negative yung thinking. Sa physical symptom ng anxiety, mabilis yung tibok ng puso. Parang may palpitation ka lagi. Lagi ka ninenervyos, ano? Yung iba, nagkaka-experience naman ng shortness of breath. Yung parang kinakapos sila ng paghinga.
0: Yeah, madalas yan pagka yung tinatawag nilang panic attack daw.
1: Oo, nagtatighten yung chest nila na parang ina-attack sila sa puso. Pinagpapawisan ng sobra. Yung iba nangangatal pa. Yung nagtitrembling, shaking. Tapos yung iba nakakaranas ng parang nahihilo. So yung physical symptom naman ng anxiety. So kung meron ka sa mga nabanggit ko, kahit mga dalawa o tatlo lang, meaning you are having anxiety. So kasi apektado na yung buhay mo pag may anxiety ka. Nahirapan ka matulog. Ang dami mong iniiwasan. Feeling mo ang lalala na sakit mo. May mga ganyan. Papunta ng punta sa doktor, pa-check up ng pa-check up, puro naman negative ang result. Pero feeling niya ang dami niyang sakit. Yung pala, kaya inire-refer sa psychiatrist Mayroon akong kaibigan na ganyan. Ang dami niyang nagagalit na siya sa doktor, nagagabi niya sa doktor. bakit hindi nyo makita yung sakit ko? Ako nakakaramdam. Puro negative yun. Alam mong ginawa, nirefer sa psychiatrist, nagalit lalo. Tingin nyo sa akin, baliw.
0: Lalo nagalit.
1: Kidding aside, actually, totoong nangyari yun sa kaibigan ko.
0: Oo.
1: Kaya ka nirefer sa psychiatrist kasi may mga symptom kasi, may mga, yung physical body na mismo, yung mga test, hindi naman kasi nagre-reflect talaga na may sakit ka eh. Ganun ang nangyayari pag may anxiety.
0: Oo.
1: Tapos, ang problema sa anxiety, pwedeng mapunta sa depression, which is mas mahirap. Pag clinical depression na. Oo, di ba? So, ano ang magagawa ng taong nakakaranas na parang nagkakaroon sila ng anxiety? So, nutritionally, maraming supplement ang pwede. Yung mga B-complex, folic acid for the brain. Marami yan eh, napipwede. So,
0: mga merong calmative effect.
1: Oo, yung mga nagbibigay sa ating nerve ng calmness and relaxation. Tapos, iiwasan nyo yung mga masyadong mataas yung stimulant.
0: Yan ang wag na wag nyong i-intake. Minsan kasi iba, Dok, pag hindi makatulog, iinuman ng mga kape pa, lalo.
1: Oo. Yung iba, nagtitake sila ng mga pampatulog. Help sometimes, pero pag naabuso, iba, gaya-gaya lang, hindi naman reseta ng doktor, umiinom ng sleeping pills para makatulog lang, iwasan nyo yun. Always consult a doctor kasi they know kung ano yung pinagdadaanan ninyo. So, mabibigyan kayo ng tamang advice. Yung mga physical symptom naman, like yung may mga pain kayo, pwede yan sa mga therapy, sa mga massage, yes, may mga relaxation. Acupuncture, nakakatulong yan. Kaya sa Yes to Health Clinic, kadalasan may nakikita tayong ganyan. Ang dami nila nararamdaman, pero kung titinan mo naman, marami siyang kwento eh. Mukhang ang dahilan eh, yung kanilang mga anxiety na nagre-reflect sa kanilang physical na discomfort. Kaya doon sa ating texter, kung kailangan nyo ng professional advice, you need to consult a doctor para makita. Kasi minsan nakala natin anxiety, pero hindi natin alam, sakit na pala. Diba? So, yun po yung masasabi ko dyan kasi mahirap ngang sabihin na ang tao ay may anxiety maliban merong consultation sa isang eksperto.
0: Tsaka mismo, Dok, yung tao na may anxiety, in denial talaga yan. Hindi mo yan basta-basta mapapaamin na, may anxiety nga ako. Hindi mo mapapaamin yan. Compared dun sa iba na meron talagang may high blood talaga, may diabetes talaga.
1: May definite na diagnosis kasi yun eh, pag may high blood diabetes
0: ka. Pag anxiety kasi, Dok, something mentally. Kinakailangan nga, yun nga, professional na gabay talaga dyan.
1: Yun. Pag mga emotional, pwedeng punta kayo sa psychologist. Pag psychiatrist na kasi clinical, parang yung may aspeto na may kinalaman na sa brain natin. Kasi ang utak natin, maraming mga, very complex ang brain. Very complicated yung nangyayari na yung mga brain chemicals, pag nagkagulo-gulo na yan, sometimes hindi mo maintindihan. Kaya di ba yung mga iba, galit na galit tayo pag may nakikita tayo na parang hindi maayos mag-isip. Hindi natin minsan nare-realize baka may something na nangyayari sa brain. Kaya we need to be concerned pag mga ganun. Lalo na pag pumapatak na sa mga clinical na problema. Kala natin nag-aarte lang, yung pala something wrong na. Maraming ganun ngayon, sa mga yung panahon. After the pandemic, based on study, dumami yung mga taong they're saying they have anxiety.
0: Ang nakapagpadagdag pa kasi niyan, demand ng society.
1: Yes.
0: Yun ang isa sa tapos syempre, yan, yung mga problema sa ating communities. At yung nangyari overall sa ating pong kapiligiran, nakakapagpadagdag yan ng stress sa natin, sa brain area natin.
1: Lalo na pag nagpo-post ka sa social media, nababash ka.
0: Nako.
1: nadadagdag pa yun.
0: Tapos puyat na puyat ka pa, kakabasa ng mga comments dyan, lalo na. So, kumbaga yung mental stability nawawala, Dok. Yung mental clarity. At kung puro stress na yung load ng brain area natin, wala na. Hindi na talaga, kumbaga yung electric currents ng brain area natin na super disturbed na siya. Hindi na nagiging maganda yung functions nito, mga kaibigan, ha. So kinakailangan something that will calm us. Kaya nga yung mga calmative na mga na mga nutrients kinakailangan natin, no? Mga B-vitamins. Saka Yes to Health Clinic natin, Doc. Mm-hmm. Meron tayong mga supplementation na pandagdag dyan, like St. John's Wort and mm-hmm. other supplementation, ano?
1: Saka may mga modalities tayo sa Yes to Health na nakakatulong sa physical symptoms,
0: mm-hmm.
1: yung mga discomforts mm-hmm. Due to this kind of problem.
0: Oh.
1: May mga program tayo na pwedeng gamitin. Kaya kung kayo ay nais ng wellness approach para sa ganyang problema, mm-hmm.
0: holistic approach din.
1: Pwede kayong pumunta sa Yes to Health para sa consultation.
0: Yan. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Doc, ano po kaya dapat kong itik? Madalas po akong sipunin. Nagsantong Plus Gold na rin po ako at Santon Vitamin C. At Santon Coffee Mix. Robert Casasola po ng Santiago City, Isabela. Salamat po, Doc.
1: O, ibig sabihin, kailangan mong palakasin ang immune system mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag madalas kang tamaan ng ubo sipon, actually, kaya nga ang ubo sipon tinawag na common cough and cold.
0: Common cold. Also.
1: Common. Mm-hmm. Walang immunity.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ibig sabihin, ang katawan natin is always pwede kang tamaan mm-hmm. ng mga ganyan. Kaya nga, since wala kang immunity dyan, ang katawan natin, kahit sino ka pa, pwede kang tamaan. Ang kailangan mong gawin na lang is patibayin yung depensa mo. Kasi kung tatamaan ka, ibig sabihin, madali kang gagaling.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pinakang pangunahing depensa dyan, makikita natin yung mga sustansya gaya ng vitamin C, mm-hmm. vitamin D, vitamin E, mga common na tinatawag na immune booster
0: mm-hmm.
1: na ating katawan. Tapos, kinakailangan din talaga na limitahan natin yung dahilan bakit humihina yung depensa.
0: Mm-hmm.
1: Yan kasi ang nagkakatalo, di ba? Iba, napuyat, mm-hmm. ilang araw. After, trangkaso na.
0: Tama,
1: Maraming ganun eh. Kasi nga, obviously na yung mga ganung activity ng pag-abuso sa katawan natin, sinasadya man o hindi, pwede talagang magbigay daan sa sakit kasi nga hihina yung depensa natin. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun lang naman po yun. And I think kailangan natin palakasin yung lungs natin. Yung mga lagi nagkakasipon, minsan meron din silang allergy
0: mm-hmm.
1: na kinakailangan nilang ma-address. So commonly, ang ginagamit natin, yung mga home remedies na yun, madalas kayo luya, o yung mga lemonade, hot lemonade, mm-hmm. take nyo in morning. Yung noong unang panahon, ang ginagawa nila sa lemon pati yung balat, sinasama nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung lemon, may balat yan eh. Yung balat, may oil. Tinatawag na lemonin, yung phytochemical. So, it can help yung masut yung lungs natin. Then, yung mga sibuyas, bawang, yan ang number one na booster ng lungs natin. Kung papansinin natin, pag kumakain ka ng sibuyas, parang nawawala yung irritation kapag mm-hmm. Kumakain ka ng mga sibuyas, mga bawang na ganyan. Mga natural antihistamine, natural antibiotic yung phytochemicals na meron siya. O kaya nga sa Santon Plus Gold, pag mga ganyan, advice talaga natin, araw-araw magtake ka ng one capsule 3 times a day, parang proactive na rin na pamamaraan.
0: Mm-hmm.
1: Parang depensa na rin yun habang hindi ka tinatamaan. At least meron kang itinetake na mga phytochemicals na pwede makaprevent ng infection. Kasi minsan, alba, isang magkakasama,
0: mm-hmm.
1: magkakasama lang naman sila, pero ang tinatamaan lang ng sipon at tubo, isa o dalawang bahagi ng pamilya,
0: mm-hmm.
1: Yung iba, ibig sabihin, kondisyon ang katawan nun.
0: Mm-hmm. Oo. Malakas.
1: Oo. Kaya, kaya depende yan kung ano yung ating kondisyon. Tatamaan ka talaga. Kasi lalo panahon ngayon, mainit.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, pag malamig ang panahon, prone ka sa sipon, mm-hmm. ubo. Pero kahit mainit ang panahon, prone ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Because yung changes of temperature nga, lahat yan nakakatulong sa pagpapabagsak ng depensa ng katawan natin.
0: Oo.
1: So, mapatag-init man o mapatag-lamig.
0: Mm-hmm. Yan. So, mga kababayan natin, hindi mawala-wala ang sipon, ubo. Iba, Dok. Buong taon, may sipon. Buong taon,
1: iba na
0: may ubo.
1: Commonly sa mga ganun, may allergy.
0: Mm-hmm.
1: Pag yung hindi mawala-wala, na every now and then meron, pacheck kayo. Pacheck kayo kasi commonly allergy yun.
0: Mm-hmm.
1: Rhinitis, sinusitis, or anything related sa upper respiratory allergy. Yun yung malamigang ka lang, bigla na lang barado na ilong mo.
0: Mm-hmm.
1: Mga ganun.
0: Pa-check up niyo po, mga katropa. Okay? At Doc, pahabol na katanungan. Doc, may high blood po ako at migraine. Matagal na rin po ito. Ano po ang dapat kong inumin na gamot? From Renaline.
1: Sa supplement ng Yes to Health, magandang i-maintain po yung Santon Plus Gold, vitamin C, saka yung premium D3. Yung tatlo na yon ang pinakamagandang daily supplement, lalo mm-hmm. na kung meron tayong hypertension o may issue tayo sa circulation. Kasi yun talaga yung purpose nun eh. Nung combination ng tatlo na yun. Then, pwede kayong mag-take din ng mga home remedies, yung mga nilalaga natin, mga herbal. Ang pinaka-the best for hypertension, yung mga tawag nila doon, sambong, tanglad, pandan. Yan, ang sarap na combination ng tanglad, tapos sinamahan mo ng pandan. Calmative yun. Especially kung may issue na rin tayo sa puso. Nagpapakalma ng daloy ng dugo yun. Ano? Then, pwede nyong isabay din yung mga turmeric. Ngayon, kung medyo nahihirapan kayo humanap ng mga lalagain, based sa sinasabi natin, eh pwede po kayong mag-tea. Gamit yung ready-made na ng Yes to Health, yung Santon Gold Herbal Tea. Mm-hmm. O, meron siyang turmeric, meron siyang cinnamon, na mga naka-design para sa metabolism natin. O, kaya pwede yun. Pwede rin yung home remedies na kayo maglalaga. Pero minsan kasi mga kababayan natin, busy-busy.
0: Mm-hmm. Yan na nga.
1: Eh, nahirapan sila na maghanap ng lalagain. So, naggumawa ang Yes to Health ng ready na.
0: Mm-hmm.
1: Mula sa mga extract ng mga halaman na binabanggit natin kanina. No? So, pinaka-importante sa hypertension kasi, well-hydrated ka, ang kinakain mo eh, hindi nakapagpapataas ng viscosity ng dugo, lalo yung mga fats, dapat bawasan. Tapos, kinakailangan talaga, yung kinakain mong prutas at gulay, protective sa yung blood vessel. Kasi yung ugat ng dinadaluyan ng dugo natin, pag humina din yan, pwedeng manigas yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So yung stiffness ng mga blood vessel, nagkukos din ng hypertension yun. At ang isa sa pinakamalakas magpatigas ng ating daluyan ng dugo, yung mga blood vessel, stress.
0: No.
1: Yun ang isa sa pinakamabilis. Ano? Kaya kahit wala ka naman talagang literal na hypertension, pag ikaw ay na-stress, pwede tumaas yung blood pressure mo.
0: Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Eh, hindi naman maiiwasan yung stress. Iwasan na lang natin kung alamin na lang natin kung paano i-handle yung stress. Ayan.
1: Saka mabawasan din yung stress kasi normal yan eh.
0: Oo.
1: May good and bad stress.
0: Mm-hmm.
1: Pero nasa sa atin how to handle
0: manage.
1: It. Pag-aralan daw natin yung maging positive thinker.
0: Mm-hmm. Yan. Optimistic.
1: Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Biblical. Na pag ikaw malungkot na nga sitwasyon, nilungkutan mo pa.
0: Mm-hmm. Lalo na.
1: Sabi, tumutuyo ng buto.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung masayang puso daw ay luna sa karamdaman.
0: Yeah.
1: Scientifically, it's proven na malaking advantage talaga sa kalusugan yung positive thinking and happiness, yung pagiging cheerful natin.
0: Mm-hmm. Okay, paano po mga kaibigan ako? Napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc.
1: Siyempre, salamat po sa mga katropa natin, mga kababayan nating taga-subaybay. Sana po ay nakapag-iwan tayo ng mga kabuluhang sikretong pangkalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog sa bawat bahagi na ating katawan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga katropa, mga kaibigan, hanggang sa muli. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Gano'n na rin sa lahat po ng tumatangkilik, ha? Ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa kanan po ni Doc Remy Lituoy, atin pong CEO. Ito po yung likaw, Doc Michelle Hinas, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lagi dalangin ng Panginoon Nawa ang siyang papagaling at magkapalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa Brotherhood

0: Kaklare sana.
1: Exciting.
2: Summer man nakatrupa.
1: Ang saya sa
3: summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines.
1: Katropa.
2: Ang inyong katropa.
1: Summer na. Katropa.
0: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
2: Abang na Exciting!
4: X-rated sa XFM. Ano,
5: ikaw na lang premium DJ para pud, para, ha?
4: Kung ako inyong i-premium, kisa na lang may matrabaho din. O sa man yung i-explain sa akong amo. Mapugo si Doc JJ agu-agu diri ron ko ako yung i-premio dili pwede. Oh, sige ka di man gitay untay mahimo ani. Mohatag ko og pahalipay Visayas Mindanao. Santong Plus Coffee Mix ha. Pwede naman ako na order ron through online, i-deliver lang nako sa inyo mga tagsa-tagsang panimalay. Di ba? Basta na amo sa Mindanao og napud sa Visayas. So, karong mga naminaw karon at tikig share din ha kay muli-li ko. Depende na nasa akong mood o pila kabuka kong patagaag Santon Plus Coffee Mix. Oo. Yung saying, walay kas, Gigi. Hala, pata na dato. Pagmadato ko. Isagid ka, box.
6: Hello sa imo hadiya bungod sa ito.
4: Kabalugid ko ani si Anthony Akla, Manila. Grabe po rin sa Anthony Akla. Uy, na may duha ka-account. Kabaw kong siya, good ka. Parehas sa sila o ka nang kabaw ko kay nani sila mga greetings na same sila script. Kaya daw sa may dimiyaw buhol. Maying hapon sa inyo, hadi mga katropa. Again, maying hapon sa tibuok. Visayas Mindanao XFM Stations. Nga naka-hook up karong panahuna. O, sa mga katropa nato diya sa bukid noon, init kayong panahon karon pero sure diyo kong bugno-bugno gamay. Sa itong mga katropa diya sa station sa XFM bukid noon, hello sa inyo ha din ha. May hapon sa inyo mga katropa. Diyapod karon sa may Agusan, sa may San Francisco, 91.3. Katropang Eric Amaro, wado ka kamatagan niya katropa. Murag na ako, ang gudugay na ibot guru to ba? Alright, mga katropa, susugdi na din ha, o, kay gamay ra ko makita nga nag-share, therefore, muna giyong gamay ra kong matagaan sa ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ah, unum pa man kabuok. Hello, DJ, share ko ni Long Hair Carlo og sa tanang sa warehouse sa Cebu Light Basak. Thank you, DJ. Hello sa inyo ha din ha, sa Cebu Light. Asa man banda ang Cebu Light? Oo, ha? Basta mo na to, before ko mabias kahanginan kay maminaw ta sa to ang ubang pahinumdum din he. Mali ninyo ha, inyong i-share, tanaw na ko kinsani. Kung dili ni mao, aw, undangon na to nitong pahalipay din. Ako na lang mo inaw sa Santon Plus Coffee. Ay, alam na ko natin kung ano na mga katropa at ang inyo taon-taon na nga itong X-rated drama sa pagkakaroon, tagaan sa itong oras ng panahon at itong pipila ka mga pahinomdom. Kung balik ta sa programang X-rated.
7: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako ning giinom matag-adlaw. Pibo jod ang Santon.

Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Nagpasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga products.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalaga ang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
4: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle.

sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1:45 in the afternoon, mga katropang oras, atun sa inyo sa produkto sa Yes to Health, ang Santone Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang Santone Plus Coffee Mix, doon ay mangustin, malunggay, soya powder, diya parang daan sa malunggay katropa, dagyan ang binipisyo niyo makuha. Tungod, doon na kini 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Kung sa kamahal sa prutas karong katropa, doon na tayo na substitute, pinaagi niya yung pag-consume na ito, sakto nga mga produkto. Labi na sa isgutan ng coffee, mga katropa. Ang Pinoy, coffee lover, mag-ita, dilitang buhigulay kape sa matag-adlaw. Masugod gina nga ito ang adlaw-adlaw sa pag-inom o kape mo. Nang make sure to choose the right partner on your daily routine. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, o mapalit kini sa mga nagkadiiyang butikan nationwide, mga katropa.

0: Good evening, katropa. Lingkuri na kay magsugod na ang X-Rated Drama.
1: Joel! Sakit kayang yung bakos. Ayaw ko ilat na sa hangas.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
1: Mauni ang putol sa imong kinatawo nga sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
3: Ayaw!
1: Ayaw!

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsu, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: hapon sa tanang tigpaminawan. Og sa mga wa nami now. Oh, ano pa ang pumunaminaw, sad?
1: Ayaw!
0: Visayas, Mindanao, sa tibuok istasyon sa XFM. Og madunga ni ining pagsibya sa programang X-Rated. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad. Karong adlawa. Kining usa ka babae nga taga Jensen. Sa gunson lagi ning letter sender gikag Jensen ay. Okay ra ba ang taga Jensen? Okay ning suwat tampo. Nga atong giuluhan. Og mama. Dear DGRC, palihog tagua ko sa pangalan. O tawag ako sa pangalan. Ngamina. 20 anyos na ko. O kining akong problema, DGRC, nga akong ipaambit karon kabahin kini sa kong inahan. O sa iyang pagtratara. Sa akong amahan o ina-ina. Pero aron din yung masabtan, no? Kaya di magini madag istorya. Mas masabtan magini og aduna ni usaka drama. Og ingon ni ini ko sa pagsugod ang akong sugilanon.

0: Ma.
1: Labihin na mga bedsheet. O gabol. Kumala ka nung adlaw, ha? Kay aron mauga na unyang hapon. Kay init man. Ha?
0: Ma. Pwede ugman lang nako laban, ma. Naglain magod akong lawas ron.
1: Dili! Labihin na karon. Nakasabot!

0: Maria, tulong ko silang tiyak, Maria. Una mo po yuk.
1: Nga no, naglikay ka din his mga trabahoon? Mamadto kasi mong tiyak?
0: Ha? Di man pa. Gusto lang yun ko at tulong sa nitiyak mo po yuk pa.
1: Ay, nalanta ng istorya ha. Naglikay gugas mga trabahoon din he. Di kumusugot nga mula kao kami na. Dili!
0: Pa! Magita ko din sa Facebook ug nang hire nga trabaho. Gusto na ko makatrabaho. Aron doon ako income.
2: Unsa man ron! Nasunog naman nung kanon! Ay!
0: Hala! Ang akong linungag nasunog!
3: Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma!

0: yun na looy ni mo. Pagmaltrato na imong inaina ba? Hasta ng imong amahan, no? Wasay ka looy ni mo.
1: Kunahibaw lang ko, kunahain doon ang akong mama ng Lili. Bubiyan lagi ko nila ni Papa. O gantuan na lang kong puyo ni Mama.
0: Ambot, asa na karon ng imong inahan? Wa naman gyoy balita niya, oy. Human siya mo biya kay nagkabuwag sa imong amahan. 4 anyos ka palang atong higayuna. Ay, ambot lang. Buhi pa baka tong imong inahan?

ipawalan nako ang nahimutangan sa kong edahan. Maluhoy ka. Gusto na kong makakita sa kong mama. Dayan ako nani. Gikapay na ko uban sa kong ina-ina o ni papa. Maluoy ka. Buhi pa unta si mama. Huwag mahibaw anak ko ngayang naimutangan ka ron. Maluoy ka, Ginoo.

0: Gisagpa ko ni mo.
1: Ilasa ni mo sa? Nag-uyab-uyab na ka? Kaysa binaghatag ni mo ang pagtugot na mag-uyab-uyab ka? Tumaan!
2: Usay ni tabo?
1: Oh, maigi naabot ka na. Gikan sa trabaho, Big. Imong anak ay nag-uyab-uyab na!
2: Usa! Tinood ba, Mina? Ha? Tinood
0: ba? Pa, sakit ako buhok pa!
2: Tinood ba? Kisa! Kisa ang imuyab! Kisa!

0: Kak bawa ke lagu doktor.
1: Ha? Apa? Nano man? Usi problema?
0: Pabawagan mong kutyan ni Papa. Mang babawag lang usa ta. O, ihog lang na to call off ta. Mintras dili pa nila madawat yung maguyab-uyab ko.
1: Mina, legal age naman ka. Mina, legal age naman ka. Nga mag-agad pa man kanila.
0: Nabunog lang ko kung magtuman ko sa kung gusto.

0: kita paman ka. Nanami anay makas amo. Di ba gisultian na tika nga di ka mapakita?
1: Kuyog na ko. Magtaban ta.
0: Unsa?
1: Oo. Mabuyat na din eh. Ako'y buhit ni mo. Sige na. Biya aning imperno ni mong kahimtang.
0: Teresa.
1: Hawasun ta ka. Dinhisay mo na yung tangan.
2: Mila!
0: Si Papa o si Mama?
2: Mila! Mila!

Nabunog ni sab ko ni Papa ug Mama Lisa DJ Chinita. Bukod kay naaktuhan man gid dila. Nga nakigsulti ko ni Tirso. Gikapoy na gid ko sa akong kahimtang DJ RC. Gusto na kong muling kawas pero galibog ko kung unsaon. Asa ko magsugod. Unsaon ako nga makapadayon ko sa akong kinabuhi. Adun ako'y mga pangutana, DJ RC, o ginaot ko nga matubag kininimo. Labi na si mo mga suking tipa minaw nga naakaroon na, nga nagpaminaw piragi sa radyo. Sa tinuod lang, nahadlok sab ko nga maabot sa punto nga mahibalaan nila nga gipadako ning ako ang kahimtang sa radyo. O gumbasi na pod nga dili lang kulata ang akong makuha, DJ RC. Una nga pangutana na ako sa imuha, DJ Chinita. Angay pa ba nga mapabilin ko ni Papa o gantuso na lang? Ang pagtratar nila din hinako. Yung pagganit nila, amahan daw na ako ang akong biyaan. Bali-balihon man daw ang kalibutan, Papa ko gihapon daw siya. Ako mga kaparentihan, mahadlok nga manghilabot sa ako ang sitwasyon. Kaya pasig sila dahil rumbuhon sa akong amahan. Ikaduha, DJ RC. Angay pa ba nga dawato na ako ang offer? Dinhi ni Tirso na ako. Makigtaban, aron malayo ko nila Papa. Ikatulo, asa man gid na ako pangitaon si Mama? Unsaon man ako pagkahibaw kung buhi pa ba gid siya? Palihugin taon. Lamdagi akong hunahuna, DJ Chinita. Andam kong mudawat sa bisan unsa. Inyong magtatampo, Mina.

0: in the afternoon. That was Restless Heart. When she cries. When she cries. Ang hilak-hilak ng gusto si Kuan Good, si Mina Good. Sa mga niingon nga ka nung kasakit sad po atong iyang kaagi DGRC, okay? Well, yeah. In reality, tanan-tana ay klase-klaseng mga hakit sa kinabuhi. Sama na ni Mina. Dili man gina to may balaan kung unsa gay story sa matag-usa nato, unsa kinabuhi nato suluyo sa atong mga tamis nga mga ngisi. Ana. Sama ni Mina, wata kay bao di ay sa ubang tao pananaw okay ra si Mina. Ana din yung mga nag-advise day Mina. Shout out di ay sa Visayas Mindanao. Sabi na sa 98.5 XFM Kanlaon. 101.7 XFM Bukidnon. Nga maabot ang atong pagsibya diha sa may San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, Valencia. And of course, shout out po sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. 99.5 XFM Zamboanga. 102.1 XFM Cotabato. 99.1 XFM Mati. Minuto yung dagad ang Mati ay. 89.5 XFM Pagadian. 97.9 Davao Katropa Digital. 107.1 Tagum XFM. Oh, samtang naglantaw pa ko diri o gi-check pa na ko diri kinsa ni mga nag-share din ni. Pero kung gi-share niyo nga naka-private inyong account, ay mo pag-expect ha, mapilian mo kay digin ako na makita. Ala! Sabi ko nga, Gitchi, kung mag-share DJ, i-make sure nga nakapublic. Anyways, kung i-share, balik ko na kuha. I-make sure ninyo ha, kahit niabot nag-unsi ka buok ang nag-share. Pero tulo ra ako makitaan kahit tanang nag-share, naka-friends lang. Unsaan mo na ako napagli-li ron. Ako'y nakitaan din ni, oh, sao man na ron. Calderon, di na siya angay magpabili. Mangita sa trabaho o magpalayo na o pangitaon na iyang mama. Oh, dali na ka ito mga tambag, automatic. Kaya si Eduardo Tabasa, nagpatambag ko niya, muingong ka diriglami on, jug ka, naunsa naman taon mo eh. Narciso Sardalia, DJ, kagwapa pa ni mo? Ay, buyak! Good afternoon, DJ Reyna Chinita, watching from Capitol Site. Hello sa inyo, sa Capitol Site. Salamat sa pagpaminaw. Sa may matambag sa taga Capitol Site. Sa may buhato ni Mina. Walo po na lang ba niya yung ginikanan? Trust lang. Aduna tay tawag sa Pickles Linya maing hapon. Kinsa man ni Dayun?
1: Hello. Belated happy birthday, DJ Reyna Chinita.
0: Aww, thank you. Kaming kumari ni Doc Gigi, oy. Kumari ni Doc Gigi nga taga Dalagit. Grabe ka gwapa. Ayun ni Miss M, oy. Kumusta man ang imuhang weekend, Miss M, so far?
1: Okay lang.
0: Na may kagtingog ko, virgin. Kagtingog akong kumaring yun.
1: Virgin, pamanggit ko.
0: Ala, dili ipanabi. Kamagka-entere si Doc JJ.
1: Dili ipanabi. Kaya pa mo to si Edniel ako. Siya hindi nang pupaan na ito.
0: Ha? Dili mo to si Edniel?
1: Dili siya mo to.
0: O Edniel?
1: Ako ko nung edad imposible. Iman ko po saan na ito.
0: Ay, maunahan kang Doc JJ, Edniel. Kung mag-inanak ka. Samo kay ka-Edniel, ha? Anyway, nakadungog mangita sa ato X-rated karon.
1: Yes, nakadungog ko.
0: Kung sabi maingon ni mo kay Mina, isip ikaw, isa man dyan ka kaanak sab. Kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon, nga ginakulata man dahil siya sa iyang ina-ina o sa iyang amahan, okay, ambot ba ganing anong ginakulata sa siya? Unsa may angay niyang buhaton?
1: Ang una niyang pamutana, akong tubag-ana, Damok o Tagadi is WD. Naman na siya ay kuan din na makatapang ni mo.
0: Ah, barangay siya, patabang siya sa barangay.
1: Oh, sa barangay sa. Naman gunay kuan sa nana, human rights.
0: Oo.
1: Kanang damok yun.
0: Lahit man doon ginatalaan pagkagad sa human rights zone. Pagkakitaban
1: na lang itong ito. Ay,
0: ah, usap
1: kay hindi ka makahimong manita sa imong inahan kung ikaw lang usap kay babae, biya ka.
0: Oo, oh, tama po, tama. Correct. Hmm.
1: Lisod ka ayaw para niya, malisgrasya pa noon.
0: Correct.
1: Masmay pa o oh, damok ka patabang sa inyong barangay kapitan.
0: Mm-hmm.
1: Nga damok po GSWD.
0: Mm, salamat ka ayaw.
1: Ang maunay magkatabang ni mo.
0: Correct.
1: Pero kung ma-adlock ka, kay apasong nang ipagkula tao, napakipagtabang na lang mo.
0: Uban na lang.
1: Kaya rin makawas ni mo diya. Kaya kung magpabilin ka diya, wag ikay ugma.
0: Luoy, kaysa no, kulatado, gidya no. Kasuway ba ka nakulatahan?
1: Ako, anak, mangit ko sa pinangkan sa kumama, pinanak ka ng pagkadalaga, makusumama, pero pinanggam ako sa kong stepfather, giisip raman kong anak.
0: Wala makagipasakitan, isama sa iyo
1: sa question. Pero walang gig ko ihatag sa akong apuan, muna nagpabilin ko dere sa dalagit.
0: Mm, napakada sa dalagit, pero wag po ka namin yun, no?
1: Ako, mama, ito ang mamin yun sa badyan.
0: Ah, ay,
1: sa badyan. Ay, kung sa kumama, dahil na sa badyan, kadungog man yun, Ron. Sorry nga, naukat ang kagi, pero tinood man na.
0: Okay raman.
1: Pinangga ko sa akong stepfather.
0: O, oh, di pa naingong ko. Di ba na mapait kay everything in this world, adunay rason. Mabati man, umanindot, ang tanang butang, adunay purpose, o nganong nahita po.
1: Oh, ako, sir, nagpamita ko sa akong papa. Ang pagkaroon, mapadid ko kay bawang asa siya dapita.
0: Nya pila na
1: ko nakadumog ka na ako, nangita begid ko rin mo.
0: Hmm, kung asa man karon papa. Imong anak dire si Miss M. In town.
1: Miss M kon Melanie Rivaldi.
0: O sa
1: akin nangita. Pero kani nga pili daw nga Rivaldi sa ako aning mama sa kadaga.
0: Wala ka ba sa apilo sa imong papa?
1: Wala kay wala man sad motog kana kung mama.
0: Adi nya di ka tuganan.
1: Dili ko niya ito anak.
0: Feeling na ako kay dili siya gusto na, kaya nasakitan po siya. Mga takabaw sa mga istorya niya.
1: Wala lang ito, Mina.
0: Sigit!
1: Pangitag ba yung pagkatapan ni mo para makalamang pag-isabulid. Pero kung dili, pakitaban, aron makatuman ka sa pagpangita sa iyong inan. Ayaw, itang pangita tayo nga ikaw na usap. Okay, babae ka, niya masig, maliskrasya na noon. Oro to ako, di Jerry, nakairon na pag sila ay makasunod.
0: Ganahan sa kustambag ba? Hawa diya o makitaba na lang?
1: Awa, di ayo, sabi pabilin siya diha.
0: Sige day. Sige day, Mina ha. Paminaw, Miss M. Miss M pa imo. Miss M pa imo. Imo pa Miss M. Ano
1: ang paminaw ni Jurena?
0: Thank you, kaayo, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Grabe, gini makanag-agusan. Hello, may hapon! Kinsa man eh. Hinaya sa imong radyo, ay? Madungog na ko imong... Oh, hinaya sa imong radyo gamay. Hinay na. Hinay na. Kinsa man eh. Hinaya sa tikas linya, may hapon. Nawa siya, kagiginan ako ngayon. Ani, balik tawag. Ay, hinayin yung radyo, ay! Pahinayin ako radyo ninyo kay madungog mo guna ko niya. Sakit kaya sa dungog kaya mag-feedback mo siya. So, maluwi mo sa ako ang atutuli din yung mga malapos pika. Oo, angay niya niya DJ Butang niya o glanit. Alo, ay, grabe sa dungog. Hello? Okay, hello?
3: Hello,
0: kinsa mani? May hapon. Kinsa mani? Ana Aspikas Linya.
3: Linda Isla po from Cotabato.
0: Hello sa taga XFM Cotabato. May hapon sa inyo, Ma'am Zenaida. Sure ko nga nadungog ninyo ang atong X-rated karon. Sa sitwasyon ni Nina.
3: Opo, nadunggan po na ako.
0: Actually no, Ma'am Zenaida, dili man ingong dili gid ni daghang naay naka-experience ani aduna ko'y mga kahigalaan sad nga aduna sila childhood nga memories so sama ni ini nga nakulatahan sila sa ilahang ginikanan nakulatahan sila sa ilahang ama-ama o ina-ina o ilahang ginikanan mismo sa so, mga inaani ba nga sitwasyon o sa may angin buhaton isip usa ka anak
3: ako pud ana si Mina nga mangita kong trabaho, dili manangid kong tarong sa akong amahan nga manarbaho ko para makatabang ko sa ilaha ba. Unya, di na kumubarit. para maka kuan makaiwas ko sa kasakit.
0: So mohawa sa dito.
3: Mohawa na sang ko pero dili ko magingon nga mohawa ko kay dili man ang sugod kong mulayas ta.
0: Yes,
3: pero manangit ang tarong.
0: What if kung kumalangit siya niya di sa sugtan?
3: Mulayas ko, unya, magminyo na lang siya. Bukan na lang siya sa yung uyab. Kay klaro pa nga na yung makatabang sa yaha.
0: Wala gyapon tayo padulungan di ani, no? Wag tayo padulungan di
3: ani. Okay, kung ako ang naimutang sa yung lugar di sinita, maupod na akong buhaton. Kay, alam nga na, sige na ko gulatahon. Namadak pa nag-story ang uyab. Sa papa, gulatahon man ka.
0: Mao. Kasabot rasad ko. So, muna yung angin buhato niya?
3: Muna yung angin buhato ni Mina kay muna yung makatabang sa yaha, mangita siya ang trabaho kay bisag sa balay lang, makakita man na siya karong naamo.
0: Correct. Sige.
3: Makakabuutan lang siya.
0: So, it's either muhawa siya mangita ang trabaho or makitaban sa sisay mo at masing naman magtambag ni Miss M, no? Nabakay na ilahan, nabakay nakita nga tao nga
3: kaya
0: susama.
3: Kaya na ilahan na maging una yung ana di sinita nga. Mahupon na akong ginaingon sa ilaha bisag ang akong amiga nga pag ako pagtarong kay pero kung mga yun mong papa tagay pero ayaw na lang pag uli dito.
0: Di na lang siya mabalik.
3: Di na siya mabalik.
0: Alright, sige. Abi niyo, no?
3: Sinita, pwede ko mag-shout out sa akong mga kaila diyan sa
0: sure! Sito. Sige, go. Take your time, Miss Zenaida.
3: Binabati ko po ng magandang hapon sila Conrado Villaflor dyan sa Cebu City. Si Ana Lu. Karapin sila Mamti. Kanon din si Rohaina, si Elmo. Greetings kami from Zenaida Isla XFM Cotabato po. Saan po kayo? Salamat si DJ Chinita.
0: Sige, thank you po kaayo, Ms. Zenaida. Shoutout sa inyo, Hadia, sa Cotabato.
3: Hello po, Mamino, sa inyo, Hadia.
0: Salamat. Sa XFM Cotabato, diha siya may 102.1. Tama ba ko? Oh, po to.
2: X-rated.
4: X-FM.
2: X-FM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Send money abroad quickly and easily. With Elul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
10: Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Send money abroad quickly and easily. With Elul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Kaibo ko mulangoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
14: Kaklarek sana!
6: Exciting!
11: 89.1
0: Abang
6: na.
0: Kaklarek!
6: Exciting!
0: X-rated. I couldn't imagine myself. Lisod ang kinabuhi, yes? Dili sa kumuingon nga ni na ako sa sitwasyon nga ayahay kay lahi-lahi again lahi-lahi tag sitwasyon sa kinabuhi. Pero ang kaagi ni Mina, I don't think nga sayon lang na to siya i-address. Because after all, dili gyud siya sayon. Imagine nga ang unang tao nga ni dapat nimo o ni pasakit nimo, kundi ang una pag yung mga tao nga nagtuo ka nga mo ay unang mo protekta nimo. Nothing is more painful na you realize the first person who hurt you. The first person or people who will break your heart, who will disappoint you, isang taong imong gisaligan nga nagtuo kag mo ay mo protektar nimo. But after all, nasayop si Mina. It was his dad. It was iyang papa, iyang ina-ina. Ang unang nakapasakit niya. And that thing palang daan, magkaingong ka, the world is cruel. And evil people. I'm so sorry to use na evil, no? Marunog at kaysa. Kagkatumagibot na dili man yun maayo. Sugo man dito sa di maayo. DJ si Andrew na lang daw mabuhay anak niya kay wala siya absent karong si Manaha. Uy! Ayaw! Correct niya, DJ Andrew. Ay, si DJ Andrew. Ano, dili mo rin na-standard ron. Kusog, kahangto dili mo absent sa trabahoan mo na-standard. Sorry ko, DJ, sa mga lastimosa family sa Balancia, Alegria, Cebu. Hello sa inyo, ha? Ako, advice niya, DJ, first, makigistorya siya og taron sa iyang papa. At dili jud maminaw yung papa, aw muhawa siya. Ato siya sa iyang tiya og sultian niya yung tiya sa tanan. Ang problema lang, Francisco, kahibaw ang iyang pamilya, kahibaw ang iyang uyuan, iyaan, kung sa sitwasyon. Ang problema lang, dili sila ganahan, nga madamay. Kay kinilagi ang amahan. Dunay batasan nga. Dunay batasan nga, dito po sila rumbuhon sab sila. So, that's the problem. Angay niya, ana, DJ, butangi og butanga og lanit ang pagkaon sa ina-ina og amahan niya aron matuskig. Ayo, okay. Maapil sad mi ani mong gaba gyud ay ani mong kalaki. Dili sa taana ha. Mina ayo ko ana nga advice ni ko ana kay di na maayo. Great ko sa Barangay Lawaan, dumanhog watching Barangay Lawaan. Thanks DJ Reyna, thank you Angva. Good afternoon DJ Reyna. Hello po, good afternoon. Gikan kay Sarmiento. Hello, maing hapon DJ RC. Nagkahamis lagi ka og maayo. Lodi kay ka sa akong mga amigo diri, si Wawi og Jonex TV. Super daw kaayo ka. Nagkahamis malamang, di mata mahamis nga. Santhone Vitamin C. Of course. Og of course, uban na nato gamayin ko ay sabon. Di na siya angi magpabilin diya. Mangita siya og trabaho, magpalayo og pangitaon na yung mama. No? Well. Alas 2:32 na mga katropa. Oo, sa mga katropa nato din niya. Open pagyapo na tong linya ha. Pwede ta manawag sa mga laing-laing dapit sa XFM Bukidnon, Canlaon, XFM General Santos City, diya sa XFM Tagum City, Davao Oriental, Davao Katropa Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, o XFM San Francisco sa may Agusan del Sur. Pwede kayo manawag sa tong linya ha. No problem. Ako'y bahala sa inyo, ha? Okay, nahala mag-udron ni Mina og daghang suhestyon. After all, siya rin yung makadesisyon kung saon. But, lahir na mag-udron og daghang tao nga muhatog og idea kung sa may angay buhaton. Kaya wala na mong ikatambag, ako na yung matambag ron. Humanong ko ni programahan, eh. Para mahuman na tadili ron. Hello, DJ. Ang maayang buhaton, anak niya. Kung ako niya, iyang dili lang ayaw mo pagtambag og mga bayolinti oi ayaw ba dili ko basahon niya basta bayolinti ang mga tambag ha kamuno nagtambag ang tao niya sang na. Hello may hapon Ate Corner sa Picas Linya, kinsay pangalan
4: DGRC
0: da kaw ani la ini katropang James all the way from Samal Island. de ba. May hapon sa imo, diya katropang James. Kumusta init, diya karong panahon?
4: Murag, dili po talang bahin po sa Dabaw nga init yung may portion po dito sa Dabaw nga medyo nagka-konpot, nagkagumpot.
0: Ah, ako susama diri gyapon sa Cebu, amo po na ang sitwasyon. Ado na yung mga lugar nga mudagom kalit, niya ado na po yung lugar nga maulan o kalit, mura po batasan sa babae, di masabtan. Nadungog manggid nimo katropang James ang ato ang sugilanon, karo adlawa.
4: Actually, nakadungog ba sa katong pag-recap na nimo about kay Mina, no? Mina
0: mag- ah, okay, pag-recap. Okay, sige. Na, kung saan, mag-recap pa ba ta?
4: Kutiktahan niya ang anak. Mm-hmm. Paningkamutan gani niya ang matikitan. Gani, sa gibuhat po, sa kong part po, kinito sa gamay pa ko, gipaningkamutan gani niya, didigin patugtahan o blangaw, di matugunan o blamok.
0: Muskitan pa man gani.
4: Sa akong pagsabot na, namin niyo niya ang papag-usap, no?
0: Yes po. Muna, iyang ina-ina nga, kusupod mangulatan niya.
4: Kaling kaso nga, good, abe mong guli mo, DPRC, nabungog na ko aning klasiya sa kaso ba, sa mga ngunan na,
0: yes,
4: father or mother, may kusog kayong mudaog-daog.
0: Mm-hmm.
4: Para na ko, para solusyonan ang tanan na, isimbong na sa kuana, sa DSWD na. I-kwan po na ito na sa Republic Act 9262, di ba? Naman na, nakabutang mana sa women and children, di ba?
0: Yes, naana siya sa ato ang balaod. Actually, when it comes sa protection nato, natay Vowsy.
4: Mona, na, kung kining mga rentals po, kaya niya itong sender karon, kung nagkadungog mo po mo sa aning kagya sa iyong pagumangkon, ayaw mo panahal sa kahadlo. Kaya kung ang problema man go, kung hindi na ito hatagan ng solusyon, dili o dili ka na masulba no. Kung nga pag mamuaksyon, kung si Bako mapatay na nila na ka ng atong sender karon.
0: Mm-hmm.
4: Eh, doon na ba yung experience mo nga ni DRC nga way pakabana ang mga silingan nga bot sabton karon panahon na ang mga silingan kung doon na kayo makita nga dili maayos sa mga isig ka silingan.
0: Mm-hmm.
4: May authorize ka nga mo report sa asa na yung mga report sa autoridad pa o et cetera.
0: Mm-hmm.
4: Ang kahadlok kung ka na atong ipahari pirmi sa atong kaugalingon kung sa mood lang way kasulbaran yung mga krimen nga nagkuyanap sa karo din sa atong naso, di ba?
0: Yes. Maray tayo mag-tolerate.
4: Wala, dapat. Dili nga natin itolerate ang mga mali nga mga bagay. Kung sa'yo itong nakita na binag ka ng klaro na gid kayo nga brutal na gid, dapat hatag na itong sanksyon, hatag na itong aksyon. Para ang katong mga nabiktima, dili mahog sa injustisya ba? Di ba? O kanala siguro, Didi, sige, murag na
0: ito
4: ang buot pa nga nakapati ko. Bisag sa recap lang to, wala kiko, actually nakapamino sa drama, pero sa imong gisulti, murag isakitan ko ba? Kaya siyempre, pagunta nga sama nila nga, mubati po itong kasakit kung
0: pakita. Yes. And then, naaman kay anak mo, di ba?
4: Wala man hinoon, pero maskin pa kung wala kay anak, pero pagkangan nga, luna kay balatian.
0: Ikaw po, ikaw po isip po sa pod nga tao nga, gikan ka isip po sa pod ka anak. Makaingon sa kaka nga sakit pa paminawon nga naadu na day sasama ni Mina nga naka-experience og susama ni ini. Sakit man pamalandungon.
4: Okay. Oh, kada na siguro ni DRC o bugete ko kapi birthday sa kung pagumangkon nga si Jason Blake, sing ika 5 years old. Lang, happy birthday. Good things kayo pa, ma, tito.
0: Mm-hmm. Wala to, wala nila ipag-greetings?
4: Ah, wala na.
0: Mga silingan niya.
4: Nakita na lang natin karon. May hapon to taran.
0: And yes, may hapon. Salamat kay katropang James all the way from Samal. Katropa mo, exciting. O, diba?
4: Exciting.
0: Kana. Maabot kita o ka ng Samal Island. Kanang Samal, nindot ka ng lugar diya sa Davao. Isa ginasa ko ang mga, kung ikaw taga Mindanao kanya, side ka sa Cotabato, North Cotabato, or somewhere in Davao. isa kung diri sa tua ang naay mga daan ng mga dagat sa padugan ng tuka uga ng Alcoy na idagat din ha. Halos padong nito man ay mga dagat. Dito sa amo ang samal na ang pinakamuraga sikat pag-abot sa dagat-dagat. Oh, number one go-to place na sa mga field trip. Alas 2:39 na sa kahapunoy. Balik ko na ako mga katropa ha. Sa mga naalin ha, nag-share sa ato ang Facebook Live. Nakita ko diri og 14 na kataw nga nag-share. Apain, isa, duha, tulo, upat. Isa, duha, tulo, upat, lima. Aray, maliday. Isa, duha, tulo, upat, lima. Lima ba? Hindi ko kumumuhi. Ay, upat rin. Uy, naman recommend naman niya. Upat kabok ako nakitaan. Dari sa page sa XFM. But pasabot ani ka, tropa. Ana, ang inyohang mga gipang-share diha. Di abot tag-unsi kabok. Ang problema, ang inyong gishare, naka, kamuray makabalong. Oo, kanang tawag ani, naka private ang inyong mga account. Or it's either naka, kuana. Naka-friends of friends lang. Munang, samtang wala pa na akong i-check, wala pa na-finalize akong mga tagaan din before ma-delete ang live. I suggest nga, inyuhan ang ibutang sa public ang inyong gishare. Tapos dos ko rin ito mga katropa, ha? Balik ko rin taod-taod para sa ako ang, akong ikahatag po ng suwisyon. Dili man advices apan suwisyon lamang. Dito ka, nga to kang Nina. Here's Rhea Speedwagon. Can't fight this feeling anymore. O, can't fight this feeling. Ilang gyapon sa programang X-Rated.

0: Sakit man yung nanaon, nga muna yung tao nga makapanagit na to. Nga to ang ginikanan, nga itong yun na nga mo'y mo protektar na to. Dili man sa kanunay nga madungga na to ang susama nga istorya sama ni Mina. Talagsaon sa uban, apan adunay pipila, susama niya. Nga nakahiagom susama ni ini. A serious note sa imuha day Mina. Ulahin na ako hisgutan ang bahin kay Tirso, no? Sa pagkakaroon sa agyod, ako'y laing mahatag sa imuha. Kani o sa kasisyon lamang, siguro agyod ang imuhang safety. Anaa ka sa peligro, nililuwas ka sitwasyon. Sama nina, adunay physical nga mga involvement. Nanay physical abuse, ginadapatan ka. Pwede kay kamangayo o tabang sa mga otoridad kay kundi makatabang ang imong parente tungod sa kahadlok, pwede ka mo duol sa otoridad. Anak ka sa husto nga edad, kaya na nimo mutingog against ni ana. Kung ikaw andam o desidido ka nga ilaban ang imong katungod, I would suggest nga moagitan ni ini aron maay mo suporta nimo. Sama mo doon ka sa mga barangay officials para sama niyong pagpa-blatter. Kundi madala, ano naman kay pamaagi ka tropang Mina ang sasamay ni ini mo? Agi ka sa pa-blatter? Kung mausap pag yun ang panghitabo, pwede na ka mo doon sa police station. Sa DSWD? Ano na po'y balaod sama sa Republic Act 7610? Tawag na to nga the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa kabalaod sa Pilipinas, enacted niya itong June 17, 1992. Ang ginacover ani, ang ginatawag na itong child abuse, child labor, child prostitution, and discrimination, which is involved na din sa imuha. And then, kung adun na kay mga bunog sa mad, kinahanglan ka magpa-check aron sa medico-legal o kaninga ginatawag na itong med certification. Magpamatuod nga, yes, ginadapatan ka nila. Sa kaninga mo documents para sa imong mga injuries. Huwag aran po at matambalan ka, huwag mahibalan ito kung sabay na itabok. Kasi sobrang papangulata din hawa, takabaho adun na yung mga internal damages. Pwede kini mo i-report ang kaso dito sa Women and Children Protection Desk sa pulisa. Barangay Vauci Desk, anaapuntaana. Sa ligang nga pamaagi, Daymina, mao ka na imong unang buhaton sa pagkakaroon. Matod pag yun sa Tirso, nga imuhang shooter, ang nanguyab ni mo karon nga. Tabangan ka daw niya nga mapalayo. Pwede ka na ni mubuhaton. Wala tikapugi o di po tikapugan. After all, unsa may among giingon din sa among programa, ikaw ragi makadesisyon, Ana Daymina. Bisan pa sa kapila nga higayon nga mutambag mi dinyo, after all, naasay mo ang pagtimbang-timbang. Para ni mo, kini si Tirso, wala takahibaw ha? Di sa pag-iingon tangan, dinidurupa si Tirso ni mo. We would never know your safety. Karon manggod sa imong experience, you have to prioritize your safety. Bisan asa ka mo ato hunahunaan, ay posibilidad nga mapasakitan ka, daog-daogon ka, adun na mo abuso nimo. Wala ko niingon nga dautan po si Tirso, but what a kaibaw. Kung feeling nimo ang protection ni Tirso makahatag nimo og safety, it's up to you. Kung namina man po si Tirso, karunod ko Tirso nga imo siyang panggaon. Masinyag ka ng, naman na siya kulata sa ginikanan, usban sa dimo. Ayaw ha, usok ay naisusama ni Ina. Kanimagod si Mina, manggod na tabunan na siya sa kahadlok kung unsa may tabo ka. Ngayang permi nakita, nga ginakulata siya sa iyang ama-ama, sa iyang ina-ina o iyang amahan. So normal lang nga bation siya nga pagmulakaw siya, mahadlok siya. Kung natinood na higugma na si Tirso nimo, ubanan ka na niya sa pagpanalipod niya nimo against sa imuhang amahan o imong ina-ina. Ang pag- pagpangita sa imong inahan sa pagkakaroon, dili sa nimo i-prioritize. Protection ni ang imong kaugalingon sa pagkakaroon. Lingkawasa sa kahimtang kung diin ka karoon, day nina. Ang pagpangita sa imong inahan, mahitabo ka na kung safe na ka. Fully safe na ka o dili ka na makahiagom sa susama ni ining pagpandapat. O nang sa karon, maulang ka na akong maingon sa imo, day nina, uwan ay lain pa. Sa imo at Tirso, kung nabinaw ka karoon, ang pingi ang kasing-kasing ni Mina. Kaya nakahiagom na siya o grabe kasakit. O kung unsa may desisyon ni Mina, hinaot ko nga imo siyang unungan o di mo siya pasagdan. Kini mong desisyon nga buhaton, day Mina, labi na kung musukol na gid ka para sa imong kaugalingon. Tagai o pag... gay og pagtagad ang pag-ampo kay aron magaidan pud ka. Anyway mga katropa, nakita na ko diri 22 kabok ang ato ang mga sharer dinhi, naa dinhi sila. Hangyo ko kadali Doc JJ, di sa madelete Doc JJ ha. Mong kuan ko demo dura ko unya kay ako sa tanawon dinhi. Mo message ko sa inyo ha din ha. Shout out ko do fiesta Gunting Barili, wala ko na hubog. Bawi jud susunod fiesta, hubog lang gihapon no. Sige, normal man na. Ba naman gani, bisag way pista, hubog man gani, kaya napakang pista, umsa man di ayo eh. Ayaw! Oh, char, kao din na nakashare na DJ Chi, nakapublic na, o, oh, diba, maayo? Nunez Chavez Nino, namati meron, diri.
1: XFM.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag

0: Suwayin ninyo inom o premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako perminti alerto pag premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Turbo.
3: Ang pakusog.
4: Turbo.
3: Ang pagdugay sa away.
4: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
5: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na buti ka diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Vision X Plus user atong paminawon.
13: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina,
14: sa pa-driver.
13: Kaniadto, lagi ko'y problema sa akong mata.
14: Kung magbasa akong newspaper,
13: di kayo nako maklaro ang litra.
14: Magluha-luha gud akong mata.
13: Halos idikit lang gud ako ang newspaper
14: sa akong mata para maklaro lang gud nako.
13: Dili lalim oy,
14: labi na ug mag-drive pug sakyanan.
13: Pero sukad lang nga
14: rekomend sa akong amigo
13: ang Vision X Plus.
14: Lami na kay akong paminsar.
13: Makataro na ko basa og newspaper
14: og karon pasa pud kaayo ko mo-reply.
13: Og chat-chat ko mga apo.
14: Ganahan pug ko mag-drive kay klaro naman gid akong pananaw.
13: Akong pasahero,
14: klaro ko kayong paa.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.

0: pareho. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug miligon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, pod. Excited.

0: FM 95.9
1: XFM. Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
0: XFM.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Magvision X Plus ka. Magvision X Plus ka. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kini dunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jules, sakit o kakoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliyon. Nakinong na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomendar na ko amin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: XFM.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
8: copy daw nga
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
9: kapoy yung kay pag-ulit.
8: Pag-testing ako,
9: tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
9: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
9: usa. Epektibo din yung
8: copy day.
9: Dining Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.

0: Gold.
1: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
4: Christmas tree ug lansang.
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting.
2: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
4: Exciting.

0: Hanap ka ba ng lasang Pinoy? Huwag nang magatubili. Tikman ang sarap na malinamnam hanggang buto dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, corner Camio Street, General Sara City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chiktoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.
1: Chignoy, chicken ng Pinoy.
2: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: XFM
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Ogsilhig katong nagdula ni gagmay pamisa akong manghol. Wala akong magdaho nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko ug no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi ug akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule ug wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
10: May adlaw, sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko nasakit, sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melani DI taga kanam.
9: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Samsung Plus Coffee Mix.
13: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kumain ng kape. 3-4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag nitukar ang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: XFM.
12: Santon Vitamin C.

0: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo

0: Gira jud kong kapulaw ug tuon unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM. XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: XFM
5: Premium Datery, ang bago!
6: Pirmi kong luya, moragway ko sa pirmi akong lawas. Daliiran mo po ang mga bukton. Kung pagdumar na akong Premium Datery, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kaayo, Premium Datery.
5: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turn nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba? Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
11: Exciting!
12: Kabalo ka nung, kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
13: Ha? Karun di pa?
12: Karun, dili na. Kaya na, CCTV.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: Bye. Inam na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng mag-Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
6: Exciting!
3: XFM. Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Soap.
9: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
8: Santon Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium D3. Ang bago.
10: Usa ko ka maestro dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero og premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka premium D3.
0: Maski pagkusog, maski pa-epektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
11: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.

0: kausap, ayon man nakatrupa. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na!
1: Katropa!
2: Kaklarex, Ana!
0: Exciting!
1: Exciting!

0: saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill na maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
2: Marvin Ibanez sa XFM Davao.
3: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pag may tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan.

0: Θα πλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: 89.1 Atong ginonggi su Kristo na gingon, gawas kong tao magpakatao pag-usa, dili kayo makakita sa kinariyan sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maungadlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao at pakaliya kaniya, nawala man niya tuloy. O kung saon

0: Sa makasapa, maayong gabi na usab kaninyong tanan mga kaigsunan. Og sa tanan usab nato nga mga katropa sa nagkalain-lain nga stasyonan sa XFM. Maayong gabi kaninyo. Sa ato usab, pasalamatan ang CEO sa mga stasyonan walay lain kundili si Doc Arimiletoy. Og si ang Vice President si Ma'am Olivainoy. Ingon man ang General Manager Edwin Garing. Og ang Station Manager Arnel Cortez. Og sa tanan usab ng mga technician sa nagkalain-lain nga estasyonan sa XFM sa Mindanao. Nga naka-hook up sa mao nga programa. Usa salamat sa inyo ha nga pagkamaabtikon. Og hilabi na gyud sa ato nga buutan din nga technician sa Tagum City. Kang brother Kinit. Og ingon man usab sa tanan nga nagasubaybay sa ato nga live karon. Ang pinakauna si Ate Mera taga-Fulot Bautista. Salamat sa imo nga pagpaminaw. Hello kuya, watching from Bisayan. Salamat sa inyo nga pagpaminaw, Igzon. Og ingon man kang brother Lito Magtod. Dinha sa 23, maayong gabi kanimo. Salamat sa imo nga pagpaminaw. Og ingon man usab nagasubaybay sa atong live karon gikan kang CJ Anedroda. Siya ang consultant mga kaigalaan sa Yes to Health. Usa kung dana mo'y mga gipangbati, pwede mo maadto sa ilahang buhatan. O Dunas Life Clinic mga kaigsunan din hang dapita dool sa palingke. O sa anda mo alagad ang ato ang doktor din ha, si CJ Anedroda. O gingon man usab kang Erwin Alibres, salamat sa imong pagpaminaw din hang dapita sa Kapatagan. Og sa uban pa nga nagapaminaw sa nagkalain-lain nga lugar nga maabot ning atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Ako mang hinaot kun asa man kamo karon na himutang. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas. Og ingon man usab sa tanan nga nagapaminaw dinhang dapita sa gawas sa nasod. Hilabi na din ha sa Australia, maayong gabi kaninyo din ha Escalera family. Ingon man ang atong listener din ang dapita sa USA. Agikan kang Cartagena, maayong gabi. Og sa tanan satanang membro sa SDARM. Agikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o sa tibuok kalibutan. Sa maayong gabi kaninyo igsoon. Sa karon mga kaigalaan, live ta karon din sa XFM 107.1 Tagum City. Sa duna tay kauban din si brother Marlon Buhol. Sa atangin ninyo mga kaigalaan, mauna ni ang mag-live nato din sa matag Merkules og Huwebes sa gabi. Alas 7 hangtod alas 7. Usa iyang kauban ni anak mga kaigalaan si brother Charlito Bumkak. So sila na ang magalay mga kaigalaan ni anang Merkules sa gabi o Huwebes sa gabi. Og ang Lunes, Martes, maugihapon ang magalay si brother Junard. Og ang Bernes og Sabado Domingo maugyapon si Ramil Escalera. Og mayong gabi usab sa ato ang nagapaminaw karon si Junard Iconar. Salamat sa imong pagpaminaw igsuon dinhang dapita sa Kibalang. Sa karon ana ang atong kauban si brother Marlon Buhol. Sa atong ihatag kaniya ang mga pagpanimbaya ngadto sa mga kaigsunan o sa iyahang mga kailausab.
1: Okay, so maayong gabi sa tanan mga kaigsunan, no? Dinhi sa dakbayan sa Tagum. Doon natin mga kaigsunan dinhi. Sila Doc Manasis Dumagit. So naadiha karon na himutang sa Maximo. So maayo nga pagpaminaw niyo diha Doc. No, uban sa iya usab nga mga anak, no sab ni Sister Muna, no, na dinhi sa Breeze, no, sa 9 East. Uban usab sa ihang mga alalay, no, nga kauban niya diya karon sa ilang panimalay. Huwag yung usab sa atong kaigsunan usab ni Sister Kuni na himutang karon sa Garciaville, no, may gabi diya, Sister. So, hinaut nga karon nag-tanaw usab, no, kamusta mong sa itong programa karon, no. Yung usab sa itong kaigsuon, akong ugangan, Brother Sister Rubino, no, na diya sinimutang sa Sinanguti Village 1. Huwag inusab sa La Brother Happy, Tagapulot, no, na diya sa Sinanguti 2. Inusab sa itong mga kaigsuna, no, sa uban usab nga dapit, sama sa kay Brother Oliver Romando sa Pagsabangan. Huwag inusab diya kay Brother and Sister Masangkay, no, na din sa Santol na himutang. May gabi diha ninyo, brother and sister. Inusab sa mga kaigsunan, no, sa Abiod. So, dili siguro na ko may sa isa, no, nga to ang mga kaigsunan diha, no. May gabi sa tanan. Inusab sa Laak, sa Mabuhay. No, may gabi sa mga Dumagit family, o Gruyo family. Inusab sa Formentera family. So, inusab, akong i-greet ang natusab ng kaigsunan sa Rakan nga bahin, no? Diya sa mga kaigsunan nato sa Napanlan Church o group, may gabi sa inyo tanan mga kaigsunan. So, kato lang, no? Atong ka-great.
0: Okay, dagang salamat, Brother Marlon Buhol. Sa sarga sa baybay sa atong live karon, gikan kang Colin Iskarsa, maayong gabi. O gingon man kang Aldrin Romo, maayong gabi eh, kani maigsoon. O kang Hedrian Suliano, salamat sa imong pagpaminaw. O gingon man kang Wille Robino de Binagracia, salamat sa inyong pagpaminaw din hanggapita sa studio. O kang Vincent King Dumagit. O gingon man kang Junard Ikunar, watching from Marilog District, Davao City. God bless sa atong programa, Pastor. Salamat sa imong pagpaminaw. Sa karon atong tagaan og panahon ang atong usa ka igsuon, si Brother Bubong Charlito Bungkak. Sa mao na ni ang kauban ni Brother Marlon, mga kaigalaan, sa pwede ninyo nga sundan ang matag live nila igsuon kada Miyerkules o Huwebes sa gabi.

0: precious akong dugo ni Buda. May pagkuhaon ni mo itong akong santon plus ko. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong santon plus coffee, ha?
1: Santon plus go. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako na si Bal, 40 anyos na, nagadapaw. Sugad na at 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyo, taga na mong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sulutin ako sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus.

0: kulda sa kabaker. Pasalamat kay kong dako sa Sista Faye. Kay kadam tukar ng sakit sa kungkaw. Katik ko dayon Sista Faye. Ay kung uban pang aping killer, wala epekto. Here din kayong Sista Faye.
1: Sista Faye, tanggal ang pain. Fast and safe Sista Faye. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika Self and Gold Coffee Mix.
2: Ako si Cez, akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng lumilus na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Self and Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ang stress.

Sambayan sa Katropa ng XFM. Good evening, everyone! Andito na naman tayo sa inyong harapan. Sige po.

0: Okay, sige po. Ayan po, 7:15. So today is Tuesday. Tuesday na talaga, kahapon. Monday pala yung kahapon. Oo naman, nakapabakit.
1: Sultan, vitamin C, the parang alkaline vitamin C.
2: Ako si James, usa ka accountancy student na po dyan sa mga matabang sa Sultan Vitamin C.
0: Lang po sa amin, sa akong pag-iskola,
2: sukad ni inom ko ay,
0: kung gusto nyo mag-viral sa extension, dyan po kayo sa Wispy.
2: Samot na sa pagsol, uban ka na mo mga lesyon.
0: Sa mga establishment
2: po sa kayo, napakasalamat ang Sultan Vitamin C.
1: Opo. Vitamin C, the alkaline vitamin C.
0: Malapit lang po yan siya, somewhere in DCP. Pero dito lang siya nasa.
1: Santon Plus Ayan Coffee
0: po,
1: Mix.
0: Ayan po, sa namang
3: pagpaglata. Ayan po, ayos sa akong lawas. Nagka-problema, jud ko, kung ang saan ko
0: ayan
3: pagniwang.
0: Ayan po, sa lahat po ng ano,
3: sa radyo, ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, kapatsagan na ako ang panugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud ka ayaw ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayan ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X-FM.
1: Exciting!
2: X-FM.
0: Oo, sa lahat, sa may mga lahing Dracula.
1: Opo, vitamin D3. Opo,
0: yung ganyan po yung mata, may tawag yung pahinas.
1: Premium D3.
4: Kada adlog yun ko nga nag-take o premium D3, sir. Kaya hindi ko ganahan ang makasakit. Labi na yun, kaya kung trabaho, nasa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 jud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa PCO o muri ka oil. Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkutbot ng balat, dala ng stress, falsapata at blessing duty. Samsung Plus Herbal Soap. So, healthy beauty sa abot kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
2: Vision X Plus.
0: Lagay mo lang yung eye cream, guys. 100%
5: adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. So, kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Kana kung gitomar, pero wala man siya epikto. Kung ano ang kayo gasto, istingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa nakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Serious? Opo, serious po. Adunay epektibong
0: ano, lagay mo lang yan sa dalom ng mata niyo po. Amo na sinangapaglagay na
2: yan.
0: Hindi mo siya kapag kuramuso mo na kuya mo kay nagigigil ka. So,
2: ang mga sakit sa mata.
0: Kunti ano lang, with touch naman nga, with ano,
2: pag sa beauty tips kasi talaga, handa mo bala ang maputi nga panit, kagmakinis nga kutis, samit, sang Santon Plus Herbal Soap.
0: Yung para ka lang ng touch ng puwet ng manok, ay hindi wala.
6: Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung mga
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar.
0: Plus, matagal po siyang maubo sa abot din ng isang taon pag tinitingnan nyo lang po. Pag ginagamit nyo po, aabot po siya ng 3 to 4 months.

4. Tama ba? May 4, kuya? Ay, 5. May 5! Grabe! May 5! So, May 5. 21 days to go. Magto 26 na naman. Ayan, magbabayad na ako. Ayan po, so kailangan na nating humata. Dapat magkaroon na tayong momentum sa ating mga ganap sa buhay. Anong momentum? Ayan, hi. Hello. Ayan, kumusta po? Good evening po. It's me again watching and listening to you, Sir Arnold, all out to play po ng isang kanta. Ayan. 25 minutes too late. Opo, yung sabi nga ni Kuya. Lon Mars, good evening po. Kumusta po, Lon Mars? Ayan po. Mag-hi po kayo dito sa ating digital live para po. Nagkakaragalag, umuuni nga ako.

0: Mix.
1: Lisod man gani tuuhan ng on the way, kana pakahaimong

0: turbo lang na, pre.
1: Turbo?
0: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulutog sa inyo ni Mrs. Moon.
2: Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santa Plus Herbal Soap.

0: Kaya sa kalibutan. Niya ang kalibutan. Kaya ko.
1: Ako si Jaime.
2: PSK. Tambayan sa katropa.
3: Kinin Plus Gold. Ninong ko nini. Bago din na pamatudaan na epektibo dyan.
4: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga tungkol sa inyong mga lugar.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: West Zona.

kanyang establishment po dyan sa Catalunan Grande. Catalunan Grande po, along the highway lang yan. Katabi ng pizza. Dressmaking. Ayan po. Master Carter, magaling na profesor. Profesor may tawag anak sa pagkat ng mga damit.

is 8 in the evening. Maglingawan tayo. Lingawon ko kamo sa mga sunata o sa mga tingog nga murakag nakatorbo. O guys, ang torbo para sa mga kalalakihan nga gustong humahataw sa kanilang mga sa ilang mga asawa 30 minutes before ang kumbati, inom mo og torbo supplementation para sa mga kalalakihan. Ayan po, solid kakong nakatorbo. Solid commercial break. Ayan o. Solid po pag nakatorbo.

0: ug karon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals.

and Vegetables in Salumay. Ayan po, punta po kami dyan sa Salumay. Ayan po, pag once andyan kayo sa Salumay,

0: know that I karong mga panahon na.
1: Shout
0: out po kay Sis Hadi Travel and Tours. H&M.
2: We rose above the odds. So can you.
0: H&M Travel and Tours.
3: Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.packcore.com/regulatory.
4: Vision S Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usaran kapsula, Gadure Lutein, Thiazantine, Beta-Carotene, ug Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron kaya ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridyo ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision S Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula Pagkimo, alang sa mata, Vision X Plus, Soft Gel Capsule.
0: Sorry, Rosa, dyan po sa saluhay. Marino District, Davao City. Shout out po kay Ate Iza. Yan po, sa Buset 46 Team. Hi, hello, kumusta pa? Share po ng ating live. Para po, pa-share po ng ating live kay Mate Ayong Torre Rosa. Marilyn, pa-share po ng ating digital live. Para marami po tayo mga natural herb na napiligay ng
4: tulay na lakas at bagsik na pangmatagalang Turbo Supplement for Men.
5: Santos Bus Coffee Mix.
6: Kasi Bibian, pang-shift ito kaayo sa akong lawas. Ang problema yun ko kung saan ko pangiwan. Dayon, nagungka na ako sa radyo ang Santos Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santos Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, kabatsaga na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamanadyod ang akong hawa. Nindyod ko kaayo ang Santos Plus Coffee Mix. Sulayan ninyo pag-inom sa Santos Plus Coffee Mix.
0: Santos Plus Coffee Mix. Basko.

0: Exciting! Nalita ka ba? Ang suplemento na epektibo
1: kung
0: extracted
1: ang pagkahiyo
0: suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan maong dili masayang sa mga nutrients.
1: Mag-Santo Basco
0: ka ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon Santo Basco Gold, Santon, Vitamin C, ang Alkaline, na Vitamin C, ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ayan po. So, yung rest at all, Kuya, by Bruno Mars, meron ba tayo?
0: Exciting!
1: Premium D3,
0: ang bag-o na Vitamin D3, na adunay VCO, ug Moringa Oil. Premium D3.
2: Kuya, si Alvin, biker na si Jude Casubawa. Isip ko sa kasayquiz, premium kong natumar o premium D3. Arong lagsik firmi ang ako mga tiling o di, basta basta mabigay pagkaan sa race.
3: Maayos sa bang premium D3 na matikta na ako, nga di na ako ginasip o wala sa
1: premium D3.
0: Premium D3, maski pa kuso, ug maski pa epektibo, tungod sa VCO, ug Moringa Oil.
1: Ang rest at all.
4: XFM.

Yes, you sir. Hindi ko makita po. Hi, kay Ma'am Donna. Shoutout po kay Ma'am Donna from Naval Forces Reserve, Eastern Mindanao. Shoutout po sa Naval Forces Reserve, Eastern Mindanao. Ayan po sa mga dyan sa Navy po. Ayan. Thank you so much for watching. Also, 71st Naval Group Reserve. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po? Ingat po kayo lagi. Ang program po natin, guys, every 7 p.m. to 9

Yes, opo. Thank you so much. 100% talaga nagsusubaybay sa atin. Si Sir Arnold, opo. Thank you so much po, Sir Arnold. Opo, ikaw na talaga, sir. Opo. Hi kay Ma'am Donna. Shoutout po kay Kuya Bison. Opo, ka tune in lang niya sa ating digital FB Live. Opo, may another request po tayo, Kuya Litz. Opo, yung song ni Ariel Rivera. Sa aking puso. Oo, requested po yan ni Ma'am Donna. Opo, sa Naval Forces Reserve, Eastern Mindanao. Ayan po, and 75th. Opo, 71st pala. 71. Patakataka lang ko din yaw-yaw, Ma'am Donna. Opo, hindi ko na siya makita po. Ayan po. Ayan kay Ma'am Donna po, ang request niya po, Sa Aking Puso by Ariel Rivera. Opo, meron tayong kuya, no? Esther na, Naval Forces Reserve, Eastern Mindanao. Shout out and do sit for

0: sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong sa pampanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado
1: moringa, glutathione at collagen.
0: Mabibigay sa mga butika.
1: At ganda sa Santone Gold Coffee Mix.
2: Itong tambayan sa katropa.
3: Ayan, tambayan sa katropa.
4: Barangay Bungabong.
3: Ayan po, sa lahat po nagsusubaybay ngayon, shout out po kay BFF Laila Talandron, nagmo-monitor po ngayon sa ating digital. And of course, Ninang Ellen Salazar. Yeah, kumusta po, Ninang Ellen? And of course, nagmo-monitor po ang ating Sir Leo Masa Herbalayo. Meron po kayong request, sir? Opo. Thank you so much po kay Sir Arnold. Ay, nanonood talaga siya to the highest level po.
5: Nagkape ka na, may
3: ganun
5: vitamin
3: po ba talaga
5: D3 ka
3: ako
5: pa.
3: Kapag nakasuporta sa iyong program.
6: Sabi nga ni Sir Arnold. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kung gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti kayong balat ko.
7: Santone Plus Herbal Soap.
3: Ayan na.
7: Santone Plus Herbal Soap.
3: Ayan pa, shoutout po.
8: Kapuya, uy.
3: Shoutout po naman niya.
8: Naunsa di ay ka. Grabe si Unyok. Tugisapian. Kusugan ka ayo. Kunsay mo pa sabat ni mga kusugan ka ayo. Kabalo ba ka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi. Pastilan. Exciting ka ayo. Kalipon ko. Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo. Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para.
3: Thank you for watching and for monitoring us.
9: Food supplement for Mary Himo.
3: Sa
9: maka, ugra, huwas ka. Usa ka herbs.
3: Thank you, Ma'am Donna. Thank you po, Ma'am Donna. Sa mga kalalakingan.
9: Sa sauna. Kuso ug resistensya.
3: Ang ganda-ganda nun sa aking puso. One of my favorite po yan, Ma'am Dos, sa akin na rinilig ko.
10: Lali magkaglupo mo, sir. Uy, hindi mo maklaro ang palibot ba? Ayan, Alpha Omega World. Kung mag-drive ka ito, nga gitumaran at Vision X Plus Capsule. Aktibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usang mata, sir. Salamat mo kayo sa Vision X Plus. Sir, pwede na kung mag-long drive. Kamusan, pag tumarmuan ni kaya normal in yung mata. Jigo ni sa kabanatan.
3: Hi, Sir Erwin.
9: Vision X, sila'y ang kaipitibo. Vision X, sila'y ang kaipitibo.

0: lahat
1: tayo
0: ng mga
1: para sa iyo. Meron ba yan kuya?
2: Let's. Gamay lang ganin kay
1: wala kaway. Wala po. Sorry po kay Sir Erwin. Wala po yan, sir. Yung gusto kita. 95.9. Okay. Sige ba. Gusto kita. Requested by BFF Lila Talandron. Opo. Ayan. Papakinggan po natin and thank you so much for monitoring us. Pakishare po ng ating live.

si Rosemary Hill Oblianda. And shout out sa aking kapatid also, si Anna Chell Hill, and sa aking mga pamangkin, si Angelo, and of course, si Precious Anne.

0: Θα πλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: Κατρόπα, μαλί πω μαν κουγ μου μπαρογκουί. Κούλαν γουρουνίγα κοσμπά.
1: Παγκλάρε ξανά.
3: Exciting.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Paklarik sana!
1: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanikalami.

0: Sumayin ninyo ang Inomo Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makauban na kopirminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium. Mga driver na makauban na kopirminti alerto Premium D3 Coffee Mix.

0: na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia, Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Center.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Sansong Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, Mag-Sansong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil.
1: Ataka, iskunta.
2: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
1: Upo, papa. Putang na mesa.
2: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saturn, pwede na siya. Hala, hibot ko.
2: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Tin na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
1: Me! Ah, mana ko hinom.
2: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Sa Clarex sana!
5: Excited!

0: Tour ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Sa Clarex sana.
2: Exciting!

maybe dapat dili gyud nga magluya-luya. Okay, bawal gina magluya-luya kabi kay delikado man gud din ha. O ang pinakadakong fear nato is kung magluya-luya ka, dakong posibilidad basing kawaton ng imuhang gipangbantayan din ha karon. O nang sa mga bibi nato nga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Makalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab, o pwede usab sa South Star Drug. Pwede sa The Generics Pharmacy. Pwede po sa Generica nationwide. And pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sige. Sugdan na nato tong chismis karong gabi ko na para sa tong Sir Vivi question for tonight. Ay nako. Ato ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Abi na ko guan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, mapuslan jud ka? Char. Bitaw, kabalo naman ta karon nga small things really matters. Masing unsa pa kadako or unsa pa kagamay ang mga butang, naa gid na siya rason nganong naana siya sa imong kinabuhi. Munang you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone na kuan na this person iyakong giingnan sa una nga dito ko kabalo mag-appreciate og small things. Maba? Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao nga maka-judge sa imuha ba without knowing the whole story gani. Okay, they will definitely kanang iladjug kang ang titawag ana. I-judged head to toe. Ginan ko niya nga, di ako kabalo mag-appreciate. Merisinin mo ka, di ka kabalo mag-appreciate og small things. Ooh. And that's coming from you, huh? Really? Kitabi, maskin pag unsa ka gamay or unsa ka dako ang ginahatag sa tuwa nga mga butang, if it's from the bottom of their heart, it's either gihatag sa tuwa, gipahiram sa tuwa, or any forms nga kanag naa sa tuwa na nga gamit, you have to learn to appreciate and be thankful. Huwag inay something na gitudlo sa ko sa unang panahon sa ko ang lola when she was still alive. Tudluan jud ko niya nga dapat maging magpasalamaton jud ko sa tanang butang nga gihatag sa ko. Now, nakabalos ang mga butang. Kung usa daw ka kabutang nga mapuslan aning kalibutan na, unsa daw ka? Ako gusto ko mahimong gunting. Ano man? Tigputol ko sa inyong relasyon. Ay, sa inyo mga tumagalong gabi una ha. 0975-474-9153. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Diya sa Hong Kong, may gabi. Abi ko walay live kay katong interview mga yugtabang driver Sarela. Oh, nakita na to tong isa ka live mag-i-post sa tong official Facebook page ha nga intawon kaluoy pud sa driver kay nadakpan intawon siya kay wala siya uniform kay wala siya kalaba. We all know na diri sa Malaybalay one of the struggles nating mga taga Malaybalay is too big. So mag-komentarista na lang ko. That is something na dapat gitugunan bitaw no hala nag Sumana din, nag-commentarista na magkaday. Hindi lang. Siguro, magpagawas lang ko sa gamay na to mga hinanakit, no? Sa ingon na anak mga kay. Kabalo magkita nga basic need. Oh, one of the basic needs, yun. Ang tubig. Without tubig, luoy kahit ilabi na sa panahon nga ting init. Kinahanglan magkita nga ma-refresh ang ato mga panghuna-huna. Kinahanglan magkita nga ma-refresh ang ato ang kaugalingon. Kinahanglan makaligo, makalaba. Oh, unyag, kuanun ka, kasi aron ka. Oh. Lakaluoy yun. Wow. No?
diba? Basic need gina siya. So kinahanglan kung naay mga sami-samiana, especially gid sa tubig, kinahanglan solusyonan gina siya dili kay kamyuan na lang daw na siya og ganang prime air. Kay dili naman daw water ang ginaagas kay hangin naman. Prime air. Ito nga, isip mga kuan pun bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, mohangyo mi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gud kaayo. Honestly, luoy gud kaayo mi. Dili ako sa Malaybalay naka-experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka lang kasi aron kay ko nga di ko kasi CR kay way tubig. Mo sa mall nga gipula gipilahan ang mall. Very worst. Katong driver sa Rela kaganina binga ni ani sa di sa amuang istasyon nga nangayo og tabang o natahag natagaan to namo siya og kanang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha. Sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon, sa pagpadangat sa imuang problema. Libre po ang kindness, B. Libre po ang maging buutan ka sa imuang kapwa, sa imuang mga katropa. So kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, dapat mo tabang yun ta. Minya ka ng bitaw sa iyahang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay Louie Pudbea kayo. Diligid to niya sa lao. No, kay member magitas GC anang uban din ha. Grabe gid ang ilang struggle pag-abot sa tubig, mag-inilugay na gina sila og tubig in town din ha. No, timana gid ninyo ni Primes. Oh. Gi-mention na alagyut. Unya na ko mamulitika. Suspes man yung politika, oy. Teka kita problema sa Pilipinas kani giwan. Hello kang Kuya Lam, nga naminaw karon ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyo hang tanan. Gusto ko mahimong cellphone aron dili ko nimo biyaad kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Hinod bito mahimong cellphone no kay pagmata sa buntag kay ikaw ra manday nang kuri-kuriun. Kabantay man ta karon no kay murag majority sa panginahanglanon karon ilabi na sa mga kalalakihan labi na mga minyo nga lalaki. Pagmata na sa buntag digid na sila mag-pray nga magpasalamat nga ay salamat ta kamata pa ko Lord. Cellphone man dayon. Murag ilang asawa ba kay ilang cellphone. Kani mga babae po, wa nay halos matrabaho kay sige na lang pong cellphone. Bagay. Sige lang ta mag-react. Kay mo una mangid na. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha, ano, since naistoryahan naman ginato ng cellphone, ingon si Kuya Lem Wanglong, nga gusto siya mahimong cellphone, dapat nga naagitay ka ng usage, moderation in usage yun. Since naman gitay cellphone, gamito lang ginato sa tamang panahon, nga dilipod sa pagmata sa buntag, nga imbis imuhang gakso ng imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, cellphone dahil ni mo imuhang gikore-kore, nakagubagin na siya ang relasyon.

0: Anápagos tres siempre. Hay un tag de acá ni entra más. Que tropa, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone, que pone. Arena por programa, que tropa en la arena por atón. Programa, atón edición, salto un programa de Exciting Filipinas. Good morning. Hay un tag de acá ni entra más. Que tropa, ha. Siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning!
1: Good morning!
0: Ah, nakatutok niya sa tuwang streaming sa tuwang XFM Network Philippines, mga katropa. May muntag niya kanina tayo na. Good morning sa ito, mga katawan po, sa General Sar City, 26, Kabarangay. May muntag niya kanina yung mga katropa. Good morning po sa ito, mga kaigsunan. Diyan sa may Sarangani, sa may Makima area. Diyan po sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. May muntag, good morning!
1: Good morning!
0: Good morning po sa mga taga-Tupi and Pulumulok.
1: Good morning!
0: O kaninyong tanan, mga katropa, diyan sa social media na to. Sa XFM 95.9 General Sara City Facebook page. O sa XFM Gensan TV.
1: Good morning!
0: May buntag, may buntag, may buntag! Kaya mo kamungkag! Nining kapait sa tong nasinatian karon mga katropa. Laban lang kita sa itong kinabuhi, wala angay mo surrender. Kaya kung mo surrender, manggod ka mo mga katropa, pangit daw mo. Ingon nila, dili ako nag-ingon ni Ana mga kaigilaan.
1: Good morning!
0: Ay, sa mga nang mata na, may bundag! Panghimuta sa bago mag-chismis.
1: Good morning!
0: Ah, dapat panghimuta sa ka. Ayos ang chismis-chismis na rito, sorry.
2: Good
1: morning!
0: May buntag dahil sa ito mga katropa na nakatutok po sa ito ang programa karon. Pinagi sa, siyempre, sa ilalang mga cellphone. Oh, sa ilalang mga radyo. O kaninyong tanan mga kaigilaan na nagapamina o karong takna. May buntag dahil kaninyong tanan. Siyempre, siyempre, siyempre, din na ito ang kalimtan. Nga-greet po kining ato mga katropa, nga mga vendors, ato mga katropa, nga mga drivers, mga conductors, ato mga kapulisan, kasundaluhan. May buntag diha kami yung tanan. Kumusta ka mo mga kaigilaan? O siyempre may buntag po sa ato mga katropa. Nga nag-aatang lang o nag-apamantay mga katropa kung unsa na po ilang ipanubag.
3: Ayoy!
0: Alas 4:27 na itong oras, ha? Uy, sa itong mga kaigsunan dahil nga sinati, grabe, pitos magkita-tanan karon. Di magkita makaingon nga kitang tanan, wala na kasinating krisis. Bisag ka na itong mga negosyante karon sinati po nag-krisis mga katropa. Nag-problema na sila kung saan pagpaubos sa operational expenses.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay, siyempre, taas ng talan, taas ng palaliton, taas ng kuryente, taas ang krudo. Ano? Unsaon man mo na? Di magkabuang ganyan tawad o ka-jest mga kaigalaan. Sige lang, sige lang. Antos na puntang mga trabahante. Kay tugay nga panahon, wapot na tagda na itong gobyerno nga pasakaan malang itong minimum wage na rin mga katropa. Ay, nako, ambot ni sila. Karoon na noon, nga di na noon takad. Bakit maulaw ito mo demand karon sa itong mga kumpanya kay pati sila nagpait man po pero hinahal tunta tumiagi nga hayahay gipatas ano daan ay buntag na kanin yung tanan ha ay good morning sa itong mga katropa sa itong mga street sweepers na karon nga nagpanilhig samtang nagpaminaw sa itong radyo ay buntag sa itong mga nasa merkado publiko good morning ay buntag na kaninyo, katropang ruwal di bantay yung makauban mga katropa. Siyempre, nining buntag ka. Motor na kita, karabang mga inspirasyon. Nagkikinang na niyong mabawaan mga katropa. Aron di ko mo mga lugmok niya, ang uban niya, nagtamad na, ang uban niya, nawada, naggana. Ayaw intawon mga kaigilaan.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dapat aduna yung gihapon kita'y karabang paglaom. Di yung takita ang ngayon mo surrender. Ana dapat ang peg sa itong kinabuhi. Kaya matagbanagbanag sa adlaw mga katropa usama ni kapahinumdo na po ka na itong abisan unsa pakapait sa kagabiyon. Di yung mawala nga musidlak ang adlaw. Kanunay gina mo sidlak mga kaigilaan. Mora rinin panahon sa krisis sa ato ginisinitian karon. Mapaka-ekonomiya man. Panglawas man o personal nga kagol. Ang atong pangmatas buntag pala mga katropa usan na kanakadako nga grasya. kanina pasabot, nagyatagan pa kita o gigayon sa labawang makagagahom nga mupadayon, mubangon, o mangita o baagi aron mulambo taliwala sa kalisod. Dili man nato malimod mga katropa nga grabe gyud kabugat ang mga palasunon karon nga dala sa kasamtangang sitwasyon. Atong krisis karon mga katropa ang atong inflation lalibang kad abot nagyog 7.2. Di tama ulaw ang gobyerno ana. Diba? So unsaon man nato? Daghan man gyud kanato ang nabalaka sa ugma. Naglibog sa mga panghitabo. O gusay bubati na kada kitang kakapoy sa sigi o paningkamot. Apan angay natong hinumdumon nga ang krisis dili rason aron kita nga muundang. Aron mapamatud-an ang kaligon sa atong kasing-kasing. Nabuhi, kahupayan ang tanan. Sama lang na sa Bulawan, kinahanglan mo agi sa ograbing kalayo, di ba? Atong ginabalik-balik, dari aron mo ulbo. Ang tinuod nga kasanag, ang atong pagkatao, ingon na pod. Kung unsa man mga pagsulay, mo kanay magpaligon ka na to. O na, ining buntaga. Atong ipunting ang atong pananaw sa mga butang nga angay natong pasalamatan imbis nga magpunay kitag tan-aw sa mga butang nga nawala kanato. Ang gamay nga pagkaon sa lamesa, pasalamatan nato kana siya. Ang panaghigalaay nga nagpabilin, atong pasalamatan. Ug ang pamilya nga nagsuporta kanato, atong pasalamatan. Kini ang mga tinuod nga bahandi nga dili matandog sa bisan unsang krisis. Ang pasalamat o gratitude mao'y usa ka gamhanang hinagiban nga makakarabang makapapala sa kaguol mga katropa, makahatag og katin-aw sa atong hunahuna. Dili kita nag-inusara ni ining gubat sa kinabuhi. Siyempre kitang tanan nakasinati og susamang kabukat og tungod dini. Mas dako ang panginahanglan nga magtinabangay og mag mabination kita sa usag-usa. Ang yano nga pahiyom o kanapang pagkumusta sa usa ka igala karong adlaw mahimo ka nang dako nga tabang. Aron nga bugaan na po ang ilang ginapasan. Kaya ang krisis, usa ka nakatawag ka na to nga mubalik kita sa esensya sa pagka makatawhanon. Kumbaga ang pagpakita o gugma ba o pagpakabana sa atong isig kaingon. Sa pagsugod di mo sa imo mga buluhaton karong adlaw, bitbita ragod ang kaisog kong pagsalig. Ayaw gitoguti mga katropa nga kanabang kangit-git sa krisis mo na imupalong sa siga sa imong mga pangandoy. Padayon sa pagpaningkamot, pag-ampo sa pagtuo nga kanintanan. Mulabay ragyo kini. Hinumdumi ang labing nindot nga balangaw makita lamang human sa kusog nga ulan. Kanabang rainbow ba? Balangaw manas Bisaya. There is always a rainbow after the rain, kumbaga. Diba? So may buntag ka rin yung tanay, hinautunta, na magpabiling kitang malaumon, nining buntaga, nining adlawa, adlaw Miyerkules, Mayo 6, 2026.
4: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kanaka mga pagtulunan, pahinundo mga katropa, hatong karinyo. The Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Kawarang Santon, Vitamin C. Ariya na karoon ang atong mga headlines.
4: Headlines.
0: Diyan saan makasinatig hapon o kaya kung ginabi ang kainit hapon ng dagat sa panahon, karong adlaw.
4: Headlines.
0: Sa toang balitang National Energy Security and Disaster Resilience, mahimong sentro sa diskusyon sa ASEAN Summit sa Sugbo.
4: Headlines.
0: Mayo 6 hangtod 8, gideklarar ng special non-working days sa Lapu-Lapu o Cordova tungod sa ASEAN Summit.
4: Headlines.
0: Pilipinas andam sa bisan unsang natural event aton sa ASEAN Summit sa Sugbo.
4: Headlines.
0: Agusan del Sur og DepEd na paigayon og hugot nga protocols alang sa 2026 palarong pambansa.
4: Headlines.
0: Inflation sa Pilipinas nisaka sa 7.2% ni atong Abril, labing taas sulod sa tulo katuig.
4: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting gini ato ang inflation. Alayon sa mong balita, buying power sa piso ni Osmond sa libing mubo nga anta sulod sa 8 ka tuig.
4: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
0: Siyempre sa live pa muna to mga balita. Diyan sa Nagila Isip SDG Ace Champion na kadawat ng 750,000 na incentive grant.
4: Headlines.

0: VS Vice Mayor Atty. Jose Edmar Yubang. Gisukmatan ng Sokoteco 2 BOD sa gikaingong pagtago sa kamatuuran.
1: Headlines.
0: O siyempre mga balita po gadala sa ito mga patrollers, gugma ng pabiling rason sa pagpanunggab sa mag-live-in partner sa South Cotabato.
1: Headlines.
0: Doka most wanted person sa Jensan Sikop sa managlahing operasyon.
1: Headlines.
0: Lalaking adugay na ang ginareklamo sa mga silingan gidakop. Human subling nag-maoy.
1: Headlines.
0: Maoy kang dako ha. Reshuffling sa station commander sa Coronel del PNP. Giangkon sa nga kamanduan ni Governor Tamayo.
1: Headlines.
0: Kada nga mga balita, ito na pagkasayron mga katropa, relax na kamuniya. Pero yun na pagtala na riyaw sa karoon. Aga to ang lakad sa panahon, nga ito kariyo Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw, kailauman nga magpabiling hayag o ginabi ang kainit ang dagan sa panahon karong adlaw sa Jensan o Cebu Provincia sa Rangkari. Ubos kala sa impluensya sa Easterly, ito ang init nga hangin kagikan sa Dagat Pasipiko. Pero ang adlaw karoon, kutob 36 degrees Celsius ang temperatura sa unto. Di na heat index, posible pang maabot sa peligroso nga nivel. Parang kinauhag nga magpabiling hydrated. Inumog tubig, aron likayan po ng dugay nga pagpundo ilalom sa adlaw. Gikan alas 10 kutob, alas 4 sa hapon. Sa naibangin ang tupi o lumulok. Susamang init gyapon nga panahon sa bundag kapan na dunay mas taas ka posibilidad sa localized thunderstorms pagkabot sa hapon o sa iyo sa gabi. Ang adlaw nato musidla kalas 5:25 sa bundag. Musalok kini alas 5:46 sa kahaponon.
1: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Mga katropa, alas 4:37 na para kariño sa aning kantahang idalit ka na to. Buhay, Teres Ibañez. Dali naman na mga katropa sa XFM 95.9 Journal Center City. Katropa mo, excited.

0: Exciting!
1: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
2: We rose above the odds. So can you.
3: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal
6: Island.
5: Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District.
6: Ako na-assign sa field.
5: Ang akong trabaho, hago kayo.
6: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: copy daw nga
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
6: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing na ko, tulog kaadlaw na kong gamit.
6: Ang akong
5: kakapoy sa akong trabaho, nawala.
6: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sad.
6: Usa, epektibo dining
5: coffee day.
6: Dining Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
6: nga nasa field na sign
5: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
6: distingin yung inom ning
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: XFM.
9: Exciting!
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona ina ka pay bako ha lapyo pa sa pinula sa trabaho wala man sang negative nga effects mabigid kamo tol testing ibala kampyon gid yan
11: turbo turbo supplement for men.
13: Oh yes,
11: turbo may maca at klabo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
8: XFM.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Xanthan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Xanthan Plus Herbal Soap. Gamit na! Xanthan Plus Herbal Soap.
4: Vision Max, daghan ang natubangan.
15: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: XFM.
9: Exciting!
16: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Xanthan Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery ni ini.
16: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthan Vitamin C, Xanthan Plus Gold.
18: Ako si Andrew, ang akong punggusan na uwang dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Xanthan Plus Gold. Akong gisulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Xanthan Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Xanthan Plus Gold.
16: Xanthan Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: XFM.
1: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
2: We rose above the odds. So can you.
3: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
19: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
8: XFM.

0: Na, nanay, nanggawas na o. Nagniling-diling na. Nag-chismis na. Sa'yo pa kayo. Wa pa kay muta.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Exciting kay kanay. Pero nai, tiplasa na imuhang Santong Plus Coffee Mix dia. Bago rin muna ho ng tanan. Mainit ang tubig, abrihan ang usaka sa shay sa Santong Plus Coffee Mix. Araw ma-energize ka nanay. Mas dagang kang energy. Kay buluto pa kay pamahaw karon sa iyong anak. Kung sa'yo mo ang bada, kaya na'y trabaho, ibong anak, napay klase. Napa may klase ko ba? Napay yapa, no? Ako ang anak na usa, napay klase ba? Pero ko ba, nahuman naman? Mo, pa-enroll lang ganing uban? And anyway, may buntag niya kanina alas 4.47 atong oras. Kinigabangin, ito ganyan yung Santo Plus Coffee Mix. Ang lamian nga kape yung makapaboost sa atong energy. Santo Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito na itong mga butika. Always available sa tanang branches sa Mercury Drug Store.
2: Good morning!
0: Oras na ito, alas 4.47 na rin ang duga para itong mga balita o karoon sa itong balitang national.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang seguridad sa enerhiya o ang napalikon sa disaster resilience mao ang nahimong prioridad karon sa eskutanan sa 48th Association of Justice o Southeast Asian Nations kung ASEAN Leaders Summit kay Baygayon sa Lapu-Lapu City, Cebu. Karong si Benaha, sumala ni Presidential Communications Office ng PCO Acting Secretary Dave Gomez, kani humagimando ni Presidente Bongbong Marcos ang pag-usab sa agenda sa summit aron nga matubag ang epekto sa nagpadayong tensyon sa Middle East nga naghulga sa supply sa lana o kuryente sa rehiyon sa Asia. Gawa sa enerhiya, tutukan usab sa mga leader sa ASEAN ng disaster resilience o ang kapasidad sa pagbangon gikan sa kalamidad kani human sa nahitabong pagpamugna og abo sa bulkan mayon sa Albay nga nakaapekto sa dagang lungsod. Tumong sa mga diskusyon ang pagtukod og ligon nga koordinasyon alang sa early warning systems og dinaliang humanitarian response aron nga mapanalipda na mga komunidad nga vulnerable sa mga pagpamatuod sa kinaiyahan sama sa pagbuto sa bulkan. Gihimo ni Gomez sa maong pahayag atol sa pag-abli sa ASEAN 2026 International Media Center o IMC sa Lapu-Lapu City kagahapon adlaw. Ubos sa tema nga Navigating Our Future Together. Ginauman nga ang maong panagtigom karong Mayo 7 hangtod 8 magmugna kini usa ka hiniusang baruganan sa 11 ka member states sa ASEAN aron nga dungan nga sagubangon ang mga hagit sa ekonomiya ug seguridad sa rehiyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sakto na, focus mo niya. Pero di ka tamaulaw na ining sa ASEAN, ngayon kita naman yung pinakamahalag presyo sa krudo. Sa gasolina, o gumanta. Kasi anaan ka unyan desya pa. Kung saan ba na itabo sa inyo, ang anong perte ba na yung mahala, tanggala na yung excise niya o gabata. Hindi, solba ng problema. Kagamay nga mga mga problema, di ninyo kayang buhaton. Kaya nga naman, unahon, magunin nyo inyong personal nga mga interes, mga tibaghat. Ay, nako. May buntag, may buntag. Kasama ka nang abungkag. Kagabi, good morning. Pasensya lang yun, misis. Kasi Mr. Mangod, nakaturbo. Perting po sa gaka. Alas 4.49 ang atong oras, mga katropa. Samtang sa lain pa na itong mga balita. Gideklara Representative Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Mayo 6 hangtod 8 isip mga special non-working days sa Dakbayan sa Lapu-Lapu o sa lungsod sa Cordova, Cebu. Abao pahibalog himo sa Nipala sa Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro atol sa usa ka press briefing kagabong adlaw. Abao deklarasyon na tumong nga hatagan og dalan ang hapsay nga pagpahigayon og 48 ASEAN Summit and related summits nagikatakda karong semanaha sa probinsya sa Sugbo tungod kay ang Lapu-Lapu City of Cordova mao ang sentro sa mga kalihukan o agianan sa mga langyaw nga delegado. Ginauman nga makatabang ang deklarasyon sa pagkunhod sa dagan sa trapiko o pagsiguro sa hugot ng seguridad sa mga dapit diin ipahigayon ng mga tigom. Giawag ang mga residente o mga trabahante sa mga dapit nga pahimuslan ang maong mga adlaw sa pagpuyo sa malayo pagplano o maayo sa ilang mga biyahe aron dili mabalda ang ipatuman ng security protocol o traffic rerouting alang sa mga leader sa Southeast Asian.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa ano na sa sakripisyo lang sa kamunukunong gamay kay kita may host sa ASEAN Summit, so dako maning nga responsibilidad nato diin ang mga mata sa tibuok rehiyon o sa kalibutan o sa ASEAN mga katropa nakatutok karon sa Cebu. bisan pa man o kadunay gamay nga epekto sa negosyo kini o ginadlaw kalihok sa katawhan ani pagsuspindis trabaho o klase sa tulokadlaw gamay ra ni nga sakripisyo pero tulokadlaw ma sakripisyo ni mong negosyo dako na kay nang kawalan oy headlines bitaw tinuod sa kadlaw ra man kaning di ka kabre mabuang naka. Okay, inadlaw man mo kita. Di man ka magsalig sa inadlaw ng income. Labi pa kung MSMEs ka. Di ka dako nga negosyante. Mao pala'y pagsugod di mo. Aperte ni mong buaka niya na kay gipaswildohan. Kay special non-working holiday, bisan pa og way klase na mga wapay trabaho na. Ha? Obligado man imong bayran ang empleyado. O mga bripog ka, additional 30%. Ayoy. Sige lang, kitalag sa naman ang katrupang Ruel. Ikaw po, di po ka masabot-awang gani. Okay, fine. Tantang sa live pa na ito, mga balita. Ipasalig ka kagapong adlawan sa National Organizing Council kung NOC nga Andama Pilipinas sa pagtubag sa bisan unsang natural ng mga pahitabo o kalamidad nga naghimong mutumaw atong sa 48 ASEAN Summit sa Sugbo arong Mayo 7 hangtod 8. Subala ni NOC Director General for Operations Maria Helena o Maria Helen de la Vega. Hugot ang ilang koordinasyon sa Office of the Civil Defense, BFP, DOST o Pag-asa. Aron nga masiguro ang kaluwasan sa tanang delegado o mga lumulupyo. Abaw pasalig, gihimo, human, nagpagawas o pahibalo ang Pag-asa bahin sa usa ka low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility na doon ay dakong tsansa nga mahimong tropical depression sulod sa 24 oras. Matod ni De La Vega, mas gusto niyang tawgon kini nga natural events kaysa kalamidad tungod sa tinguha nga makiguyon sa pwersa sa kinaiyahan. Apang gipaniguro niya nga doon na komitiba nga magtutok sa emergency preparedness o kandam ang Cebu sa bisan unsang contingency. Kahinunduman nga kapin 7,300 ka mga personahe gikan sa PNP o gumapang ahensya ang gipakatap na alang sa seguridad o emergency response. Ang summit nga nagdala og temang Navigating Our Future Together nagtutok usab sa pambalikon sa disaster resilience sa tibuok rehiyon sa Southeast Asia tinuwala sa mga hagit sa klima o kinaiyahan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Make sure lang yun ha nga andam kay kapila na nato ginasulti nga andam kita sa mga musuluray nga bagyo pero perting hapon daghana mga katropa ang mga mahimong apektado.
2: Ayoy!
0: Kaya karon magsaad-saad ta, siguraduhan ang gininyo na yun. Negatibo man kay kakatropa. Hindi man ko negatibo. Kanaman kung based naman ko na siya on experience-wise for this administration, nakita man na to, mga katropa nga perte kahinay yun yung tawon muli ho.
2: Atay.
0: Ayoy! bitaw tinuod! Hina ko na yung bakakon lagi.
2: Ayoy!
0: Ay, may buntag dahil sa itong mga kaigilaag, mga kaigsunan. Diyan karoon nga nag-jogging. Sa iyo pa kayo, nag-walking-walking nas nanay tatay. Naka-headset si nanay. Nay, isa ka dalunggan rin tawa ng butangig headset, nay. Ay, para madunggan pa rin mo ng pito sa mga sakyanan.
2: Ayoy!
0: Alas 4.54 itong oras, mga katropa. Kinigabayan na itong kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dunay glutathione and collagen nga mapalit sa paborito niyo mga butika. Available pong kanunay diya sa my Mercury Drug Store.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alay para ito mga balita, gipahibalo karon sa Department of Education o sa Provincial ng Kapangamahanan sa Agusan del Sur ang mas gipahugtan nga health and safety protocols sa alang sa nagkaduol na 2026 sa Palarong Pambansa. Karong Mayo 24, tubong niini, nga mapanalipdan ang kapin 20,000 ka mga atleta, coaches o opisyal, gikan sa risko sa grabing kainit o guban pang mga emerensiya. Subala ni Education Secretary Sane Angara, prioridad nila ang kayuhan sa mga estudyanteng atleta, hinungdan nga giusab ang schedule sa mga dula, ngadto sa mas bugnaw nga oras sa hapon o gabi. Kibutsag ni Agusan del Sur Governor Santiago Canes Jr., nga anaana sa 97% ang kompleto ang infrastructure sa probinsya. o kapit na mahuman ang pag-deliver sa tanang sports equipment. Gipasalig usab sa gobernador ang saktong supply sa tubig o hydration station sa tanang venues. Dakipta ang 24/7 nga police visibility o medical teams nga anda mo responde sa bisan unsang contingency. Ang baong nasundong kompetisyon ipaigayon sa lungsod sa prosperidad. Din, gilauman nga kini ang mahimong best experience alang sa mga delegado sa rehiyon sa Caraga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Di po basta-basta mag-host o yung kinabang para rong pangmansa. Good luck dia sa mga taga Agusan del Sur. Ay di amang ginatulong sa inyo mga katropa. Di na po ni sa Kagarbo dia sa Caraga region. Kundi ni usab usak kinikadako nga hagit nga panalipda ng kinabuhi sa ato mga batanong atleta. Kaysa tunga-tunga yun sa hulga, sa grabing kainit mga katropa. Grabe, pila na yung nabiktima ka nun sa heat stroke, Chris Jensen. Na, dapat na itong pangutan noon pala eh, sa ito ang mga health experts din sa buong syudad mga katropa. Eh, grabe yun, perte yun, kainit yun. Di yun ba kaya, kagapong adlawa. Bisa pag naka-aircon ang sakyanan siya, paggawas yun mo, laina lagi sa ano eh. Laina lagi sa hungaw, sa kainit. Okay, tuwa man tag-barber kagapo, di ato ta dito sa mga government offices. Nindo, tama na ito nung, no? Inaanatanan. One-stop shop nang nahitabo dahil sa may coronadal sa mga national agencies. Kompleto na. Naan dito ang PCA, naan na dito ang DA, naan na ang DPWH. Tanan-tanan mga kaigilaan sa mga opisinahan. Alas 4:57 ang atong oras. Samtang, salain pa na ito mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato sa ngatuwa ng balita ni katropang Cheris Legid kay reshuffling sa station commander sa Coronadal PNP, giangkon nga kamanduan ni Governor Tamayo. Atong sayro ng dugang detalye, katropang Che, imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Giangkon ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nagikan sa iyang kamanduan ang pag-idis o Chief of Police sa Coronadal City Police Station tungod sa serye sa pagpamusil. Sumala sa nasampit ng opisyal, higayon na aron i-reshuffle ang pagdumala sa hanay sa kapulisan sa Coronadal City aron sulbaron ang sunod-sunod nga pagpamusil ug aron masayran kung unsang area ang kinahanglang tutukan. Dugang pa ni Governor Tamayo nga labing mahinumdanon nga magtinabangay ang lokal nga panggamhanan ug ang PNP sa mga krimen nga dugay maresolba. Bisan pa dismiyado si Mayor Erlinda Bing Pabi Arakil, gisaysay sa gobernador nga responsibilidad usab niini nga tutukan ang kaluwasan sa mga ginasakupan. Luyo nga gikonsiderang isolated cases ang mga nasampit nga pagpamusil, kinahanglan kini sulbaron dayon aron di namudako ang mga krimen. Pinaagi sa gahom ni Governor Tamayo, hulipan ni Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell isip bagong OIC Chief of Police sa Coronadal City Police Station si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. Mga katropa, alang sa himsog ug kusgan nga panglawas, stay hydrated kauban ang Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Legid, XFM News.
0: Dang salamat sa report katropang Cherish Legid.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato pong atuang karoon ng balita ni katropang Filipe Oligario kay duha ka most wanted person. Sa Jensen Sikop sa managlaing operasyon, ha? Katropang Filipe, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Balhog ang duha ka city level most wanted person sa managlaing operasyon ng gilusad sa Macar Police Station ni Nakalabayng Adlaw. Unang nasikop si Vicente Taliedo Villacorta Jr., 32 anyos ka residente sa Silway, Santa Cruz, Barangay Dayangas West, Jansan, nga doon ay kasong frustrated murder nga gipasaka sa Regional Trial Court Branch 55 sa 12 Judicial Region sa Jansan, nga gipasaka kaniadto Marso 9. Doon na kinig rekomendang piyansa nga 200,000 pesos. Samtang 40 minutos ang nakalabay, malampuso na dakpan sa kapulisan ang laing suspect kasi Roger Manialon Tusan, 38 anyos kataga Olarte, Barangay Labangal, human malambigit sa vote buying. Hinungdan gipasakaan og kasong Section 261 sa Batas Pambansa 881 kon Omnibus Election Code nga gi-issue sa RTC Branch 37 sa 12 Judicial Region nga gipasaka kaniadtong Hulyo 22 to 2015. Aduna kini piyansa nga 72,000 pesos. Sa pagkakaron, tingkagol sulod sa selda ang mga nasampit aron natubangon ang mga kaso. Mga katropa, healthy nga kape ba ang gipangita matag buntag? Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Filipe Oligario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balikan na ito itong mga ubang balita sa itong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Paminaw kay Nitala Caron o gatulo katuig nga high ang inflation rate sa Pilipinas. Ubang kininisaka sa 7.2% na itong bulan sa Abril. Base sa datos nga gipagawa sa Philippine Statistics Authority kung PSA, kagahapong adlawa, kiniusa na sa kadakong pag-ambak gikan sa 4.1% nga natala na itong Marso. Giisip kini nga labing paspas nga pagsaka sa presyo sa palaliton suka di atong Marso 2023. Di nakatala ang nasod og 7.6% nga inflation. Itudlong rason sa mga pagsaka, mga nagpadayong tensyon sa Middle East nga nagpahinabo sa pagmahal sa mga produktong petrolyo nga niresulta usab sa pagsaka sa presyo sa mga pagkaon ug transportasyon. Ang presyo sa pagkaon mao'y nag-unang nakatampo sa inflation sa 37.3% nga bahin, samtang ang transportasyon nitala og 33.1% nga share. Human nga misaka ang gasto niini ngadto sa 21.4%. Tungod niini, nalapas na sa nasod ang target range sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga naalang unta sa 2 ngadto sa 4%. Taliwala sa nagpadayong giyera sa Middle East, kadaana sa ikaduhang bulan, nagpabiling walay kasiguraduhan kung kadusa. Mukunod ang presyo sa lana, bisan pa man sa mga ginahimong pistoks sa tunga-tunga sa Estados Unidos o Iran. Ginauman nga magpadayon ng hagit sa ekonomiya sa nasod, kung dili mo kalma ang sitwasyon sa gawas sa nasod, yung direktang makaapekto sa bulsa sa matag Pilipino.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nakabalo mo sa kanabang pag-atubang o problema nga kanabang dili ni mo kontrolado, dili ni mo angay nga atubangon. Dili man nato kontrolado ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Unsa may pwede na itong makontrolar, pinagi sa itong gobyerno. Ang excise tax, ang 12% VAT. Kaya na ito nang i-control. Nga nung dili bang kayang buhaton na sa itong gobyerno, karoon nga mo na may ginasingit sa katawan, hunaton pa ba ninyo nga moabot na og 10%? Ayoy! Oh, sa kay balor sa itong piso niya na? Wa na intawon. Tanawa ninyo. Ang imong piso kaniadto ang balor karon kabalo kapila na lang 73 centavos. So ang imong 1,000 tong una kung mamalit ka 730 pesos na lang ang balor niya na. Di ba? Unsa wala ni nawada dong buying power ang tao? Ang gahom sa pagpalit sa pisos Pilipinas. Ah. Ari ko doon na itong paminawa ng sunod na itong balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Karon nagdusog na ang kabalaka sa ekonomiya ang taho nga ang buying power of gone sa pagpalit sa piso sa Pilipinas ni Usmod sa labing mubuong antas. Sulod sa 8 katuig, subala ni National Statistician Claire Dennis Mapa sa PSA, ang kandidat sa usa ka piso de atong 2018 nagbalor na lamang ng 73 centavos karong Abril 2026. Kini nagpasabot nga ang imong 1,000 ka pesos kaniadto aduna na lamay gahom sa pagpalit karong katumbas sa 730 pesos. Kani nga pagkunod resulta kani sa pagsaka sa inflation rate nga niagod na sa 7.2%. Ang labing paspas ka pagsaka sa presyo sa palaliton sulod sa 3 ka tuig. Nga di pa mo mga tanaw ni ana.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Exciting!
0: Daghang kayo mong mga chichiburichi diha sa inyong ginabuhat diha sa Kongreso o sa Senado. Sige na mong impeachment! Huwag mo'y ayo! Suko ka katulupan, Roy. Wala ba ko na suko?
5: Ayoy!
0: Namukaw na ko ninyo ka ng atog pa mo!
5: Ayoy! Ayoy!
0: Ay, pang mata na mo. Uy, nun, saan naman tawa lang? Hagok pa mo na yung mga lubot niya.
5: Atay.
0: May tao seryoso pang mata na mo. Uy, exercise gamay. Yeah, siyempre, pamahaw o niya ayaw kalimot ang Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, makatabang sa atong panglawas mga kaigsunan. Santong Plus Gold, mapalit sa paborito na itong mga butika. Ariyo sa ihalad na ito, kaninyo mga katropang nindot nga kanta, gikan kang atorne. Attorney Christian Joseph Acedo ang ni-compose niini, nabuhat sa lyrics. Pero ang nikanta si James Brian Garay. Mahay, mahay. Na, mahay gin mo. Sige, magbuhat o binuhang diha. Pag matanggong mo sa kulihan, may mahay gin mo. Ari, para kaninyo, paminawan niyo ang kanta mga katropa diri lamang na sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Journal Sara City, katropa mo, Exciting.

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: XFM.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Celzone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Celzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Celzone Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
5: Inig na akong pamatiyon sa lawas. Isarag yun ang akong mamasalig. Nakauyon yun ko sa Premium D3. Paspas ang epekto. Lahiran yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
4: Mas ipagusog. Mas ipebektibo. Sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
6: Exciting!
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Rigor, 57 anyos. Taga-Matina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O karon, pasapod kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga apo. Ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
11: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
13: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
2: XFM.

Exciting Philippines. Time check. 5:15, 5:15. Good morning. May buntag. Ay, balik kita sa itong pagpareguban sa itong programa. Tulumunong kinang Exciting Pilipinas. Kaubag yapon niya katropang Rowell Dumantay. Good morning. Good morning, yapon ka rin yung hurot pa katropa.

0: na kayo sa Santo Plasco. Dahil na ito kalimtan mga katropa, di na ito ang kalimtan. Na siyempre, ampingan yun na ito itong kalawasan mga katropa. O babahibo, labin pa kung korintahon ng ganit ka. Hinay-hinay na yun sa iyong ginakaon. Especially mga katropa, kabalo ba mo? Nakikita mga Pilipino, rice is life, mangyod, di ba? Pero mga katropa, kanabang sobrang nga karbo sa itong kalawasan nga di na ito magamit isip enerhiya mga katropa, but convert na into fats. Fats nga makadaot sa ito ang lawas. Di ba? Muna siya ginatawad nga bad cholesterol. Muna nga amping, hinahinay lang ginitawon. Nga healthy diet, yun dapat balansi nga pagkaon ang itong pagkahimuon, exercise. Bisa 30 minutos rasa sa kadlaw. Importante kay ina niya sabayan dibo sa pagtumarong Santong Plus Gold. Santong Plus Gold mapalit sa paborito nato mga butika. Always available sa tanang branches sa Rodion Farm, Masih.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: O karon nato nang atoa nang atong lain pa mga balita karon sa tuang balitang lokal.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Usa ka tukong garbo alang sa dakbayan sa Gensan ang opisyal nga paglagda sa MOA kung Memorandum of Agreement tali sa lokal nga pagabanan o sa Department of Interior and Local Government kung DILG alang sa pagpatuman sa SDG Achievement Champions and Exemplars kung SDG ACES Program. Ang baong kasabutan gipirmahan ni City Mayor Lorelei Geronimo Pacquiao kauban si DILG City Director Maria Teresa Bautista o MCAD Division Chief Jocelyn Lambak Kanda gila ang General Santos sa ubos sa SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions tungkol sa malampusong programa nga Sharia Atas Bitiara, a comprehensive and balanced conflict resolution mechanism for Muslims. Kini nga inisyatiba na pamatuod sa ligon nga advokasya sa dakbayan sa pagkabot sa malungtarong kapayapaan ug makiangayong pagdumala alang sa tanang sektor sa katilingban. Isip kabahin sa mga pasidungog, nakadawat ang dakbayan ng 750,000 pesos nga incentive grant o sumala sa lokal nga pangamanang gamito ng mga pondo aron nga mapaligon pa ang programa sa ustisya o garon magsilbing sumbanan ang Gensan alang sa uban pa mga lokal nga pagkabanan sa tibuok nasod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:18 na ang atong oras mga katropa sa lain pa na ito mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maisugon o direkta nga gihatagan o pagsaway ni Vice Mayor Attorney Jose Ed Yumang ang Board of Directors sa Socatecotu. Atol sa iyang privilege speech nga gipanguluhan liwanag sa gitna ng dilim. Kagapong adlaw ka rin ang hitabo atol sa sesyon. Siyang pamahayag sa konseho, giako sa handi Yumang ang mga opisyal sa kooperatiba nga naghatag og nagkasumpaking nga impormasyon may tungod sa giplanong pakig-alyansa niini sa pribadong sektor, partikular na sa isyu sa joint venture. Gibutyag ni Yumang ang usa ka serye sa mga panghitabo diing giingong giaprubahan na sa BOD ang mga terms and condition deal ni adtong Pebrero 26. Apan sa dihang, gipangutana sila kaning adto sa sesyon sa konseho ni adtong Marso 24 ni deklarar sila nga wala pa kini mapinalisar. Giilad kita sa Board of Directors, matod pa ni Yumang, samtang iyang gi-question ang kakuwang sa transparency o katinawan sa buong transaksyon ngadto sa mga member consumer owners. Bisan pa man, sa iyang pagpangatake sa BOD, giklaro sa Vice Mayor nga wala siya'y dautang tinguha batok sa mga pribadong kumpanya sama sa Ignite Power o Meralco o gipasiugdahan sa man ni Yumang nga ang iyang issue dili ang mga investor kundili ang pamaagi sa mga napiling opisyal sa kooperatiba kung ngano daw gitaguan ang mga detalye sa publiko. Nanawagan siya karon og saktong panubag o hingpit nga disclosure aron masayod ang tanang konsumidor sa kapalaran sa serbisyo sa kuryente sa dakbayan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Na ngit-ngit pas alkitran ni Parts. Ngit-ngit sa alkitran ang naglibok ng transaction sa Socotecotu pinaagi sa mga Board of Directors. Kaya di pagin mang kandimaw ang ginaistorya ni Titing Sinet, Titing!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa ang usa ka kuryente, usa man ni kabatakang paginanglan. Diba, dili nato pwedeng irason ang brown out. Ha? Aron lang nga dali-dalion sa mga BOD ang mao mga transaksyon niya. Rasonan man ta sa BOD. At tanan ang among ginabuhat. Adunay giya, gikan sa niya. O tropod niya. Nga ang tumong tinguha unta ang trabaho sa niya is protektahan ang mga kooperatiba. Ha? Labin pang kooperatiba nga nag-distribute og kurente pero unsay gibuhat. Why protection ay? Mga pulpul kayong dako, mga taganiya po mga katrupa. Last year pa, naana dari pero tanawa, why nabuhat? Naalaliman mo niya na. Ayoy! Okay, nga, pag sila katorni yung mga taganiya, mga incompetent. Ayoy! Mga katrupa, kung tinuod nga alang kini sa kayuhan sa konsumador, ngano nga adunay inconsistencies upang nagsumpaki sa pamahayag sa BOD? Maura man gina ang natong pangutana. Maura man natong ginaklaro. Pero ang uban man God, sa itong pagpaklaro, sa itong mga pangutana, ang uban di hamutubag o balibag. Ayoy! Ang uban di magpasuko-suko. Ang uban di mamersonal. Ibaghak ng dako. Ato sa ngatuan na lang balita ni Katropang Pili Poligario. Kay Gugma, nagpabiling rason sa pagpanunggab sa maglibin sa South Cotabato. Katropang Philip, sa detalye, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Nagpabiling gugma ang rason nga ginatutukan sa Surala Municipal Police Station sa pagpanunggab patay sa mag-live-in partner sulod sa ilang panimalay ni Atto Milabay nga adlaw sa Purok Malipayon, Barangay Muloy, Surala South Cotabato, alas 11 sa gabi. Giila mga biktima nga silang alias Nene, 55 anyos o kaipo ni ini nga si alias Boboy, 72 anyos nga liburer, samtang asos mao si alias Tonton, 48 anyos ka bag-uma o residente sa Barangay Talahik, Surala, nga kanhing kaipo ni alias Nene. Base sa report sa kapulisan, misunod ang suspect sa balay sa mga biktima samtang gapahulay. Dayon kalit kagidunggab makadagang higayon, hinungdan sa ilang kamatayon. Nakaangkon o daghang sama dinunggaban sa manilaing parte sa lawas ang duha ka biktima nga buoton ta magpakasal ning bulan sa Mayo. Sikop ang suspect pinaagi sa mga miyembro sa BIPAT sa Barangay Dahay, alas 12:20 sa sayong kabuntagon sa Purok Maligaya, kung diin na-recover sa suspect ang usa ka bolo nga gituuhang mao'y gigamit sa krimen. Sumala sa suspect nga sa dihang nadungog nga magpakasal na ang iyang kanhing kaipon o ang bagong hinigugma, dili niya kinimadawat tinungdan nga gibuhat ang krimen. Sa pagkakaroon na ngayon na lang og pasaylo ang nasampit ka suspect sa mga kabanay sa biktima samtang nagpabilin kini sa presuhan aron atubangon ang gipasangat nga kaso. Mga katropa, too much love can kill you. Busa mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na lang aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Alang sa Reke Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, X-FM News. Ayoy!
0: Ay, mali man na pindot, ibagak. Unsa, kani dapat to.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, nako. Wala man tayo oras pa dahil sa unahan, mga katropa. Tagin ninyo ang ato mga issues niya sa programang Bullseye. Ato giskutan ni mga katropa, kanyang pamahayag ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang. Ato mo pa rin kamutan nga ma-interview ang atong Vice Mayor, mga kaigalaan. Arong nga kuwaan o kanabang kaigayunan nga pagpaklaro sa bawang statement kaya ipagawas niya sa sanggunian. Ato na lang anuhon mga katropa, kanyang paningkamutan. O na, relax na kamo niya, ha? Okay, mamanamilit sa ko sa programang Exciting Pilipinas. Musunod na ang The Secret of Health. Ato mga kauban, mga katropa, mga eksperto na itong mga naturopathy. O siyempre, musunod po diha ang express balita ni Katropang Philip Oligario. E siyempre, bubalik kita niya sa programang Bulsaya. Ato na mga kauban, si Katropang Chris Ligas. Mga katropa, wanit tayo kung oras pa tayo sa unahan. Sa langanan na lamang sa kanitibukang puwersa sa XFM Network Philippines sa alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Ruel Dumantay na kayong kaninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama po rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
2: Okay. So mga kababayan po atin na gusto makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo, Dok, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin Doc, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano. Marami pong mga sakit, isa at pangunahin na diyan Doc. Ito pong heart problem ano. At kamakailan nga lamang ay pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano. Ang problema is heart problem mga kaibigan no. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba Doc nabubuo itong ganitong karamdaman Doc?
3: So ang heart problem kasama na yung heart failure isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no. Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano? Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, eh pwede kayong magpa-check up talaga. Kasi ang doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso. Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
2: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
3: So marami, ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo, mm-hmm, na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yon, at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema, at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle, dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm, nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara, or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Mm-hmm. Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Mm-hmm. Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys, okay? Pwede rin diabetes, or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh may problema na yung puso. May so ito ang nagko-cause ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin, kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
2: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon, ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, ay kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood, ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kabayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area. Ano? So ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
3: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
2: Mm-hmm.
3: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
2: Mm-hmm.
3: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yun sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
2: Mm-hmm.
3: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
2: Mm-hmm.
3: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
2: Nako, ha. So mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, ay marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Magpasuri po kaagad kayo sa
3: kasi
2: mga
3: traitor po na sakit.
2: Oo, malapit na pinaka sa mga pagamutan sa inyong pong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? So yun nga, traitor talaga to, Dok. Ano?
3: Uh-huh.
2: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
3: Oh.
2: Bigla ka nalang matutumba.
3: Meron nga tayo nababalita na kung meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
2: Bata
3: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dito. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
2: Kasi walang minsan, pinipiling edad
3: ko
2: doon.
3: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
2: Mm-hmm.
3: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
2: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina doon, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Dok, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
3: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
2: Mm-hmm.
3: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
2: So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
3: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
2: Yun, ha?
3: Good for the heart.
2: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-e-resisyo. Huwag din naman yung sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga, ano, sa mga fatty foods. Ngayon, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo, dietary food supplement, full men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement, full men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang
6: sinusubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
10: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa pinatablapit butika sa inyong lugar.
12: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po yung may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-arise sa atin pong mga mata. Uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to to cure the disease.
3: Yes,
2: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
3: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi
2: yes,
3: pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
2: Mm-hmm.
3: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
2: Yes.
3: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon.
2: Mm-hmm.
3: Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
2: Mm-hmm.
3: Eh wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
2: Tama,
3: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.
2: Mm-hmm.
3: Yung nutrisyon sa ating kinakain.
2: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. May mga kamag-anak na.
3: Oo.
2: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
3: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
2: Yung sakit. No.
3: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So ang pinaka the best way talaga, ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without Vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take Vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
2: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
3: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
2: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng atin po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:03 na sa buntag.

0: Express, balitas abundan. Express, balitas abundan.
1: Sa ulo ang tudling sa itong mga balita, una sa top stories.
0: Headlines. Headlines.
1: Vice Mayor Riumang gipasaka ano kaso ang Socoteco 2 ug niya sa ombudsman.
0: Headlines. Headlines.
1: Samtang sa balitang lokal, gugma nagpabiling rason sa pagpanunggampatay sa mag-live-in partners sa South Cotabato.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, nagpahigayon og illegal nga sabong na bulabog sa kapulisan o pandak o patdakpan.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang national, PBBM disappointed sa mga pamahayag ni Senator Amy Marcos. Halos tulo ka tuig nga wala nag-istoryahay.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, Iran nagpasidaan sa US nga wala pa nagsugod ang tensyon sa Hormuz.
0: Headlines. Headlines.
1: Samta sa tubalitang paugnat sa kusog, Gilas Women foreign coach target sa SBP.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa showbiz news, Britney Spears niangkon nga reckless driving sa Playa Deal.
0: Headlines. Headlines.
1: O sa balitang ekstraordinaryo, lalaki sa South Korea posibleng mapriso og 5 katuig tungod sa AI generated na wolf.
0: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: palitas abundan. Express, palitas abundan.
1: Soksajen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Nga Nobyembre, petsa sa isna sa bulan sa Mayo 2026. Kininyong lagad sa kahanginan katropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo ang mga mainitong lulabas nga mga balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na riyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Confusion X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na ubay-ubay nang nakasulay o nakapamatuod busa sa pagginahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 7 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon mga katropa. Aniya na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFL Top Stories.
1: Ang aton top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdeg imong adlaw nga himsog ang panglawas o maanyag ang pamanit. Aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: XFL Top Stories.
1: Formal nga may pasidaan si Vice Mayor Jose Edmar Yumang nga mo file og reklamong kriminal og administratibo sa Ombudsman batok sa mga opisyales sa Socoteco 2 ug sa National Electrification Administration CONEA. Sa iyang privilege speech niya tong Martes, gibutyag ni Yumang nga ang giingong deliberate concealment o tinuyo nga pagtago sa tinuod nga kahimtang sa panalapi o pagdumala sa kooperatiba ngadto sa Member Consumers Owners kon MCOs ang gi-question. Subala pa sa Vice Presidente nga ang pagduso sa joint venture agreement kon JVA bisan wala pa'y klaro nga audit o ga-opisyal nga deklarasyon. Kung ailing ba ang kooperatiba hinungdan sa pagkwestiyon? Matod pa niini, katungol sa katawhan nga ang mahitabo sa kamatuoran sa dili pa annual generated membership and assembly karong June 27. Sumala sa nasampit, hindi po bobo ang MCOs, manadagot kayo sa batas. Dungan pasag-ingon nga kinahanglan manubag ang mga nagpasiugda sa kangitngit sa serbisyo sa kuryente sa Dakbayan.
2: XFL Top Stories.
0: XFM Weather Update.
1: Ano na 9-9 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa? Alang sa ito ang weather update. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nun ay ligon. Tumarnaog Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
1: Mga katropa, makasinating mapanganuron nga kawanangan ang General Santos City karong adlawa. Dina na sa 24 degrees Celsius ang temperatura. Alas sa 11 kilometers per hour ang gikuskus sa hangin nga dunay pagaguros nga mukabat sa 26 kilometers per hour og 40% ang chance sa pagulan. Sa area na usab sa South Cotabato, makasinati og panalagsang pagdag-om nga adunay patak-patak nga pagulan. Inana sa 23 hangtod 31 degrees Celsius ang temperatura. Anausab sa 9 kilometers per hour ang kikuskun sa hangin. Nga doon ay pagkagoros ng mukabat sa 22 kilometers per hour o 55% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinating mapanganurun ng kawanangan. Inana sa 25 hangtod 32 degrees Celsius ang temperatura. 13 kilometers per hour ang kikuskun sa hangin. Nga doon ay pagkagoros ng mukabat

0: ato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag, kape nga healthy ang imong gikinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apan natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nagpabiling gugma ang rason nga ginatutukan karon sa Surala Municipal Police Station sa pagpanunggab patay nga nahitabo sa mag-live-in partner sulod sa ilang panimalay ni Antong Milabay nga adlaw sa Purok Malipayon, Barangay Muloy, Surala South Cotabato, alas 11 sa gabi. Hila mga biktima nga silang alias Nene, 55 anyos nga kaipon o kaipon ini nga si alias Boboy, 72 anyos nga laborer, samtang ang suspect nga mao si alias Tonton, 48 anyos nga mag-uuma o residente sa barangay Talahik, Surala, nga kanhing kaipon ni alias Nene. Base sa report sa Surala Municipal Police Station, may sulod na suspect sa balay sa mga biktima samtang gapahulay. Dayon kalit kaginunggab makadaghang higayon hinungdan sa ilang hinanaling kamatayon. Nakaangkon og daghang sama dinunggaban sa managlaing parte sa lawas ang duha ka biktima nga buot unta magpakasal ning bulan sa Mayo. Sikop ang suspect pinaagi sa mga miyembro sa BIPAT sa Barangay Dahay alas 12:20 sa Sayong Kabuntagon. Kundi inadakpan kini sa Purok Maligaya. Kundi ina-recover sa suspect ang usa ka bolo nga gituuhang maoy gigamit sa krimen. Sumala sa suspect kasarihang nadungog nga nga magpakasal na ang iyang kanhing kaipon og bagong hinigugma, dili niya kinimadawat hinungdan nga gibuhat ang krimen. Sa pagkakaroon na ngayon na lang og pasaylo ang nasampit ka suspect sa kabanay sa mga namatay, samtang nagpabiling kini sa presuhan aron natubangon ang gipasangat nga kaso.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Lain detalye pa sa mga balitang lokal mga katropa, balhog ang duha ka city level most wanted person sa managlaing operasyon nga gilusan sa Macar Police Station ni Nakalabay adlaw. Unang nasikop si Vicente Taliedo La Villacorta, 32 anyos ka residente sa Silway Street o Silway Santa Cruz, Barangay Dadyangas West. Ano ni kasong frustrated murder nga gipasaka sa Regional Trial Court Branch 55 sa 12 Judicial Region sa Jensan. Nga gipasaka kaniya itong Marso 9. Ano na kaning rekomend ang piyansa nga 200,000 pesos. Samtang 40 minutos ang nakalabay, malapuso na usab nga dadakpan sa kapulisan ang laing sospek si Roger Manialon Tusan, 38 anyos nga taga-Ularte, Barangay Labangal, human malambigit sa vote buying. Hinungdan gipasakaan o kasong Section 261 sa Batas Pambansa 881 kung Omnibus Election Code nga gi-issue sa RTC Branch 37 sa 12 Judicial Region nga gipasaka kaniya itong Hulyo 22, tuig 2015. Ano na usap kinipiansa nga 72,000 pesos. Sa pagkakaroon, nagtingkagol sulod sa selda ang nasampit aron at tumangon ang mga kaso.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 14 minuto sa nakalabay sa nasa isa buntang mga katropa? Lalaki nga dugay na ang ginareklamo sa mga silingan, dakpan, human nga subling magmaoy. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Pulonan, i-express balita mo.
2: Live report. Ginahulat na lang sa mga otoridad ang formal complaint batok sa suspect nga si Ricky Basing, anaasamtong ang pagidaron o residente sa Purok Masagada, Barangay San Isidro ning siyudad sa Jansan, uman sa pagmaoy nini nakalabayng alas 12 sa kadlawon sa nasampit nga lugar. Matod pa, samtang gainom ang nasampit kauban ang biktima nga si Ricky Rodriguez, hamtong ang pangidaron og lain pang silingan, kalit na lamang kining nitindog o gihakwat ang lingkuranan dayon gibunal sa biktima sa likod. Samdan ang nasampit sa naong, apan nahimo gyapon niining makadagan sa ilang panimalay. Sa diyang mirisponde na ang kapulisan, naabtan ang suspect nga ginasinggitan ang mga sakyanan og motor nga moagi samtang sakay sa top down. Gibadlong kini sa silingan apan imbis nga muhunong, nagbahad pa kini og kinabuhi. Matod pa sa mga residente, dugay na nilang gireklamo ang nasampit tungod kanunay matud pang gapangilabot o galing mahubog pag-ayo. Hinuon aminado usab ang suspect sa iyang binuhatan. Sa pagkakaron, giturnover na sa barangay ang ilang reklamo aron nga hingpit babantayan ang ilahang sitwasyon. Mga katropa, kape ba nga dili makadiabetes o kun kape ba nga makapalig-on sa atong kabukugan o makahatag og saktong enerhiya? Inom na og premium D3 coffee mix. alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan.

0: X FM News.
1: Live report. Live report. Balitang lokal. Balitang sa lokal.
2: Dugang pa sa itong mga balitang lokal, mga katropa, reshuffling sa station commander sa Coronadal PNP. Iangkod ng kamanduan ni Governor Tamayo. Ano na'y dugang detalye sa katropang Cherish League Hit, i-express balita mo.
1: Live report. Live report.
3: Iangkod ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. ngagikan sa iyang kamanduan ang pag-idis o Chief of Police sa Coronadal City Police Station tungod sa serye sa pagpamusil. Sumala sa nasampit ng opisyal, higayon na aron i-reshuffle ang pagdumala sa hanay sa kapulisan sa Coronadal City aron sulbaron ang sunod-sunod nga pagpamusil ug aron masayran kung unsang area ang kinahanglang tutukan. Dugang pa ni Governor Tamayo nga labing mahinumdanon nga magtinabangay ang lokal nga panggamhanan ug ang PNP sa mga krimen nga dugay maresolba. Bisan pa dismiyado si Mayor Erlinda Bing Pabi Arakil, gisaysay sa gobernador nga responsibilidad usab niini nga tutukan ang kaluwasan sa mga ginasakupan. Luyo nga gikonsiderang isolated cases ang mga nasampit nga pagpamusil, kinahanglan kini sulbaron dayon aron di namudako ang mga krimen. Pinaagi sa gahom ni Governor Tamayo, hulipan ni Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell isip bagong OIC Chief of Police sa Coronadal City Police Station si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. Mga katropa, alang sa hinsog ug kusgan nga panglawas, stay hydrated kauban ang Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, X FM News.
1: Live report. Live report. Balitang lokal. Balitang sa lokal.
2: Ano na 18 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sa katapusan, detalye na sa mga balitang lokal. Gipaspasan karon ni Congresswoman Sherlyn Bañas-Nograles ang pagduso sa balaudnon nga mumpasaka sa Personal Economic Relief Allowance kon pera ngadto sa 5,000 ka pesos. Kini nga lakang mao iyang paagi sa paghatag og pasidungog sa dili matukib nga kakugi sa mga empleyado sa gobyerno nga nagsilbing haligi sa serbisyong publiko. Matod sa magbabalaod human sa 15 katuig nga stagnant sa maong allowance, panahon na nga i-update kini base sa tinuod nga sitwasyon sa ekonomiya. Gipaniguro ni Bañas-Nograles nga iyang paningkamutan ang pag-agi niini sa Kongreso aron mahatagan og makianayong suporta og pag-ila ang mga kakugihang kawani nga walay pagod nga pag-alagad sa nasod.

0: Ano na 19 minutos na nakalabay sa alas 6 mga katropa? Samtang sa itong mga balitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, siguradong lig-on ang imong panglawas tungod sa natural ingredients ni ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Sulay na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Nagpahigayon og ilegal nga sabong gibulabog sa kapulisan. Upat dakpan, adunay dugang detalye ang mga katropa nato sa XFM Bukidnon. Pinaagi ni katropang Hanilo Tabios, i-express balita mo.
2: Live report.
3: Dakpan ang upat ka mga individual human nasapon sa aktong nagpahigayon og ilegal nga sabong atol sa anti-illegal gambling operation pasado alauna inisya sa hapon niadtong Lunes, Mayo 4, 2026, sa Purok 1, Barangay Puala sa Bawngon, Bukidnon. Ang mga dinakpan na ilang sila si alias Balong, 47 anyos, alias Ferdy, 35 anyos, alias Ramil, 64 anyos, ug alias Simeon, 69 anyos, ug ang tanan residente sa nasangpit nga barangay. Nakumpiska ato sa operasyon ang 5 ka manok panabong, 12 ka gafa, 2 ka bayong, 5 ka sabong kejas, gunting, 2 ka stingbag, 7 ka wooden sticks, 2 ka bayna, calculator, tally sheet, stamp, 5,600 pesos o uban pang mga kagamitan. Ang mga dinakpan uban sa nakumpiskang mga butang gidala na sa Bawngon Municipal Police Station samtang pasakaan sa kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 on illegal gambling. Mga katropa, ning pabago-bago sa panahon, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumaraw Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C non-acidic maong dili hapto sa tiyan ug ulcer matambalan. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tapios, XFM News.
2: Live report.

0: epektibo nga kombinasyon sa Sanzone Plus Gold ug Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sanzone Gold Herbal Capsule og Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pa-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suyap, perfect.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Salton Gold Herbal Capsule, ang Salton Vitamin C, ang Salton Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 6:56 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: welcome na po sa ito ang programang Bullseye. Adlaw kita karoon nga Miyerkules, May 6, 2026, mga katropa, may bunta. Kani ba mga kauban, katropang Roel Dumantay?
1: O katropang Chris Ligaspi.
0: Ay buntag sa ito mga kikilag, mga kaisunan sa ito mga katropa, ka nagapamina, 26 kabarangay din ng itong syudad. Good morning! Good morning!
1: O mga katropa na ito sa Makimaria, may itong gamba, masim, kumusta ka mong tanan? Good
0: morning! Ay buntag po sa ito mga katropa, di sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen. Good morning!
1: Mga katropa, sa Tupi o Pulawalok, South Cotabato, may buntag, karin yung tanan.
0: Ay buntag po sa mga nagatanaw, nagapaminaw, pinagi na sa ito ang social media sa XFM 95.9 General Status Radio sa itong YouTube channel na XFM Jensen TV. Good morning!
1: Ala sige mga katropa, kamuriya sa iyong ginabuhat, kabaloming nabisi na mo diha. Nagsige na mo og tikaw-tikaw kay mahalag pigado basta maningkamot ra gyud.
0: Yan. Mao man eksakto gyud kay mahalag na magpait-pait ang panahon mga katropa, importante maglihok lang kita.
1: Na.
0: Pero syempre dalhana ta sa pag-ampo mga katropa nga giyahan ta. Tungod sa ato mga maayo nga pagabuhaton.
1: Iyo no.
0: Maayo akong giingon, dinibinuang.
1: Ayaw nang kanang kanang daya, lipat-lipat. Nang hukos-pukos, ayaw na.
0: Ayaw kay, na, kay makagaba.
1: Mabalik ka na sa'yo mo, ha? Makatilaw na yung kasbahin ni mo na.
0: Makagaba, gani.
1: Gani. Spill gaba.
0: G-A-B-A.
1: Dili, I-A-L-A. I-L-A.
0: I-L-A.
1: Ilara rin. Mingo na po muna, na po kayo ginapasdunggan ha.
0: Wala, oy.
1: Wala, oy.
0: Saan tawa, oy? Sensitibo kayo mo, mga... May buntag na lamang kanilang harot, mga katropa, oy. Sa ito, mga kagilag, mga kaisunan. Nga, naadya ka ron, nakatutok na sa ito ang tulumanon. Nga, bullseye, may buntag ha. Ayaw mo kalibot. Sa pag-like o share, mga katropa, sa itong live. Kay mang hatag na punta karong Chick Noy gift certificate mga katropa.
1: Oy, pagkalami naman kay pagkaon na nga 200 pesos nga libreng gift certificate mga katropa.
0: Oh, of course. Ang atong pangutana unsa nga produkto nga herbal capsule? Ang iya sa Yes to Health mga katropa. Gadakong tabang para sa ato ang kalawasan. Nga naay mangustin, naay ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. Awa man tawo ninyo na makuha kagahapon ato na usbong karonggad. Sa Manday mo di ay.
1: Parte siya nga na ay.
0: Ayaw di rin sa comment section ha. Dito ninyo i-PM ninyo mga katropa sa itong Facebook page. Diyan ninyo ipadala ninyo mga tubag. Alang sa 200 pesos worth of gift certificate. Gikan diyan sa Chick Noy mga katropa. Okay, ang Chick Noy naras sa 149, 139. Gamay na lang imong idunga kung mag-det-det ka.
1: Na. Oy, good morning diay sa mga gustong mag-monitor. Welcome mong tanan diri ha.
0: Oy, good morning.
1: Walay problema. Tanaw na mo diha. Okay
0: walay,
1: kayo.
0: Walay pili diri mga katropa. Tananta, welcome sa XFM 95.9 Channel Sara City. Padaghana pa rin yan. Share pa rin yun. Ramon ang kanta sa kanilang.
1: Klaro, ana, wala man mo gina-restrict. Ayaw lang mong kalain. Kung paminaw ninyo murag maigo mo, ayaw lang kalain. Wala man pangalan.
0: Bato-bato sa langit, ang matamaan, galit.
2: Atay.
1: Ang matamaan, booklets.
2: Atay.
0: Buta sa buta yan, na bullseye lagi mo sa mong programa, mga katropa.
1: Oo, mga bullseye ganit ni, di ba?
0: Bayan na lang gani, kay Dili Headshot ang pangalan na ni.
2: Atay.
1: Diba naman ito headshot sa una?
0: Pagkahapon na, pero wala na to. Yan, kay itong gibalansi, mga katropa, ang public affairs, hugang entertainment program.
1: Naklaro, ana.
0: Alright, 7:02 ang itong oras. Ato lang ang tuwang karoon ang ito ang mga isyo. Oy, unya ha, tagi ninyo. Ato pag-isgot din mga katropa, mahitungod na giniiring kinsagyod ang baga o naong sa paghimo o sala.
1: Baga o naong?
0: Bayi ba o laki? Nya aduna po'y gibutsyag na po si Senator Ivy Marcos. May tingod lagi sa matod pa. Pampanghandlo kung pampangipit sa mga magbabalaon.
1: Hala!
0: Tanaw si Sarah Maray Tawon, Mori, ha? Mga buhaya!
3: Kabalo man dyan ka nga buhaya na jagam. Mabrito ka.
0: Ayoy! O siyempre mga katropa, salay pa po na itong giskutanan. Uyong ka ba? Nagikarba si Senator Soto. Sa nangitabo, sa indirect content kaniya, hala!
1: Hala, wala po, matubag po man daw siya eh.
0: Okay. Exciting! Okay, siyempre, okay lang ba ni mo po nga kalimta ng dagkong isyo sa nasod, bugti sa mga ayuda?
1: Hala!
0: Oh, siyempre, ang itong viral nga topic karon mga tropa kay maisugon kayo. Nga namahayag kagapong adlaw sa Sangguniang, ang atong Vice Mayor nga si Vice Mayor Atty. Jose Edmar Yumang. May tungod lagi ni ining nagkakalibog, nakakalito.
2: Atay.
0: Nga mga statement ni ining ato mga Board of Directors.
1: Agoy.
0: Sa Sokotay ko to.
4: Bullseye.
0: Na! Way labot ang mga buutan ng mga empleyado, mga palangga na to mga empleyado. Di ba na to gurit ang utok sa mga Board of Director?
1: Correct na po yung Board of Director. Ganili po to, uyon sa ilahang mga pinapanghimo ng mga legislations diya sa Sukuteko to.
0: Dali partner na itong Sukuteko to, mga katropa, gandari sa ito ang sibyahanan. Apan, kinanglan po na ito iskutan, mga katropa, kung unsa ba yung mga issue diya. Labin pa, din yung mga Board of Directors, kay matod pa, sa liwanag sa gitna ng dilim nga pamahayag, titulo kagapong adlaw ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang.
1: Grabe.
0: Muraman daw ga adunay daily maayo o gikinahanglan dapat o dinalian katinawan sa publiko na ini kinakasumpaki ay mangkulo o mga pamahayag din mga Board of Directors.
1: Na.
0: Ay, Board Titing Senet!
1: Na, asa naman siya ron?
0: Ah, di na lang dapat mo ano akong pagduda katropang Chris ba?
1: Nga naman.
0: Nga mudagan yung Board of Directors sa Sarangani pag-abot, ay Board of Members sa Sarangani pag-abot sa panahon.
1: Mo ba? Mudagan eh?
0: Base.
1: Wala ta kabalo no?
0: Oh, okay.
1: Kay wala may permanente is politika.
0: Oh, okay. Siyempre, tarawa ra gud. Tong Miyagi, patawag na siya sa GLAN. Nani mga invitation ba?
1: Agoy.
0: Mao man ay pag mura matagkaroon ng politika.
1: Okay. Ah, dili sa pagdaot ha, wala may nagkuha na duda ra ni katong
0: pagdaot. Pangagpasra na ako na.
1: Pangagpasra niya.
0: Unta dili tinuon kay lagi something wrong.
1: Pinakauna na to ang nag-interview dari sa ato si Bianan, bahin sa mga Board of Directors, si Board Member Titing Sinit man. Ni amigo mo ginato na siya. Ano lang, matingalat ang mga pilakadlaw, murawag nang nalahi ang dagan, di naman siya mutubag. So ano, gina-expect niya po na to nga, natagaantan niya higayon, nga mahinabi na po siya usob. Dili man siya, dili mo kalaban ang XFM Board, lahi sa ginapang inject sa imong utok niya. Asa gud minay mong kalaban, ikaw nagtubag sa among mga pangutana. Unya ang pangutana live gito sa interview, wala may ihatag nga question tungod kay gusto namo nga makuha ang pinakatinuod nga impormasyon. Og syempre base sa imong statement sa imong nga ikaw man ang presidente sa Board of Directors, so nagtuo gid mi nga syempre kung wala kay gitaguan dia, wala man kay dapat ilogro, di ba? Wala man kay pwedeng iprepara. So tinood lang nga among ginapangutana. So ayaw lang may kalain ni Board.
0: Ay totoo na yan ang mga sip-sip dia.
1: Asa naman yung mga amigong sip-sip Board? Mauna yung pangunta na riya.
0: Helen Ampan, may bundag.
1: Ay, good morning. Si Ate Helen Dugay, na kaya nating paminaw radyo. Na minaw sa aron.
0: May bundag ha, Ma'am Helen Ampan.
4: Sige,
0: alas 7-6 na ang atong oras mga katropa. Ito sa katuang karoon, ang katuang word for the day.
1: Ang atong word for the day, mabasa niya sa Proverbs 21:29, nagingon, a wicked man hardeneth his face, but as for the upright, he directed his way, mga katropa. Sa Bisaya, ang daotang tao nagapahigahi sa iyang naong, apan ang matarong nagatultol sa iyang dalan. Tulog kabutang gusto na ko isgutan kay bahin ni sa paghimog daotan ba niya magpabaga gyud naong di gyud maagwanta. Ari oh, ang una ang pagpagahi sa naong simbolo sa pagkamasinupakon. Na kumbaga kag naong di parts.
0: Agoy.
1: Masinupakon jud ay kaingon ang pulong oh. Sumala pa. Kay ang pulong sa hardened his face nagpasabot sa usa ka tawo nga wala na mauwaw o nagpanugko sa pagbuhat og daotan o dili na maggaduha-duha sa paghimog daotan. Bisan pa kung nahibal-an niya nga sayop ang iyang ginahimo, ginapakita niya o gipakita niya sa iyang panagway ang kaisog o pagkabangis aron dili siya madutlan sa saway o konsensya. Kini usa ka matang sa pagpakaron ingnon aron tabunan ang kangit-ngit sa iyang kasing-kasing. Di ba asagikan ang pagpakasala sa kasing-kasing? O kung ngit-ngit na kayo ni katrupa, muapil dahil kabaga ng atong naong diay. So ang pingin ninyo nga dili mo ngit-ngit inyong kasing-kasing, aron dili mapiktuhan sa kabaga sa dagway.
0: Kaya
1: kaulawan maguna, dili na kamaulaw, kay murag nahimo ng komportable sa ingana nga paminaw. Kaniwa, ang kalainan sa paggawas nga tabon o sa sulod nga baruganan. Gipakita sa bersikulo ang dakong kalainan. Ang daotan na focus ang naong paggawa sa iyang kaisog ug bluffing samtang ang matarong nag-focus sa iyang dalan. Ang tinuod nga direksyon siya ang kinabuhi mo na katropa mo ni dalan niyang gustong adtuan. Mm-hmm. Ang dautan na ningkamot nga tanaawon nga isog. Apa na matarong na ningkamot nga magpabilin nga naa sa insaktong agianan.
0: Ayun.
1: Di na kung ma-example na, kabalo na mo na. O siyempre, ikatulo, ang kinaiya sa pagpamalandong o pagmatngon. Sumala pa, kinagitawag niya siya deliberation of the upright katropang Ruel. Mm-hmm. Ang pulong sa nga directed sa original nga Hebrewanon nga pagpasabot usab sa pagandam na pag-ayo o paghunauna, pag-ayo o salakang samtang ang dautan basta-basta lang nga nagmagahi ang matarong dili mo desisyon base sa emosyon o garbo iya unang ginasusi kung ang iyang dalan uyon ba sa kabutun sa Dios o andam siya mo adjust kun makita niya nga sayop siya.
0: Yeah,
1: di ba? Pagpaubos ro manggihapon na.
0: Correct. Mao na nga kamo diha magpaubos mo tanan. Ayaw mo sige paka ano diha mga katropa.
4: Bullseye.
0: Ayaw mo pagpagahig nawong kay mga baga na daan mo nawong mapagahi pa mo nawong nga mura na nagsiminto niya.
1: Adili kami nagsultian eh. Ang pulong sa Dios may nagsulti.
0: Correct.
1: Pahinumdum na sa matag usa. Nga di na to pagahion tong kasing-kasing aron dili mo gahi ang atong dagway.
0: Yeah. Bullseye. Ada sa ito ngayon ba ang atong oras? Siyempre mga katropa, kanang mga pagtulunan na ito kanyang Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, ikaw ba ng Santo on Vitamin C?
4: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:09 na ang itong oras, sari na karoon ang itong mga balita.
4: Bullseye! Bullseye!
0: 74 ka-suspect sa online crime, sikop sa PNP Anti-Cyber Crime Group.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Nasikop ka nun sa Philippine National Police kung PNP Anti-Cyber Crime Group ang 104 ka-individual. Tungkol sa nagkariang online offenses, pinagis entrapment o warrants nga gipagawa sa mga dinakpan, 19 na kabiktima. Dalawa sa 209 kakaso gipasaka sa digital space. Gipasalit ni PNP Chief General Jose Valencio Nartates na mas pala pakuskun pa ang ilang teknolohiya o operasyon aron nga masiguro ang seguridad sa publiko batok sa mga cyber criminals nga nagpahibulos sa internet.
4: Bullseye!
0: Saan si BP Sara?
1: Saan si BP Day, sorry. BP, unya na ka.
0: Nagagabangampay ba? Hoy, hi. Habit ako impeach.
1: Di, ana, ang kani-kaning cybercrime, among ginahangyo nga, unta maabot po nung diristinsan.
0: No, eh, natuloy naman tayo sa anti-cybercrime group, di?
1: Oo, unta, magmonitor ng maayo kay daghan, kay mga pagpanlapas sa cyber, karabang cybercrime act ba?
0: Mm-hmm.
1: O, kung ginaot ang kanang mga nagahimog cybercrime, crimes diha, dili na mo magpataka. Kaya basig na yung nagmatiyag sa inyo, niya nag-screenshot sa inyo, ako ray, nalungkot ninyo.
0: Agay.
1: Madungag mo na sa 104.
0: Okay naman, available man, 10,000.
1: Oo, gani, pero lisod, magkita 10 mil karo panahuna.
0: Ah, adi, 10 mil, manang bulan.
1: Ah, pila, panakabulan ni mong inagwan pa saan, ha? Oh, mabawasan kang 10 mil, o niya, i-entrap ka, ganahan ka.
0: Okay ra daw na, naanad na mag-entrapment.
1: Gani, man. Sige lang. Atay, mahimo niya.
0: Ano problema niya?
1: Masa, wala may kipadunggan niya.
0: Wala, oy.
1: Mga ego na po niya, sangin lang na po ninyo. Kanang inyong binuhatan, ayaw nag-ipahid sa mua.
0: Okay.
1: Istorya rin din bahin sa kanang cyber crime.
0: Cyber crime man eh.
1: Oo.
0: Nagkala bitaw na entrap din ni mga katropa tinuod man.
1: Gani man.

0: musician, maroon ko kayo. Kaya no, kamalo mo rin
1: hacker kayo, file. Hacker.
0: Kamalo makarikaw meron file. Oh, kitan, gipakatag.
1: Na.
0: Na.
1: Boss, ako na doon, nagpakatag ako nang i-delete kong ito. Mahatag ka ni.
0: Wow. Nain tag-tarting nakuha niya.
1: Cybercrime kayo.
0: Niya ang tabadidoy parting gamaya. Di mas ulaw pa noon.
2: Okay.
1: Ayaw lang istorya na katrapang Ruel. Madamay ang masabi dari.
0: Tabadidoy.
1: Oh, magagmay.
0: Ay! Alas 7 nung sinasalay pa na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
1: O, oh, 117 milyones ng ayuda na pahabwa sa DSWD tungad to sa mga naapektuhan sa Bulkang Mayon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Nakapangapod-apod na ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD kapin ng 117 milyones ng hinabang alang sa mga pamilyang naapektuhan sa pag-ulbo sa Bulkang Mayon. Lakip sa hinabang ang pagkaon, psychological intervention o financial nga tabang sama sa cash for work o emergency cash transfer. Matod sa ni DSWD spokesperson Irene Dumlao, demando ni Secretary Rex Cacaliana ang paspas nga pagpuno sa mga food packs sa bodega aron masiguro ang ilang supply alang sa Bicol Region sumala sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
0: Salamat. Natural disaster man na.
1: Jabuldan.
0: Thank you, government.
1: Money. Kinanglan yun.
0: Kaya di man ko na tinuyuan, may tinuyuan na bulkan
1: mo na. Kani, o. Muna, katong nahito po si Bo, basig na si Piat lang ang SWD ato, no?
0: Ano sa to?
1: Katong nahito po nga, dugay kiniabot ang ayuda.
0: Dugay, mas nauna pa ang uban.
2: Okay.
1: Nauna, pagod ang ikaduhang pangulo. Personal sa ikaduhang pangulo.
0: Alas 7:13 ang atong oras, mga katropa, sa live pa na itong mga balita.
3: Bullseye!
0: RC, kikumbinsi ko na si Mar Rojas kabudagan pagka-presidente sa 2028.
1: Oy!
3: Bullseye!
0: Kikumbinsi ka ni Caloocan Representative Edgar Erice, si kaning DILG Secretary Mar Rojas kabusalmot, pag-usab sa lumba pagka-presidente sa 2028 elections. Matod ni Erice, bisan pag napili si Rojas na itong 2016, andam kinimutubag sa tawag sa nasod, matod pa, tungod sa iyang gugma sa atuang nasod.
1: Oy!
0: Aduna usab, sumala pa, ilaing mga grupo nga nagkakumbinsi kang kanhing senador, o sa pagkakaroon wala pa yung opisyal nga tubag, ang kampo ni Rojas bangin sa baong hagit.
1: Well, valid mo na kay Kwanman, Filipino citizen.
0: Oo.
1: Unya, kung sa may qualification, mahimong
0: Filipino citizen ka, residente
1: mahimong, mahimong presidente, di ba?
0: Na,
1: siya, qualified kayo kay Kwanman, dati man yung senador, unsa pa siya, ng DILG secretary pa. So, naagin si Katakos, pero ano lang, unsay gusto sa katawahan.
0: Sa sunod lang, pag madagan si Marujas, di na siya magkanaana,
1: oh. Oh, ayaw na lagi anang pagpamakak lagi. Kabalo mong gitang adili, kabalo mag traffic flow, mag signal sa traffic flow, mag apil-apil ka, mura nung kang nagkuhan dito.
0: Ano ba?
1: Nagbinuang.
0: Mura ba ka tong si
1: Labas, gininuong ka?
0: Ayaw sa sigira.
1: Kwak-kwak.
0: Nakatukod na niya mo dagan mga katropa.
1: Gani man. Wa na ito nagipungan, pero ano lang, next time, kung namin mga kampanya, ka nang be truthful sa inyong kampanya para di mo magmukhang katauanan.
0: Yan. Yeah, welcome mo din sa XFM, ha?
1: Welcome kayo.
0: Welcome kayo.
1: Andam kayo mutabang sa inyong mga pagpalapnag sa inyong impormasyon.
0: Yan. Yeah. Oy, may muntag dahil sa mga taga-Philippine Coconut Authority.
1: Ay, good morning, boss! Good morning. Adi. Regional director.
0: Regional manager.
1: Ah, okay.
0: Yeah.
1: Philippine Coconut Authority.
0: Philippine Coconut Authority, mga katropa.
1: Naminaw sila ron, ha? Baya.
0: May buntag. Good morning. Og, matukuray daw sila building dito sa may Alabel pohon. Isip, Morabag.
1: Satellite
0: office.
1: Wow. Oh, sakto ron. Kaya na kayo, grabe.
0: Sa may Kinapawan, oh.
1: Grabe yung mga naglubi diha. Alabel.
0: Glan.
1: Malapatan o Glan, di ba?
0: Oh, Glan pala daan. Mga pito, kitawag na Glubi-Lubi Festival. Kaya maglubihay sila tanan diha.
1: Gani, mag-uwaig lubi.
0: Mag-uwaig lubi ba?
1: Nag-propagate o lubi.
0: Oo. Lahi ba ninyo yung ginapasabot o ilaay man mo eh.
1: Lahi na magulang term nga mang lubi eh.
0: Term raman to sa mga char-char melon shit.
1: So dun ka mag-cue na te.
0: Oy, saray pa na ito mga balita.
1: Tolpo og Duterte nagtabla sa presidential survey sa Robredo na kapas. Nagtabla. Nagtabla sa 46% silang Senador Rapi Tulpo og Vice Presidente Sara Duterte sa labing bagong Pulse Asia Presidential Preference Poll nga gihimo niadtong Pebrero 27 hangtod Marso 2. Ipakita usab sa maong report kon ulat ng Bayan Survey ang pagsaka ni Naga City Mayor

0: Lenny Robredo sa nagkadaiyang rehiyon. Samtang nanguna si Duterte sa Mindanao ug Visayas, dominate usab si Tulpo Robredo sa Luzon ug sa Class ABC. Ang survey adunay 1,200 ka respondents.
1: Okay ra si Rafi, wa koy problema.
0: Oh.
1: Pero ayo lang si Erwin.
0: Ganun.
1: Kay ana magud siya, sometimes we can bend the law.
2: Atay.
1: Ana magud to siya god.
0: Bend kadang iyahang bawgon.
1: Oh, bawgon ang balaod siya, biya to sugod.
0: Tama no, bago oh. Na ito nagsulti si
1: bago gipamatud-an ni Rimbulya.
0: Oh,
1: ikan to kang Erwin Tulpo.
0: Adil lang ka kay Erwin.
1: Dela ko Erwin.
0: Kay Rapi, okay.
1: Okay, okay, pata kay Rapi.
0: Kala, survey mo na sa tao, di man kita gisurvey na. Unsay tingog sa katawan, may matuman, mo man ang mahitabo sa pinili ay, di ba?
1: Apila na lang po niyo si Bin Tulpo, ah.
0: Nah, apila lang.
1: Tanan, Tulpo Brothers, ah.
0: Tol! Ah, naman, di ba? Pag-abot sa...
1: Ayun ang tol.
0: Ano man?
1: Kay Tolentino man ang tol.
0: Tolentino. Atay. Malahi mo daw ka.
1: Malahi kang madaw ka na. Si Tol Tolentino mo daw ka na. Alas 7:18 ang atong oras, mga katropa, sa lain pa po na itong mga balita.
3: Bullseye!
1: VP Sara, kikwestiyon ang kasiguruhan sa mga magbabalaod bakin sa impeachment.
3: Bullseye!
1: Kikwestiyon karoon ni Vice Presidente Sara Duterte ang kumpiyansa sa pipila ka mga magbabalaod nga matang-tang siya sa pwesto. Ato niya, kaduda-duda, ang kasiguraduhan sa mga kongresista samtang nagpadayon pa ang proseso. Kini human, giaprobahan sa House Committee on Justice ang committee report alang sa impeachment tungod sa akusasyon sa betrayal of public trust o paglapas sa konstitusyon. Ipaabot na lang ang botasyon sa plenaryo araw baraso ang kaso ngadto sa Senado.
0: Well, kinsa may di magduda god?
1: Tama ko yung mga pagano na daw, pagligaw-ligaw.
0: Ligaw, tingin.
1: Murag ka doon nahintabo gyapon mga kamiagi, pero mas discreet lang daw karon. Kato kay, ano gito to, lantaran magod daw to tumiagi. Lantaran karon discreet.
0: Pwede ipadvertise pa yun?
1: Miagi kaya, ano man, ilaha man yun. Karon discreet daw, discreet.
0: Sabar, masaligan ka kay isultihan ka.
1: Ano na siya mga katrupa?
2: Atay.
1: Ya, kay kang problema kay Libisti na lagi ingon.
2: Atay.
0: Uy, nakabalik na lang si Barsaga, di ba?
1: Yo, kay Barsaga nila, si Barsaga ilang giligawan, ang partid na pusaan eh.
0: Ano siya? We're back to the Crocodile Farm!
1: Grabe, buwan ka, doon.
2: Atay.
1: Uy, kagahapon, init po na gilang hearing kagahapon, gina-delete ang privilege speech
0: ni
1: Barsaga.
0: Oh, ano man?
1: Oh, may tungod lagi atong naitabo sa Batangas ba?
0: Agay.
1: Nagitira ba niya si Secretary Raprecto?
0: Ala.
1: Kay dili ko noon mao ang pagpabudapo diha sa Batangas.
0: Agoy.
1: Kay ano mapugyod to? Mura bag nakaluko pud ba?
0: Valid to, valid.
1: Para sa kuha dili valid. Rason na lang daw nila mga katropa. Kabalo ka nga mga barangay kagiwa ko gipangtagaan. Kato mga barangay kung asa na pildi si Luis Manzano.
2: Bullseye!
0: Wala gitagaan.
1: Wala! Nga katunta, para unta to sa tanan.
0: Namuliti ka na po si Recto?
1: 200 per barangay good. Oh, pareha ko dali sa Jensen ng saranggani na tagaan man.
0: Oh.
1: Ang tanang barangay, 200,000 per barangay na mga katropa.
0: Aha.
1: Oh, para lagi na sa isa ka barangay, adunay lima ka,
0: Scholar.
1: Scholar ang presidente.
0: Oh.
1: Na makadawat og tag 20,000.
0: Kadausa.
1: Kadausa. Oh. Kato dito kay Murad,
0: gipili
1: lang daw.
0: Kaya ha,
1: privilege speech. Pag privilege speech, tindog si Ridon. To strike off the record the privilege speech of Congressman
0: Barsaga.
1: Barsaga. Ato agi pa delete yun. Dapoy na po.
2: Atay.
0: Sa muka oy.
1: Di ba?
0: Bagay, numbers game yun po na diagod.
1: Numbers game yun. Kaya okay na ba na? Eh, pang-delete na po niya. Pati yung mga dagway. Pang-delete na yung kapili agad.
0: At least, kabalota. Nga dili mapugan si Kiko Barsaga. Ako personal, may ngayon ko por Senator Kiko Barsaga.
1: Apila na si Miao Miao.
0: Apila na to na. Muna kinahanglan na to ka mga senador, ka mga isog. Kanang mupatigbabaw sa tingog sa katawhan nga gusto natong madunggan ang tinuod nga tingog na to.
1: Mas ako prepare na ko mga batanon nga mudagan.
0: Abisag
1: diri sa tong lokal. Mga batanon ba? Piliyon na lang to mga idaran na nga. Na nag-iik. Ikasaran katong nagalihok yun din sa sinat sa
0: correct, correct.
1: Sa hawanan
0: na mag-explain
1: pero katong mga wala nagalihok ini sa lahat na mga batanon
0: Nganong dako kay embag ang batan-on? Ang batan-on is dynamic eh na.
1: Kay para
0: idealistic kay
1: correct,
0: na.
1: Correct. Kay para
0: pero,
1: sa,
0: pero kung ibangga ni mo na siya sa katunay experience, ang na-experience mo guide, pero dili sila ang mugawong sa panguna-una sa mga batan-on.
1: Ano dapat? Mao na itong pagkapinion karong umaabot ka 2028, hindi na tayo naman kakandidato nga pag-abot sa sesyon, magsigilag pangtira?
0: Na.
1: Sambok kayo!
0: Walay mahimong legislation.
1: Di ba?
0: Walay pamaagi nga unsaon ta makagaan-gaan sa kinabuhi.
1: Ni ane man guna, pag umano ta sa eleksyon, mag-uban mo tanan di ha?
0: Na.
1: Usa ka ano ba, usa inyong vision ba? Unsa nga vision? Parang buo ng lugar.
0: Na.
1: Di ba?
0: Mm.
1: O, yun na dapat ang pegi. Unsaon ta man ang uban di ha? Ang uban na flower na lang gani.
0: Salamat lang sa
1: kanilang uban. Time out daw.
0: Ah, okay.
1: Time out. Mabalik ko na. Sa inyong bahay na ito, Santo Plus Coffee Mix.

0: facial kompletado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: XFM
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni og silhit katong nagdula ni gagmay pamisa akong manghon. Wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule og wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Turbo.
1: Pakusog.
3: Turbo.
1: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
1: Doble ang kalipay.
4: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
5: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: Beach House. Suruk HC Gil Tinulto, Maasim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!

0: Oras na to, mga katropa. Alas 7:29 na. Uy, paspasa mo na agad sa oras. Oras na to kaninyo. Santong Plus Gold.
1: Mag Santong Plus Gold, matag-adlaw mga katropa, pahinumdum sa usa ka higala nga nahigugma ninyo. Ako, katropang Chris, nagapahinumdum yun nga mag Santong Plus Gold. Kay bisag di ko makahatag kwarta, makapahinumdum lang ko nga kinahanglan nimo mangandam sa imong kaugalingon.
0: Correct.
1: Mura na po tagyan na nga nagsulti sa inyo nga ampingi ang imong tibuok pamilya. Ano man, kay ang imong pamilya nagsalig nimo. Kung di nimo palanggaon nimong kaugalingon, murag wala nimo palanggaan sila. Muna mag Santong Plus Gold sa matag-adlaw para kompletos ricados ang imong nutrients nga kinahanglan, og syempre malikay ka sa bisan unsang balatian, labi na kanang high blood, kanang stroke, kanang heart disease ug lang problema nga tropa. Pag Santong Plus Gold sa matag adlaw, kaya makatabang na naay garlic, spirulina, na ay mangustin diha, na ay kanang ampalaya og daghan pa guman, kanang mangustin diay makatabang na mo na pinaka taas og antioxidant content. Muna ka tropa, pag Santong Plus Gold sa matag adlaw. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una.
0: Bullseye. Mga katropa, na 7:30 talaga din tawa na itong oras. Ari na yun ang inyong ginatangan og karon isa magi mga bagaog na wong sa paghimog sala bayi ba o lalaki.

0: Kim sa gyud ang bagaw na sa maghimog sa labayi ba o lalaki katrobang Chris?
1: Mayang adlaw, kanin ba katropa, ilabi na sa ito bang kaigsunan nga walay puas sa pagpaminawa. Karong adlaw, o sa kadako nga in og init nga pangutan ang atong ablihan. Kinsa mangyod ang mas bagaw naong kung hiskutan ang paghimo og sala, ang lalaki ba o ang babae? Atong mungkagon ang kamatuuran, luyo sa mga lihok og konsensya. Kini ang inyong kauban, katropang Chris o katropang Ruel, atong hiskutan. Karong adlaw.
0: Yan! Adunay lima kabugat karason. Ang una, ako na. Ang kaning impluensya sa ginatawag nga double standard sa katining ban, no? Kinikatropang Chris.
1: Dage.
0: Sa atong kultura, manggod, usahay mas tolerated o ginapasaylo lang ang mga sayop sa lalaki. Sama sa pagpangabit, pagka-agresibo.
1: Ay, lalaki, manggod.
0: O, kaya isip ako gabarag natural na kay lalaki.
1: Lalaki, manggod siya.
0: Tungod din ang pipila ka lalaki, mahimo ng mas isog o mas magaan na mong sa maghimo o sala. Kaya wala man siya na makitang bukad kay epekto sa ilang dungog.
1: Na.
0: Sa pikas bahin, ang mga babae, nga makasala, mas daling hukman. Busa ko ng usa ka babae, mupadayon gyapon siya paghimo og sala, bisan pa sa pressure, giisip kini nga mas grabing pagkabagaog naong.
2: Bullseye!
0: Pero actually, pariho rin ko na mga bagaog naong yun.
1: Pero ano lang, lain ang level tungkol sa double standard sa community.
0: Gender bias gyapon?
1: Lagi.
0: Sa mga tao na eh. Di ba gamalik kaya?
1: Basta sala mo na. Good. Wala na may laing tanawon diha.
0: Pero ano mapunta yun ano? O, ang lalaki gani ba nga bit? Wala ko lang.
1: Ay, pero, nga bit siya?
0: Ang imong, ang babae ang mga bit? Perti ng dakua.
1: Big deal kayo.
0: Big deal na kayo.
1: Ipadagop yun mismo sa pulis.
0: Big deal na kayo. Nga naman daw na, siguro para sa kuha, ginasudlan mo ko ng babae.
1: Ana
0: ang lalaki mong good morning, nagasulod.
3: Okay.
1: Ah, gina-invisan, mga ginamin mo.
0: Nag-invest. Basta mo,

0: Ah, okay, okay.
1: Kamu na bahala. Double standard pa na meaning.
0: Ah, okay. Double meaning yung standard.
1: Ikanawa, katrabang Grace.
0: Ang gahong ang otoridad kung power dynamics. Kasagaran ang mga tao nga nasa posisyon sa gahom bisan sa trabaho, politika o sa panimalay, mao ang mas dali makahimog sala nga walay ulaw. Tungod kay nagtuo sila nga untouchable sila o naay proteksyon, mawala ang ilang delikadesa. Kini dili base sa gender ha, kundi sa kinsa ang naay control sa sitwasyon, ang tao nga naay gahom mas daling mahimong abusado.
1: Tinuod yun ay para usahay mga kita kog mga politiko sa bar. Basi babae, basi kinsa eh. Pero wala di mo gawas nga ano. Okay, magaungan man ang waiter. Mga kuha dahil nag VIP dahil na VIP. VIP ay sabah ha, dung kanin ka na areo imo pagilom dia.
0: Diba? Diba? Mas dali kayo mo hilo. Dalagi.
1: Money, power, tara, may kapasidad. So, mas dali yun sila mga buhat o sala, mas baga yun sila mga naong.
2: Okay.
0: Basta mo yung magsala.
1: Ano lang. I-parking, pamakanin ng replay to sa high idea sa kilid sa bar.
0: Agay! Kinsa man to.
1: Kunuhay, layo-layo lang gamay. Pero,
0: Dito rin sulod sa bar.
1: Ay, natanin nyo.
0: Alam ka na nakin.
1: Alam ka na nakin. Alas 7.34 itong oras mga katropa. Ikatulo, pagkahanaw sa delikadesa o konsensya. Kanimo, ano yung mga konsensya ni?
3: Bullseye!
1: Ang tinuod nga sukdaraan sa pagkabagaog na wong maugin ang pagkawala sa moral compass nga ginatawag. Kung ang usa ka individual, lalaki man yung babae, wala na yung pagtahod sa iyang kaugalingon o sa iyang isikatao, wala na siya ipili kung kinsa ang iyang pasakitan. Ang paghimog sala, nga balik-balik, kung wala'y pagbasol, nagpakita nga ang konsensya na paso na. Ugahi na ba? Bisan unsa pa ang iyahang sex, mga katropa.
0: Bitaw, no? Baga na yun ay kayig yun.
1: Baga, nagdawang ka na balik-balik, yung mga pagkabuhato ng salaod, mga katropa, kung marag naanad na lang ka. Wala na sa ibuha ang mga istorya. Baga na kay kagnaong yan na. Mo na karon niining panahon na daw, pabagay daw naong. Bahala mo, diya kamura.
0: Sa ato pa, kanang dili mo undang sa pagpumakak, grabe na gudak.
1: Baga na kay naong na, oy. Nya, magpabiling victim pa usakay. Binuang bot-bot.
2: Okay.
0: Mga sakit pang buot unya murag paminaw nimo nga sila'y gibuli.
1: Mao na kamo Mr. ay pagpabiling victim niya.
0: Na.
1: No ana man dai mga lalaki katropa Chris nga wala man ko ginatagan sa kasawa mao nabuhat na ako di piling victim. Rason ba dai nagwa ka tagda sa imong kasawa?
2: Okay.
0: Ko an jud ka wala jud ka kapugong sa imong kaugalingon.
1: Pala ura jud ka.
2: Okay.
0: Smile lang to ha. Wala. Kusumpay ko sa disgrasya gyud.
1: Ikaw pat
0: ang kalainan sa modus o paagi pag sa paghimog sala. Ang mga lalaki sagad na ilan sa pagkaprangka o agresibo. Over ng tawagan na kung na bakasala samtang ang mabay usahay mas maalamon o tago o covert mga katrupa. Ang ilang lihok sikreto kayo. Ang uban mo ingon nga mas baga og daong ang traidor o ang nagatubang nimo apan duna diay dautang gibuhat sa loyo. Ang kahana sa pagtago sa sala giisip sa uban nga mas bugat nga matang sa pagkabaga og nawong kay naglakip man kini sa pagkaarning nun.
1: Backstabber kumbaga.
0: Backbiter.
1: Binimog, okay ra. Okay ba na ako, mister? Wala ba na yung problema? Pero katoday, pag-abot sa laing, tuwa day sa kikumari.
0: Yeah, ang istorya kay, bulag naman yung mari ni mo.
1: Kano sa lang mo nagbulag, pre?
0: Katulang last week, Marie.
1: Pwede na, pre?
0: Ba't na ni mo, Marie?
1: Nako ilad dapat si Marie. Pagkabot sa malay ni kumpare ito, naglambing-lambing po na magtayayon.
0: Di ba?
1: Hilak si Marie.
0: Habi na ako ga sweet cake ka. Bag-ura na ka.
1: Busagak, di ba niya? Uy, kuidaw sa mga daga ha. Nabay mga tao, mga minyo, mga katropa, nga hulboton ang sing-sing pag musulod o patigayunan.
0: Kanya, may kaya na madalag atay, bitaw, kaya may nga ng lalaki. Grabe kaya na madalag atay, mabuhi ang patay.
1: Oo. Murag ihatag kanimo tanang kalibutan ba?
0: Oo niya, kwan yung kaya prioritize yung ka na kaya siyempre Ah, magpakitang gilas man. O sa'yo, gusto niyo mahal.
1: Sabi na kung estudyante ang iyang ano.
0: Uy, mag-tuition ni mo.
1: Alam mo, pinit kayo kailangan ng mga allowance. Katuday, nagkautang-utang ng buwang.
3: Okay. Bullseye!
1: Ay, ang bot ninyo di, ay. Ikalima, panginahanglan o survival instinct.
0: Hoy!
1: Ano na mga higayon nga ang mga tao makahimog sa lasama sa pagpangawat o pagpamakak tungod sa grabing panginahanglan o aron nga makalingkawas sa problema. Kung ang usa ka tao gani maanad nga magamit sa sala isip solusyon sa iyang kinabuhi, mawala na ang iyang ulaw. Balik-balik na na. Muna na mga trabaho karon sa mga congressman.
3: Bullseye!
1: Baga na kay mga naong ba?
0: Wala man sa kabantay.
1: Tungod sa kanunay nilang paginahanglan o dili kakontentuhan.
0: Yun.
1: Diba?
0: Greediness.
1: Nagsugod lang sa kickback nga gamay, 20 mil.
0: Mm.
1: Karon, di na makontento. Gabaya ba ni 20 mil? Dugangi ka na, himo ang 200,000.
0: Agoy. Handod na himo milyon.
1: Nahimo ng milyon ang kickback.
0: Yawa ang milyon. Nahimo pang milyon.
1: Ayaw mo pangayo. Wala tanin nyo nga doon ay muhatag.
0: Dili daw tan ang mudawat basta wala ka ng ayo.
1: Ayaw ka pangayo. Mawagin ay pinakadautan sa tanan yun. Mangayo ka.
0: Oo, niya inigdawat ni mo. O saan eh? Wala
1: ni strings attached. Ang pagpangayo, pag hindi mo, murakag nagluhod-luhod, nga kaya ni mo stay o pila ka oras mga katropa sa balay sa imong gustong pangayuan, bahalag maabtan kag kaadlawon.
0: Agay.
1: Basta pag di na kagawason, napaghiyabong ka nagpaugat.
0: Agay.
1: Grabe naman ang kabaga ni mo naong.
3: Agay. Bullseye! Bullseye!
0: Dos man akong kamutoy na...
1: Diba? Nag-break na tayo, 7:40 na.
0: Wala may kipadunggan. Aga mo alam, nagsulti lang may gidili bayo.
1: Wala. Hindi naman ito kinahanglan na isulti. Wala, hindi tayo ginapadunggan na rin.
0: Gani.
1: Oh, may go sila. Bahala, problema na nila lang. Anong kita may magproblema?
0: Ano lang?
1: Alam mo niya. Limpia mong konsensya na rin. Nga, lagi mo na na.
3: Bullseye!
1: Ano magiging mga bagagnaong katropang Chris?
0: Correct. Kayang buhaton ang mga dili tama.
1: Kapuli sa iyang integridad.
0: Iyon.
1: Ano ba? Ano na?
0: Pag-abot sa panahon na, mahayagin mo na kay wala na yung kapit.
1: Wala na may mahayay ka ni bagana ka ni naong.
0: Wala na yung ipalit nga, wala na yung palit ka integridad.
1: Wala na, bagana mag-naong. Isa pa kung saon mo nag-istorya ka-advice, di na ginamadama katropa, unless otherwise, mabiktima siya sa iyong kaugalingong binuhatan.
0: Yun!
3: Bullseye!
1: Walang kwidaw ka mo, 7:41 na itong oras. Kinigabahin, atong kanyo sa Turbo Man Enhancer.

0: FM
1: 95.9
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Atro si Ariston.

0: akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. XFM.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butik ka diri sa to ang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: X FM
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Kwan sir, ning kalit ra gyud og kahanap niya kung mataon niya. Mura mang gudog na ay gabon-gabon pirmi. Mag tulo na ka bulan unya, mura do na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong gitong maragpaspas og Vision Next Plus. Nahadlok man gugo kay basig padayonan ba, wara ba mi kwarta. Sus, sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision Next Plus.
4: Vision Next, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: XFM.
7: A violation of Republic Act number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec.

0: Maghahanap ka ba ng lasang Pinoy? Huwag nang mag-atubili. Tikman ang sarap ng malinamnam hanggang buto. Dito sa Chicken Pinoy. Bisitahin kami sa Quirino Street, Corner Camio Street, General Sara City. Para sa orders at reservation, call or text sa 0917-922-4766. Sa Chiknoy, mula noon hanggang ngayon, paborito ng bawat Pinoy.
1: Chiknoy, chicken ng Pinoy.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
2: XFM.

0: Oras na ito mga katropa, alas 7.47 na dapat dili magdali-dali. Dapat magmatag sa'yo, maglakaog sa'yo. Aron nga siyempre mga katropa, dili ka magkarakara.
1: Ayaw pa sa ngiling driver?
0: Mao na yung mga pahinumdom na ito mga katropa sa mga moadtog opisina. Aron nga siyempre mga kaykinaan, dili kita maunsa may mahitabo o madisgrasya niya.
1: Gani na.
0: Mga pahinumdom, atong kanin yung Santong Plus Gold. Kaoban na ito ng Santong Plus Coffee Mix. Awa ni balita ni katropa ang Pili Poligario. Bangga sa National Highway. Pag-uhay lang yun din tawon. Ato nga tuwa na detalye ni katropa ang Pili Pibo na.
2: Live report.
3: Katropang Rumay, magkatropang Chris, mag-uhay lang yun ni Abok ang transport vehicle kundi indala ang mga sakay aning tricycle o motorsiklo nga nalambigit sa usa ka diskrasya nga nahitabo diri karon sa National Highway sa Barangay Apopong Nindap Bayan sa Enra Santos. Pag-uhay lang yun sa makita gani nimo usa ka motorsiklo o ga tricycle katropang Ruel ang nalambigit niini. Nga ato pang tutaon kung aduna ba mga sakay katropang Ruel ang tricycle, pero sa inisyal nga paghitabo o inisyal nga impormasyon nga ato nga nadawat, tinimatod pang motorsiklo o tricycle ginasubay ang dalan gikan sa Macar padulong diri sa Barangay Apopong. Nga matod pa paspas ang pagpadagan naglumbaay do ning duha
0: manang pareha sa nagdalan nga ginalatas.
3: Pareha dalan nga ginasubay pasaka sa Apopong nga kay sa kakusog lagi aning pagpadagan sa duha wa pug kabantay. So, bangga ang nahitabo sa ilahan noon katropang Ruel o katropang Chris. Yeah, grabe po tayo ang nahitabo din eh. Kay tumbag yun ang tricycle niya, ang motorsiklo.
0: Balintong
3: usab katropang Ruel o katropang Chris.
0: Unsa na tricycle? Katropang
3: Pili? Ang mga involved sa yes, katropang Ruel.
0: Unsa na tricycle na balintong yun, natuwad?
3: Atong duulan katropang Ruel, atong duulan ang paghitabo.
0: Pag-amping
3: yun. Para makita na to. Para makita na to sa atong live ang tinuod niya nahitabo. Sige, hinahinayan lang to kay para makita lang.
0: Pag-amping kay basi mabanggaan po nudya. Ay, tura, baliskad yun ay.
4: Balintuwan yun.
0: Nagtakilid.
3: Alam mo yung mga otoridad na to, mga polis din niya, katropang Ruel. No? Pero atong sa taon ning pahitabo dari sila rin. Sir, ikaw driver, adi sir? Ikaw driver's tricycle? Kung saan may naitabo, sir, napalintong yung tricycle?
5: Wan, paalik ko naman, signal naman ko. Signal ko, kalit sa tatulong ako bang ako?
6: Asa ka lang, sir. Ewan ko na ako.
5: May yung kinigyan niyo.
6: Asa ka signal? Asa ka? Asa dyan, muli ko ka?
5: Muli ko ko dyan.
6: Paana dyan eh?
5: Paana dyan eh?
6: Ada yon ang kasugat mo kaning sa motor.
5: Sana man ang kasugat daw.
6: Ada bangga ka? Bangga. Gano'ng nadamay man yung isa ka motor dali na tumba?
5: Kaya nagsunod.
6: Ah, nagsunod sa inyo ha? Okay. So po na ito katropang Ruel. Ginasubay ni sir pati ning motorsiklo nga. Kani babae, taga-asa ni sir?
5: Ako lang anak.
6: Anak ni mo?
5: Mo, yata na ako sa KCC ko. Okay, budiga.
6: Ah, okay. Budiga sa KCC. Pero okay man ka siya?
5: Okay naman.
6: Ano, okay ra ka?
5: Mapira ka siya. Mapira ka siya.
6: Oo. Mo na katropang Ruben, nagsundan na ito yung motor din niya. Pati ang
5: tricycle.
0: Ang kabangga niya, kanagtan ko.
6: Natumba ko na siya. Nagsugat kayo ni katropang Ruel ang tricycle na nasa likod niya ang trimotorsiklo nga natumba. Nakasugat nila kining lalaking nakaindog. Sorry, natumba niya ang motor katropang Ruel.
0: Kalantako ka motor. Maunang kasugat.
6: Kaya na may mga taga-TEO mo nang wala na po siya ni nandihawa katropang Ruel. Doon lang na to para maka
0: Pero sa tanaw ni mo katropang pula ba kayo nag-grabihan?
6: Oo. Sige, ako lang ano. Sir, good morning. Okay lang po kayo,
7: ha?
6: Yes, sir. Dinilan siya paghatago gano'ng katropang Ruel kay ginatawag siya sa mga authorities na. Totally, murang dili pa din taga
3: ilipat yata ni taga TEU sila sir, mga taga-papatupa rin sila, mga nasa police visibility. Pero sa makita na to karon, ginakabusta na sa motorista kining nabanggaan niyang tricycle. Yung murag wala man po'y pasahero nga lain kini tricycle katropang Roel o katropang Chris. Okay manoon ang anak niya nga hatod rin daw sa bodega sa KCC. Ang ato lang ginapangita kanyang driver sa kung sabi nga motor, Mio, katropang Roel, din natumba sa ating isa area. Driver!
2: Ito.
3: Sige, tara. Ito na to ang kering driver aning Mio katropang Roel para masayod ta sa panghitabo. So, ginahula talang ginapresensya sa TEU para masettle ni ilahang disgrasya din si katropang Roel. No? So, ikaw yung driver na Mio? Oh? Nagano nagsundan na ilan mo aning tricycle?
2: Dili sir, ako yung nagsunod sa CR sir sa ato mga kukulair.
3: Oo.
2: Kalit naglito ang CR pato sa ako sir nga ako nabangga sa tricycle.
3: Paspas padagan
2: sir. Kusugan naglagun sa CR mga sir.
3: Wala ba ka na usap?
2: Wala lang sir, kamot lang man.
3: Sapat na sir kamay.
2: Sa please.
3: Oo. Okay. Sa pangalan ni mo?
2: Iyan, madanin
3: sir. Taga-asa ka?
2: Taga-west sir.
3: Ah, okay. O muna katropang Ruel o katropang Chris.
0: Ah, siya sa ato pa, siya ang nagkasunod sa CRF ng motor.
3: Tama, I stand corrected, katropang Ruel. Nagsundan na ito yung tulang ang motor o ang Mio dayon kay ang tricycle nga ilang kaatbang is kasugat rado is paliko inhi sa pedestrian. Dayon kay paspas man ang kasugat nga pula nga motorsiklo, wala ka bantay sa nahulong nga tricycle mo na nabanggaan na kinama sa likod ni Mio.
0: Apil, tamay. Apil
3: sa natumba.
0: At least, wala yung nagrabihan katropang Philip. Pasalamat lang po tayo yung nagrabihan.
3: So, mga ka-please lang ang naangko nila, mga ginagbay lang ito nga sa mga katropang Ruel. Pero sa taon pa karon kung aduna ba'y mahimong nga settlement kay may pipila ka damage po ang Mio na motor tapos ang tricycle natumbagid sa katropang Ruel eh. Grabe po ang nahitabo nung nagkoso sa kini o ginagmay nga traffic din sa nasampit na area nga makita ni mo manage naman po sa itong mga otoridad. May taga LTO yata ning ni Antodere para sa taon sa tropang Ruel, pero in terms of investigation ang TEU ang manukad ani katropang Ruel o katropang Chris. Okay ang mga sakay, ang sakay driver sa Mio o kinipulang ang motorsiklo ingon man ang pasahero sa tricycle o driver ani katropang Ruel. Kung mag-usay ni sila karon pa lang, posible nga mahangyo nila tiyo nga din ay record. Ginagbay lang po yung mga da-place sa ilang mga gimanihuan.
0: Okay, maswayo. Ano na na kay para... sabot-sabot na lang. Pinay damage. Ano lang. Para away.
1: Away, agrabyado.
0: Agrabyado. Salamat sa report, Katropang Philip. Mauna, amping yun ang mga motorista.
3: Oo. Wala, magaling abot ang respondents na ito sa barangay Apupong o ang rescue team ambulance sa barangay Apupong. Tanawin yung sitwasyon din eh. Basta na ang report dika sa patrol o karon magpabiling healthy. Tumaro na sa Santon Flash Gold. Alang si Sergio sa Pilipino para sa Pilipinas. Sini si Katropang Philip Olegario, XSM News. Live report.
0: Para dili gani magdali-dali, sulti na mo kaninyo kaganina. Para di mo magdali-dali, magsayo mo.
1: Kana.
0: Di tanawa.
1: Sayo sa mata.
0: Sa dali-dali.
1: Prepare sayo.
0: Sa dali-dali din yun. Natanggong nanuog sa mo. Bullseye.
1: Ang pagdali-dali, but pasabot ana, wala ka kapangandam. Wala ka nag-huna-huna sa imong buhaton pagkaugma. Di ba? Failing to plan is planning to fail.
0: Diba? English to buy. Talag sara to. Kabanabal na ng English na rin. Sa itong pagbalik, itong isgutan, kaning kangit-ngit sa transaksyon.
1: Ay!
0: Ang pagpangita sa kamatuuran sa Sokotay ko to. Matod pa. Kagapon sa sesyon. Si Vice Mayor Jose Edmar Yumang. Niingon yun nga mupayar sa criminal o administrative complaints sa ombudsman, batok nining Sokoteco Board o National Electrification Administration alleging deliberate concealment of the power cooperative's financial and governance status.
1: Ala! Bugata na yun.
0: Ka, maulagin na. Wala kayang nasisilaw dyan sa mga... Actually, tanong lang ito. Mm. Wala'y nasilaw dyan sa mga board of directors? Sa mga offer-offer?
4: Okay.
1: Basta ako, mahingon ko na may napipil ako.
0: Kaya kayo nga naman, mati ka, magunta. Ang isa na rin ikapalagan yun sa sanggunian, katong pagsultis nila, tong Marso ba ito unang hearing nila? Hmm. Nga wala pa yung terms and conditions sa dihang February 26 daan naman di ay.
1: Oh, March na February kurang na ay gitago?
0: Tinuyuan niya tinago?
1: Hmm. Na ay nakaluto?
0: Oh, tinuyuan niya giluto?
1: Agoy.
0: Kanalang kulang og lamas, di na bisto.
4: Okay.
1: Wala matarong siguro na half-baked.
0: Ha?
1: Na half-baked.
0: Okay ang half-cooked. Sa sultan, ayaw ginoon yung half-baked, basa pag yung kainan.
4: Okay.
1: Lagi, hilaw ng harina di apag. Muna ka ng hilaw ng harina, muna yung trouble ninyo. Kaya dili mo na ma-digest ng harina, pag.
0: Na!
1: Tuntihan na ka. Laig di kanon ng harina, pag.
0: Ginaan, bitaw nga.
1: Magtibugol na si mong baba.
0: Bantong raw, kakita na itong transparency. Wala ikapikita ka transparency.
1: Na.
0: Nya mo pa na daw kasa karon oh, mangod sa mga board titing sinet.
4: Okay.
1: Suko na po na sa kuha kay ako daw gapanira.
0: Nga? Wala man na gapanira. Dari kina panawagan raman ka. Board titing sinet.
4: Okay.
1: Oh, nanawagan naman mi ha. Ayaw laglainan yung botal. Kay katungod sa katawan masayod. In aid of the truth nga among ginapangita dari. Tagaay mig dokumento. Nga kanang mga butang nga gipasiatab ni Vice Mayor City Vice Mayor Edmar Yumang adunay kanabang loophole o kanabang moingon mi nga basig sayop siya. Pero kung wala na ang hagit diha sa imo permiti Chairman of the Board Titing Sinit sir.
0: Dili ba na masayop, imposible masayop kay ngano man tanan po ni impormasyon nga nakuha ni Vice Mayor gikan na po sa ilahang mga pamaba.
1: Na.
0: It's factual kay nang present sila sa sanggunian.
1: Na. Legal na siya.
0: Oo. Ang problema, ganong ni-attend po mo?
4: Okay.
1: Nadakpan ang isda siyang kaugalingong ba-ba mga katropa.
0: O, mabalik kita. Palusun sa nato ito ang presidency yaw.
1: Sige.
0: Nasa linya.
1: Excited na kwan.
0: Si Boss Rebelito Oy. Ang atong presidency yaw alang sa The Secret of Health. Kini nga ba, natong kaninyo sa Santo Plus Gold.